0: Mwananga,
1: hezwi
0: ni tshi mbona ndi hafha. Ndi na tshipiri mwananga, une tshi khonla.
1: Magwe,
0: a tshi kokona, ndi kale ndi khou dzidela mwananga, ndi kale ndi khou tsidela.
1: Ndi mulandu, vhone vha tshi tonga vhasalila mianga.
0: Ndi tshi ndi ḓo fa nazwo mwananga.
1: Hai, magwe,
0: ndi khou shavha uri arali nda nga sokou vuwa ndoma mwananga, a ni nga ḓo ḓivha uri tshi no khou vhulaya nṋe ndi mini mwananga.
1: Avha nda amba vhona mawe, tshipiri vha khou amba tsha mini pano muḓini? Ndi tshipiri tsha mini?
0: Mwananga, ndi khou ri ngoho ndi khou pfa vhuṱungu, nduri ndi khou tsidela, ndi khou amba ndi ndoṱhe, ndi khou ambela mbiluni, zwino ndo neta. Mwananga ndo neta, iri ni ndi ni shululele wo zwi re hafha kha nṋe mwananga.
1: Mawe, vhone vha khou ntshuwisa nṋe, mulandu mawe.
0: Mwananga, hezwi ni tshi khou mmbona ndi khou fhelela, ndi khou tou rali, ndi u ambela mbiluni, ndi u amba u woṱhe, u sa ḓivhi zwo uri u vhudze nnyi. Zwino mwananga ini to vha thoro yanga nthi fhedzi.
1: Mawe,
0: mwananga iri ni ndi bode. Mwananga,
1: huna
0: phungu hafha shangoni, hu na zeveseve, hu na mafhungo ane a khou leleḓa mwananga.
1: Amin.
0: Haya mafhungo a kwama na khotsi anu.
1: Mawe, mawe,
0: mwananga,
1: waitani baba?
0: Mafhungo a hula mufu we a wanala ngei nnduni dza Filipi zwi khou kwama khotsi anu mwananga.
1: Shalini, mawe.

0: zwino vheiwe vhavhili na farelela dzithara na vhonga nusu ṅwalufu hu kho dina mini hafha fhethu mbi na ṅwana
1: mawe vhone kha vhambe ngo kha vha vhavhudze kha a vhafi vha vhoṱhe vhona
2: a vha nthetshelesi khotsi yanu a vha nthetshelesi na ḓuwana lithi ndi tshi vha vhudza vha tou pfusa ḽimangela goya
1: zwino baba we baba
0: muthu de
1: phungo
0: yo uri vha mbudze ngoho ya mini
1: hapa ndi khou amba zwone kha vhathu dzhena mulomoni baba
0: vha ḓo ndi ambela na zwavhuḓi
1: baba baba ndi khombelo wamba vha songo nyago nkwatisa ti khou nyago kwata ndi ti khou nyago amba ndi khou semana mawe kha vha vhudze mafhungo a vha muthu uri shango ḽi khou zwi ḓivha na riṋe ri khou zwi ḓivha
0: ndi shango ḽa mini ḽo no khou ḓivha mini
2: ndi mafhungo haya a zevezeve ḽino khwi ḽo iteaho hangeni nduni dza filimoni ndo vha ndi tshi khou vhudza hoyu ṅwana wavho ngori nne a thi khou kona u konḓelela hou vhuṱungu vhu khou ndemela ho hulesa kha nṋe
0: veiwe ni tonga ni na mafhungo ane nne a thi na vhuṱanzi nawo da ni tou mmbudza zwavhuḓivhuḓi nne ndi dzhema gai kha mafhungo angei ya
2: filimonizino
0: arali uno ri nṋe ndi khou amba na vheiwe vheiwe ni sanyaku ni thetshelesa ndi tshi tea u thetshelesa vheiwe dzinembasi dzulani na zwifhungo zwa vheiwe
2: ṅwananga mawe ha vha khotsi yanu avho ḓuvha na ḓuvha vha to rali zwino mukala wanga a vha nthetshelesa
0: ndo thetshelesa
2: ṋamusi nṋe ndi vha ndi khou vhudza hoyu ṅwana wavho nga haaḽa mafhungo a mufu o wanalaho hangeinda ri hu pfhi o wanala na maboḓelo maboḓelo ndi yavho ende mafhungo one a tshi ambiwa ri a tumekanya na heḽi ya ḓuvha ḽe vhone vha bva vho fara tshibege tsha tshine vha bva tsho fara nga tsho miḓi ndi tshi vha vhudza vhari vha khou rwiwa nga muṅwe
0: a ni li tshi u amba ni tshi sokou elela vhusa mulambo na mpha
1: vhutshifhingaboḓelo ndi a mini
0: nṋe ndi shuma nga maboḓelo mara hezwo zwine na khou amba zwone a thi zwi ḓivhi hoyu mbilumbi ndo tou mu vhudza ndari nṋe ndo vha ndo ya hangeni ha shumani sa zwe nda onesisa zwone ndi tshi ri ndi kha ḓi ya rudza
1: maboḓelo ndi a
0: uya u rwiwa nga muya hezwi ndi hangeni a ri nga pfani ari kunga matshere
2: musiirindi ni wudzea ṅwananga ḽelo ḓuvha vha vhuya vhukati ya vhusiku vha sokori hei mbilumbi mbilumbi varani mbilumbi varani vha ḓo ntevhela ndi tshiri ndi mini a vha ngo ya tenda no mmbudza
0: mbilumbi
2: a si zwone na vho magezi
0: na ini no to raiwa khana nga dongi na
2: u raiwa khana
0: hoyu muthu ndo muvhudza uri nṋe ndo ri ndo awela hangeni ha bvelela mabirimisa vhukati ha vhusiku ni khou mpfati ni nthetshelese ni khou nthetshelesa mabirimisa a tshi ḓa hafhalani a vha khou amba uri hangeini rumuni yawe hu na heḽo malaza ḽa hone hu pfhi ḽo omaningo zwino nṋe ndi u khou ḓa kha nṋe nṋe ndi ya kona u vusa vhafuna
1: maboḓelo vha mini baba ngari upfhi vhone vho vha vha na maboḓelo
0: hezwi u tshi ḓi vhona wo tshena ngoreli wo tou ndzhara nahone wo tou vundu ndi maboḓelo aneyo
1: maboḓelo
2: irini ndi ni vhudze ṅwananga irini ndi ni vhudze ndi ri upfhi maboḓelo hayo o fodiwa
0: kha
2: mbodzelo yao hayo ofodiwa kha dzifounu nne ndo to asumbedziwa nga muthu ndi ri helo ḓuvha ḓuvha ḽe zwa itea vhone vha vho eḓela fano wa yene
1: nne
2: ndi zwife zwino ha tou fhira veni vha sokori heyo yowe mbilumbi venikeyo khodela nne khezwo vha tshiri khodela nne ngori vha
0: tshiri
1: vhone vha ḓo fariwa vhone kha vha ye vha ḓivhige hangei mapholisani khezowe pano hu na vho sikie perisi vha khou fara muthu tsha dzima
0: ndi ye halukhwareni nne ndi yo tambudzwa nga vhatukana
1: a vha khou ya halukhwareni na tshigwevo tshi vha fhasi mani vhone
0: tshigwevo tsha mini ngori tshi ngo tshinya tshithu na ke ni tshi sosomedza mulandu
1: vha na khani
2: mafhungo ane wa khou amba ndi mafhungo avhuḓi kha vha thetshelese ṅwana wavho
0: ndi swike ndi mini nne
2: ṅwana wavho a khou amba zwone
0: ni fara miromo note nṋe ndi swike hangeni ha skiepere thi ufuna skiepere ndi ri skiepere hezwi ni tshi mmbona ndo rano ndo vhulaya muthu nne ndi ye ndi ye ndi ambe hezwo zwithu
1: zwinezana tshigwevo
0: neva

0: ah no dovha no vhuya don't sema futhi ni kho toda minya hey zwiamba ra ni ngo pfeledza tiri
1: sorry bad makulu makulu
0: ani ngo pfeledza nga zwena nyita zwone ni tshi tuwa bali ya duba
1: vha mfarele
0: ma habeno sie no mbaisa nga manda ni ya diva hey zwino namusi ni kho uda ni tshita kudododo ni tshi dododo ni tshi eta na zwanda ni tshi ri ndi ni farele
1: heli ya duba ho to suba vhululeni
0: hai zamani ni songo dzura ni tshi nyita ngo rala lini muduru wanga hey ni mbaisela mini mara ndi tshi ni funa ngo rali
1: zwaitea makuru lulimi lwa muthu lu ya suva vha kuzwona
0: eh hai lwa lwa suvesa lwa lwa suvesa nga mandesa eh sino no ni kho doitani auna chikolo auna idzi class dzimwe dzine vhathu vha ḓi gudisiwa gudisiwa nga murahu musi zwikolo zwo bva
1: a thongo yange ndori u vhono izwa zwo itea we ndari ndi then ndi ambe na vhone ndumbele pfare ri doverise makungwa la phanda uri hafhe tu vha kho zwona
0: sino kho tsia mu gaya na namusa yathu hathu vhuya
1: hai hathu vhuya vha kho zwona sino ndo vhono uri sa izwi ndo ṱuwa ndo vha khakhela sa makulu wanga ndi ri kho nyagwa amba na vhone uri vha ambe na vho magesi vha ḓe vha ite hafha mu vha handule ni zwoṱhe ndi ḓo badela
0: ni do badela tshelede yone ni do iwana gai wini vho nga uri tshelede ini yanu ni kho ipupisa na shango ni soko shelela vhathu dzipitirolo no renga zwipio pio tshelede yanu iliwa nga mahule ini musi
1: baba nyamba ngo to rali
0: ni kho ri ati kho zwipfa ndo dzudzura nepa ndi kho ḓi zwi pfori ni tshelede lo tshano dzhena nga apa lo tshano dzhena nga apa hey na hone hano li fara shango
1: ha vhala muthu ndani kho to vha thusa vhusa zwindo wana vho staka badani
0: gai vhutoro nne ndo rali no mphamini no no mphamini sa kadzi wako tsiamu nono vhuya na nyita mini na hone zwi vhathu zwena zwite ndi ya ḓuvha zwikolota ni tshi tsemekanya ni tshi mvulekanya ndi koni faina ndi koni faina ani thu vhuya na nyitela tshithu na hone ndi khoto ritano nthengela tshitshalana
1: tshalana
0: na hone ni renge na tabula
1: azo hezwo azitswenyu moko
0: ndi lebo tshelede ya muvo hei ni yokho liwa nga shango
1: ndi ndi sa ndi renga da bisa pano na kula
0: na hone ndi to zwi ndi do to zwi lindela hezwo zwithu zwine na khamba zwone
1: hezwo azitswenyu
0: zwino kha ri ambe hezwo zwine na khamba zwone zwa magisi no khwatisa
1: no kupa andi do ba ndi ka balelwa ngo badela u mushumo othoyi
0: zwino ni to yo zwiḓivha hi he u mushumo hoyu u handula hi u to dai ambudzi
1: mbudzi
0: ni asu ḓivha thiri
1: zwi ambo ri do namba ra farelane ko ngori mbudzi ndi andana nayo
0: ini na ini do restate sa risko ya goseya ni andana nayo ni asu ḓivha na zwori u iti wa mini iyo ni tshiri ni andana nayo heyo mbudzi ani nga dovhia na i vhona na nama yayo na nthi vho maine vha tshi to fhedza ita hoyo mushumo nama yothe ndi yavho maine
1: mini
0: ii
1: arali zwo ralo a zwi dzuri nama yothe

0: ai ṅwana wa khaladzi anga.
1: Ndi muthu tshine nda ḓo ita tshone ti u soko mudzedza na muzolola fhedzi.
0: Khezo, and ni songo vhuya na dovha na ḽiṅwe ḓuvha na ita zwiṅwe ngezwi zwine ita. Zwi ndi ya ni ḓivha ini.
1: Zwino kha vho ḓo mbudza vho makadzi. U khou ṱangana mini makadzi?
0: Zwavhuḓi vhuḓi wa fanela ndi saathu shela heyi tshelede hafha. Ndo fanela ndo thoma nda ri thendo khaye takwani ni bvele
1: nnḓa. Makadzi, iyi tshelede ngafha makadzi. Vhone vhona tshelede ngafha.
0: Inwe, ri mushumoni riṋe. Danu ima nahone ndi khou fanela u vhala tshelede dza vhathu.
1: Ngafha ngafha kha tafula ndi tshelede hafha makadzi vho.
0: A si tshelede yanga ndi ya mushumo ino ni thendo khaye.
1: Mara ndi a vayana ku 5 clip hafha fhethu.
0: Hei, don't bvisa madanda anu hafha noni ma. Don't bvisa madanda anu kha tshelede dza vhathu.
1: Ndi tshelede yavho makadzi.
0: Yanu khe, yone yone linga nawe.
1: Hape angi kha ndi ndo to tshinya tshisima. A vha tshi nyaga u pfala tshina tshitsi. Ndi ndo tshikafhadza tshisima makadzi.
0: Tshinuka. Hone ni tshi khou ṱoḓa tshelede yo itani. Ngori inwi, zwavhuḓi vhuḓi inwi ni vha ni khou ṱoḓa tshelede yo nwa halwa. Ende ni khou fanela u vhulitsho vhunoni halwa vhu khou ni tshinya thando khaye. Na kambi wani iti zwithu zwa vhukuma na luthi, na luthi, ti, ti, ti.
1: Makadzi, halwa ni nga si litshe.
0: A ni litshe ngori.
1: Kha tiri halwa nda vhunwa ndi yanga matata.
0: Matata a mini thando khaye.
1: Ndi halwa ndi yanga vhusiwana makadzi.
0: Ni tsiwana inwi. Ai, bvani ngeyo. No vha tsiwana nne makhadzi wanu ndi hone.
1: Ndi kho
0: tambudziwa. No no vhuya na humbela mini ndani dzimu.
1: Vhone a vha dzimi mara ndi hayani ndi kho tambudziwa ti.
0: Hai.

0: emtanga tendo kaizawa
1: zaman
0: ezindi chamba naini te funmi niambe nontsedza kuti nontsedze zvakuti tili machaka chaka nemakanga nikomforendere mini hi tili machaka chaka na dzuva na liti ndipfi ma milioni ne ende ndafuna ne na tavene ndingaivhare hanwi wa nemakanga
1: endra nero muninga simwe ngozvifums adzino chirede ya service nengofa bilumizambe vatuni ati fari nezvo ndiva tiboy vatanganisa nomboro bvakale va gamini mfana
0: wangaemtangei ndolichokanganyedza mamutanga nikomfa richanokanganyedza rikadiamba hezvi zvavabhebhi vanhu izvino vabhebhi vatonipiwo mamutanga rani ndinipe advhice komfa ende tikonipa advhice ngauri ndonohalwa kotsinene vabhebhi vatonipiwo thonipiwo yanu igai namutanga
1: apunga vonongoro kwambo momutudze ti emuna ane mo muntu iningofa emutanga emuzamani ane mo muntu riye zviziva zvo fili ukola mutotoxamani nga ntani ya yini momuta
0: riye
1: fili momuta
0: emutanga ndikotsianga vala nikomfesesa
1: ni fili
0: ndikotsianga ni rivo fili momuta
1: emfana akale mefya wokufa ndikotsiye xotsodzwa vokufa ndikotsiye xotsodzwa va mamfana titambi naye titambika game yawa ne mfana wanga
0: xotsodzwa zva mini na kotsimeni musadzi ndojiya ula nikomfora ndikori mini ende ri ndafuna ne mabrimisa ndinga mumala mamutanga ndinga mumala mabrimisa na n'wana ndajiya ula ngori na xipenga xitwambo ri wa kokodza luranga na kuri liya tevela
1: ela mfana ela mfana ndi riki ra xivhenda cha wa kha iminyana na xivhenda cha we kulenge ngofa ndi ri kha n'wana wanga wo tengela hono kosa ndi ri ni ngalwa ndralwa zwanda zwa tshukuwe ngofa ndi ri ni ngalwa zwanda zwa tshukuwa
0: kanga tso wo rengeliwa ti ni ko pfa halwa rengeliwa ko tsimnene he ndi munna he ndi munna zwa gai na hi arana ni munna ti mabrimisa singa sibe kamya ko toda service
1: ela emfana ndiri na usi izvo zvinakwamba zvone ti ndiri mabrimisa anga side khaini mamufana wanga ngosa ndiri api mabrimisa ali zvikwavava atambeleka zvikwavava ndikomba ini mumuta ni chikwavava bhadi mumutanga ini ndiri mabrimisa ndimiya n'wananga ndiyadziva zvori fuxi swohani mabrimisa ndi muthu ane atambela zilojika zilojikulwane niko zvipfa na madhendrele ndiri mamwe usiya osomba anengei ndi biriyoni.

0: Parapara FM, yo saina muano wa butifari uyanga todea ya Broadcasting Complaint Commission of South Africa. Pasia muano uyu, rodi imezero wa ashera mapungu wa bukuma, maambiwa sa GCA, na mbeke ya mshumo zisa baisibana, zisa tutu wezivengo, na zikakati, kana zuya mbuzwa buzekani, joka rurao. Arari wachipa unga ritebezi muano uyu, wangakua maba Broadcasting Complaint Commission of South Africa, ngauto ungalera ka Broadcasting Complaint Commission of South Africa, PO Box 412-365 Craig Hall 2024. Kanaga email ka bccsa@napsa.co.za. Uwana zwinji kawa dalele website ya www.bccsa.co.za.
1: Kumbelo za udingwale salangudo za 2027 na Petro Abuzulo ha Machudeni University of Venda zika divera panda. Machudeni barina zangiru la ugude la budo lineva litakalira nga 2027 wako diva zori kumbelo zika divera panda nga maitele a online. Kumbelo zidofala nga 30 September 2026. Kumbelo ndi mahara. Zoraro ndi mahara. University of Venda inecheza program zineza tusa Machudeni ubabara nga panda bakwine, bamachero, badibi kama budo wa mathematical, natural sciences, environmental sciences, agriculture, commerce, management, law, human and social sciences, education and health sciences. Utibela ndado nga 2027. Kabete kumbelo chipinga chiche hone. Kabete kumbelo ka www.univen.ac.za uwanavungwe butanzi. Vakwama Justice Libova ka 082-868-1915 kananga email ka justice.libova@univen.ac.za. University of Venda, creating future leaders.
2: Namusi vadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha sukiri, ha marambo na ha gout. Ḽi rumo ḽa mali, yo itiwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Ḽi rumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Ḽi rumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
3: Vana mbilelo ya uri policy dza masheleni a mbulungo dzi a ḓura, hone vana miraḓo ya muṱa ine vha ṱoḓa uri u i khavara, RFA funeral cover ndi yone phindulo yavho. Vha nga khavara miraḓo ya muṱa nga 10,000 rand u bva kha 35 rand fhedzi nga ṅwedzi. Kha vha SMS ipfi RFA kha 43366 kana vha ri WhatsApp kha 061514 8872. RFA funeral cover hava ndi vhaḓisi vha tshumelo ya masheleni ya tshiofisi.
4: Lady T.

0: mute go petrolo o khonya o engetswa ha mitengo zwi kubaba na botshilo bo go dura ba go tota sa khwine dina ko ndi tshipinga tsha u dia tsheo yo taripaho na Renew Furniture ri vha fulufhedzisa dzimbadelo dza fhasi nga miṅwedzi ya fumbili ina ngauri randa iṅwe na iṅwe i a valiwa vha songo ṱahela.
1: Railway Finishers. The price you see is the price you pay. Pay.
2: U xelelwa kana u siwa.

0: they were glorious and marvelous, and they looked glorious, even though they were marvelous.
1: Kereke Sondaha na bafunzi kha gondo bugala.
2: Ndi kolivuwa macheroni ya dhuwa lana musi chipinga chabudhi echi chine ravanacho. Kolivuwa lediti na mverezi. Ndurumelisa vatecheri sivote va Parapara FM. Enepo hune baba hone macheroni hano ya dhuwa lana musi. Nga ndao chinya chipinga hapa nkota mari jene ipfini la mzimu. Nendi bafunzi wo manenje tisi. Nduva ka the Apostolic Faith Mission of South Africa hapa Chibazwauru Eagle Worship Assembly vashu rikotanganirana hapa ma chironi ya dhuva lana musi nga ipfila mzimu rina pungo panda ashu linela ruko na uchira kakarangwaha dzote uko na uchira kakarangwaha dzote. Kota mori ribari ipfila mzimu hapa kabugu ya Bafilipi ridovara ndima ya vuna. Ndima na tuku ya fumi na nti ra na ya fumi na mbiri. Asuri ndizuyamba ngenda taherewa. Nga urine ndo zwiguda usokota karela henepo hunenda vahone. Huwe dhana ndia vukona. Hu udharelwa nga zwithu ndi ya ukonavo hothe ndova mutei kha zwothe hu kha u fura hu kha u pfandala hu kha u dharelwa nga zwithu hu kha u ṱahelelwa zwothe ndi zwikona nga a nkonisaho ari ite thabelo mudzimu wavhuḓi Jehova vhahuluga. Kovalivuwa macheroni ya dhuva lana musi ipfila vhone ḽo vhaliwa ndi tshithu tsho no tshila ḽiane ya vhutshilo tikorabelo Yehova washu khe vha vhathetshelesi mudzimu ra maanḓa oṱhe amba navho u mudzimu a re na ndava u mudzimu o ḓalaho lufuno u amba na riṋe ngauri u na lufuno kha riṋe nga Yesu we a favuane a tshila ri khou livhuwa tshifhinga hetshi tsha macheroni a ṋamusi tshe vhone Yehova wa ṱaḓulu vha rifha amen. Vhasho sa zwe nda vha ndo no sumbedzisa hapa uri ro ṱanganelana nga fhungo heḽi ḽine ḽa ri u kona u tshila kha khalaṅwaha dzoṱhe u kona u tshila kha khalaṅwaha dzoṱhe hu na zwine ra nga tendelana hafha vhathetshelesi vha hashu ndi zwa uri khalaṅwaha hedzi dzi a shanduka. Khalaṅwaha a dzi dzule dzi hone. Zwino sa zwine khalaṅwaha dza shanduka zwi a ri funḓedza zwa uri zwi a fhira. Ndo ri u kha khalaṅwaha iṅwe zwa zwino u vha u na vhuṱanzi ngomu hau zwa uri i ḓo fhira ngauri khalaṅwaha a i ngo ḓa u dzula tshoṱhe. Mara vhana vha mianga huna fhungo ḽa vhuḓi ḽine naho khalaṅwaha dzi tshi shanduka khalaṅwaha dzi tshi fhira huna ḽiṅwe fhungo ḽine ḽa tea uri ṋea fulufhelo ndi ḽa uri ene mudzimu ha shanduki ndi uri naho zwithu zwi tshi khou shanduka naho dzinyimele dzi tshi khou shanduka naho milingo ri tshi khou dzhena khayo naho madakalo ra dzhena khao mara huna tshiṅwe tshisa shanduki hetsho ndi mudzimu a tshilaho ene ha shanduki naho khalaṅwaha dzi tshi shanduka ndi zwine ipfi ḽa mudzimu ḽa ri u ya fana mulovha na ṋamusi na matshelo u ya nga hu sa fheliho hoyu mudzimu ha shanduki vhashu ri khou tshila ri tshi vha na zwifhinga vho zwine ra ḓi wana vho ri kha madakalo ra ḓivha vho na zwifhinga zwine ra ḓi wana ri kha zwifhinga zwi konḓaho ri tshi bva kha milingo ra dzhena kha milingo mara ndo ḓafha vhana vha mianga uri ri ḓivhe zwa uri zwi a konadzea u tshila naho u kha tshifhinga tsha u takala zwi a konea u tshila naho u kha tshifhinga tsha madakalo
3: una mambere ane vhathu vha diamba vari hoyu hachiri nṋe ndo no zwipfa hu tshi diambiwa na vhathu vha hulwane wa fa u tshipfi havha mufumakadzi a vha tshili havha munna a vha tshili hoyu muthanga ha tshili mara u tshi khou mu vhona a tshi khou tshimbila u tshi khou mu vhona a tshi khou fema fhedzi hapfi ha tshili ngani ngauri hu vha hu tshi khou vhonala uri hu na nyimele dzine musi a khadzo ha koni u vha na matshilisano ha koni u vha na vhuthu mara matsheloni haya ndi khou ri muthu u ya kona muthu a nga guda u tshila kha khalaṅwaha dzoṱhe kha madakalo na kha milingo yoṱhe ine muthu a nga livhana nayo zwi a konea u tshila vhashu mudzimu ha shanduki naho nyimele i tshi shanduka ro guda mafhungo hafha matsheloni a ṋamusi a Paulo u ṅwalela tshivhidzo hetshi tsha vha Filipi uri nṋe ndo zwi guda nṋe ndo ḓi gudisa u takalela henefho hune nda vha hone vhana vha mianga Paulo u khou ri funḓedza uri zwi a konea u guda u tshila nga maṅwe maipfi Paulo u guda u fushea nga zwine a vha nazwo Paulo u ḓi konisa kana u ḓi gudisa u tshila a tshi takalela henefho hune a vha hone vhana vha mianga zwi ḓo vha konḓela u tshila arali vha tshi balelwa kana vha sa ḓifunḓedzi u fushea nga zwine vha vha nazwo kha ri gude u fushea ri kha tshifhinga tsha u takala ri takalele zwenezwo ri kha tshifhinga tsha u lila ri takalele zwezwo zwihulwane ra ḓivha zwa uri mudzimu ha shanduki heyi nyimele i ḓo shanduka heyi khalaṅwaha i ḓo fhira mara mudzimu vha dzula vhe hone mudzimu vha dzula vha sa shanduki nyimele dzi a shanduka Paulo uri nṋe ndo guda uri kha vhuheḓana ndi ḓi kona u takala na u tshila u kwamba ari a kha vhushayi u ya kona u tshila a kha vhushayi a tshi khou ṱahelelwa a si na tshithu u ya kona u tshila vhana vha mianga vha nga vha zwithu zwi si khou ṱangana zwithu zwi si khou ita henefho hune vha vha hone mara ndo vha ndi khou ri Paulo o zwi kona na vhone vha nga zwi kona vha nga vha hu si na zwine zwa khou vha tshimbilela vha tshi tou lavhelesa vha vhona vha si na na tshithu kha vhutshilo mara Paulo uri na kha vhushayi o kona u ḓi tshila na kha vhushayi o kona u ḓi tshila a khaho ndi uri zwi a konea u tshila u kha vhushayi a zwi ṱoḓi uri vhone vha laṱe fulufhelo vha songo laṱa fulufhelo naho vha kha u ṱahelelwa honoho naho hu sa khou ṱangana tshithu vha songo laṱa fulufhelo ngauri khalaṅwaha i ya fhira vha nga vha ṋamusi vha tshi khou tambula vha nga vha ṋamusi zwi si khou vha nakela mara khalaṅwaha i ya fhira vhana vha mianga khalaṅwaha i ya fhira a hu na nyimele yo ḓaho u dzula nyimele i ya fhira tshi sa shanduki ndi murena tshi sa shanduki ndi mudzimu wa ṱaḓulu kha ri ḓifunḓedze u ima naho zwithu zwi si khou ri tshimbilela ra ḓifunḓedza uri zwo luga tenda a sa shanduki ndi naye tenda a sa shanduki o ndavhelesa tenda a sa shanduki tshanḓa tshawe tshihone kha vhutshilo hanga Paulo uri ndo zwi guda uri naho ndi kha vhushayi ndi ḓiri mudzimu ndi mudzimu hu na vhathu vhane musi vha kha vhushayi vha kha thambulo vha ya hangwa vha hangwa na mudzimu vha ya hangwa vha hangwa na musiki wa wana na u amba na vhathu zwavhuḓi vha sa koni zwi tshi itisiwa nga uri vha kha nyimele ya u ṱahelelwa mara nda tshikori matsheloni haya vhana vha mianga zwi a fhira hei nyimele ainga dzuri yoto raro na vane vako vabona zviti ko vanakera namusi azvingo thoma zvo raro nakavone zvidopira nakavone zvidokonadzea kala nwaha zviya koneya uchira khadzo zvidzitsiri disera zvezvo zvine dzari disera zviya koneya karikone uchira rikakala nwaha dzote karikone uchira rikanyimere dzote dzikondaho na dzitakadzaho paulo ubvela panda ari nne ndoti gudisavo uri ndikone udichiravo naho ndodhalerwa nga zvithu veiwe naho muthu anakerwa nga vuchiro uditeya usahangwa mudzimu veiwe uya wana vathu musi mudzimu ovatonda ovafatutshedza ovafirisa kakalaṅwaha imwe ya u ṱahelelwa a tshi vha dzhenisa kakalaṅwaha ya u ḓalelwa nga zwithu wa wana muthu a tshi vho thoma u kola hu na maambele ane a ri tshisiwana tsha bva makhabeni tshi a kola vhana vha mianga nṋe ndo vha ndi khou ri vhone kha vha gude u tshila nangwe vha na zwithu kha vha gude u tshilela mudzimu nangwe vha na zwithu kha vha gude u tshilela mudzimu na vhathu nangwe vho ḓalelwa nga zwithu paulo uri nṋe ndi a kona u tshila naho ndo ḓalelwa nga zwithu vhone vha nga si kone na u vhona na vhaṅwevho vhe vhaaluwa navho henefho vhathetshelesi vha phalaphala fm vhe vhaaluwa zwi sa naki zwi si khou tshimbila mara zwo ri u vha nakela vha vho kola vha vho kandekanya vhathu a si u kona u tshila kha khalaṅwaha dzoṱhe muthu kha kone u tshila ana tshithu na musi a sina paulo ri nne naho zwo nḓalela nne naho ndi nazwo mara ndo guda u takalela uri ndi a kona u tshila naho zwo nḓalela ndi a kona u tshila nangwe ndi na zwithu ndo vha ndi khou ri vhathetshelesi zwithu zwi tshi vha nakela kha vhutshilo vhuno zwi songo vha ita uri vha ḓivhone vha tshi nga a vha tsha fana na vhaṅwe zwi songo vha ita uri vha ḓivhone vha tshi nga vha nga si tsha kona u tshila na vhathu zwithu zwi tshi vha nakela kha vha gude u ḓivha zwa uri ndi khalaṅwaha kha vha gude u ḓivha zwa uri zwi nga ḓivha zwi tshi khou nakela zwino mara nga murahu ha tshifhinga nda ḓiwana ndi tshi konḓelwavho nga zwiṅwe paulo ri nṋe ndo zwi guda uri ndi na zwithu nahone zwo ḓala mara ndi ḓikona u tshila paulo ari hoṱhe ndo ḓi ita mutei ari kha u fura ndi musi a tshi khou fhira kha khalaṅwaha ine zwithu zwi khou mu tshimbilela ari hoṱhe hafho ndo ḓi ita mutei kha u fura ndo ḓi ita mutei ari na kha nḓala nne ndo ḓi ita mutei ndi uri zwithu zwi sa mutshimbileli paulo o fhira kana o tshenzhema vhathetshelesi o tshenzhema u ḓalelwa nga zwithu o tshenzhema u shotelwa nga u ṱahelelwa nga zwithu o tshenzhema u fura o tshenzhema nḓala vheiwe ndi ono u ḽa paulo we tshiṅwe tshifhinga a vhuya a rwiwa anga mufu a rwiwa hune vhafunziwa vha vhuya vha mutanga mara paulo a tshi vuwa henefho u ḓiri mulalo kha vheiwe o fhira kha nyimele i konḓaho mara a ḓivha zwa uri mudzimu vha ya tshila a ḓivha zwa uri mudzimu vha kha ḓivha mudzimu ndi kho to fhira kha nyimele iyo no kho konḓa ndi kho to fhira kha nyimele iyo no kho lemela ndi kho to fhira kha nyimele ine ya iya konḓa ndo vha ndi khou ri vhathetshelesi khalaṅwaha a i nga dzuli yo ralo a vha nga dzuli vha kha u konḓelwa nahone a vha nga dzuli vha kha u ḓalelwa vhutshilo hovhu vhu ḓo ḓi vha fhirisa une vha ṱahelelwa nga zwiṅwe vhutshilo hovhu vhu ḓo ḓi vha fhirisa hune vha ḓalelwa nga zwiṅwe fhedzi kha zwoṱhe ri tea u guda sa Paulo ane a tshi amba uri nṋe ndo guda uri kha zwoṱhe kha nḓala na kha u fura ndi ḓi kona u tshila. Ndi kori vhathetshelesi vha Phalaphala FM zwi a konea u tshila u na zwithu wa tshila na vhathu wa tshilela Mudzimu. Zwi a konea u tshila u si na tshithu wa tshilela Mudzimu wa tshilela na vhathu. Zwi a konea vhana vha mianga zwi a konea. Paulo u amba fhungo hafha ḽi vundaho oṱhe ḽine ndi kho tama uri zwezwi ri tsini na uyo u fhedzisela ri ḽi vhale ndi hafha kha 13 uri zwoṱhe ndi zwi kona nga a nkonisaho. Vheiwe vhathetshelesi zwezwi ri tshi khou yo fhedzisa haya mafhungo a u kona u tshila kha khalaṅwaha dzoṱhe, zwezwi ri tshi khou yo fhedzisa mafhungo haya a u kona u tshila u kha khalaṅwaha ya u nakelwa nga zwithu, a u kona u tshila u kha khalaṅwaha ya u vhifhelwa nga zwithu. Hu na fhungo ḽine Paulo u a ḽi amba hafha uri hezwi zwithu ndo zwi kona nga uri hu na ane a nkonisa. Ndo zwi kona nga uri hu na ane a nkonisa. Ndo vha ndi khou ri kha vhathetshelesi vha Phalaphala FM, hu ya ṱoḓea Mudzimu u konisa. Vha ḓivha nga mvelo muthu a vha na zwithu u ḓelwa nga muya wa u ṱonga na u kola. Nga mvelo muthu a vha na zwithu u ḓelwa nga muya wa u vhonelelwa na u ṱoḓa u vhonwa. Nga mvelo muthu a vha na zwithu u ḓelwa nga muya wa uri kha zwi vhonale uri nṋe zwo nakela, nṋe zwo ntshimbilela. Mara nda ndi khou ri matsheloni haya vhana vha mianga hu ṱoḓea Mudzimu, vhone kha vha wane Mudzimu. Ndi ene ane a vha konisa u tshila vho ḓalelwa nga zwithu. Nga vhone muṋe nga mvelo a zwi nga vha tendeli u sa vhonelelwa musi vha na zwithu, a zwi nga vha tendeli u sa sumbedza uri nṋe habe titsheho kha vhuimo ho no fana na habe iwe. Mara nda ndi khou ri matsheloni haya zwi a konea. Zwono ṱoḓea ndi u wana Mudzimu, zwono ṱoḓea ndi u wana Yeso Kristo. Hoyu uya konisa, hoyu uya konisa uri naho wo ḓalelwa nga zwithu u ḓi tshila na vhathu, naho wo ḓalelwa nga zwithu u ḓi tshilela Mudzimu, naho wo ḓalelwa nga zwithu u ḓi zwi ḓivha zwa uri Mudzimu u hone uya tshila, nahone vhathu vha ya ṱhonifhiwa. U na tshithu u nga ḓelwa nga milingo, u nga ḓelwa nga milingo ya u vhona u wa khwine u fhira vhaṅwe. Mara Paulo ri naho zwithu zwo nḓalela ndo zwi guda uri ndi kone u takalela zwezwo na u kona u tshila. Ndo vha ndi khou ri vhana vha mianga zwi a konea. Nga mvelo musi zwithu zwi sa u tshimbileli uya wo hanganea u tshika khalaṅwaha ine u kha nḓala, uya laṱa fulufhelo, uya laṱa fulufhelo, uya ṱutshelwa nga u fulufhela. Ndi nga mvelo vhara Paulo uri hezwi zwithu zwi koniwa fhedzi nga uri muthu havha na ane a mukonisa. Onoyo ndi murena Yesu, onoyo ndi Mudzimu a tshilaho. Arali vhone vha ṱanganedza hoyu Mudzimu, vha dzhia hoyu Mudzimu, hoyu Yesu uya vha konisa u tshila, naho vha nḓalani vha si late fulufhelo, naho vha kha u ṱahelelwa vha si late fulufhelo, naho hu si na tshithu vha si late fulufhelo, ngauri u ḓo vha konisa. Paulo uri hezwi zwithu ndo to zwi konisiwa, hezwi zwithu ndo to farisiwa, hezwi zwithu murena vho to vha na nṋe, hezwi zwithu murena vho to nkonisa. Nga nṋe muṋe ndo vha ndi si nga kone kakara ngwaha ya ndhara udichira. Ndoba ndisinga kone kakara ngwaha ya udare ruanga zvitu ndadichira. Mara paulori ndozvikona nga ankonisao, ndozvikona nga ankonisao. Ndoba ndikori zvia koneya vateteresi vaparapara FM, zvia koneya una mudzimu, zvia koneya nga uri uya uya ubudza nga muya wa uri zvidopira, uya ubudza uri hei karangwa aingadzuri yorari, hei karangwa iyashanduka, uya kono diva zvauri hezvi zvote zvichishanduka. Una asashanduki, unane adisara oima, unane adisara ahone, ndi musiki walitaduru nalifasi. Vana vamianga zvia koneya uri wodharerwa, zvia koneya uri uchiko shoterwa, zvia koneya uri uchiko tahererwa, zvia koneya uri nyimere dzisikou uchimbirera, zvia koneya udi

0: vota u nga muti ndamutini vafunzi vamanenge ta tshi kho tori vhudza uri u kona u tshila kha khalaṅwaha dzoṱhe ndo ḓa nda kwamea nga mafhungo a uri hezwinoni musi ndi tshi fhatutshedziwa nṋe ndi vho hanga uri ndo vhuya nda tshila kha khalaṅwaha i si naho tshithu ndo no vha nazwo nyanai nda vho thoma kole ndi pfha uri haḽa mafhungo u nga ri sa vhathu ri nga ḓisedza nda zwi vhona zwori ane ha nazwo ṋamusi na nṋe ngauri ndo vhuya nda zwi tshila a thi tei u kola madzi ono u kola ndi tea u to tonda ḽedithi ngauri u fhira fhatutshedzo uri ri fhatutshedze vhona vhaṅwe
1: ndi zwa vhukuma vha si hangwe mia junior uri kha swonda hayo fhirahoi ro vha ri tshi khou funziwa hafha nahone ri khou humbudziwa u pfhi khalaṅwaha dzi a ḓadza fhira
0: ndi zwone ḽedithi
1: zwine ra vha ri zwone ṋamusi a zwi nga vhi zwone matshelo
0: zwa vhukuma ndi zwenezwo ende zwine nda vha zwone namusi a si zwe nda vha ndi zwone mulovha zwi amba zwori mulovha arali ndo vha ndi tshi khou fhira kha vhuṱungu ṋamusi musi ndo no bva kha uvhulani vhuṱungu muṅwe ane a vha khawo thi tea uri ndi mu sedze ndi vhona u nga ri ṱhamusi no ṱalifa hango ṱalifa u khou itiswa ngori ṱhamusi ha khou zwi itisa zwone ndi tea uri ndi zwi humbule uri na nṋe ndo vhuya nda tshila kha vhuṱungu huvhulani vhune hone a khou fhira khawo
1: na uri ndi tshi tshila ndi fanela u zwi ḓivha mia junior uri ndi khou tshila ndi nga fhasi ha phaphadza mudzimu fhedziha a thi tei u tshila nga nḓila ine nda hangwa uri a thi tshili ndi ndoṱhe shangoni
0: ndi zwone ḽedithi ndi zwone ri khou livhuwa nga maanḓa mutsinda mudzimu mulaedza wa maanḓa manzhi ndi pfha uri na he wa vha u tshi nga u khou bvanya na nda tshanda uya tea uri u humele murahu uye u sedza uri khalaṅwaha ine nda vha khayo ṋamusi a thi ngo to ḓibvisa ndi ngauri khalaṅwaha dzi a shanduka
1: ri khou livhuwa nga maanḓa vha vhe na matsheloni avhuḓi a thiri
0: ndi ḓo vha na matsheloni avhuḓi na hanengeyo na mubveledzi a takala
1: ri khou livhuwa ḓo takala tshoṱhe Phalaphala FM Radio Lotsha ndi matshelo ndi khou vha ṱanganedza Lotsha ndi matsheloni vha muyani mutshilisi wanga ai ono itea Lotsha ndi matshelo
2: ndi matshelo ubuwa
1: ro bva ri nga mbolo pfa vhone ngeo
2: ai hafho vho ṱangana ndoro ne vho bva henefha nkuvha wa bale ai vhafunzi vho manenzhe vho to mvusuludza tshoṱhe tshoṱhe ai mapfunza ndi kho to zwi pfha uri ndo dzhene ya muyani
1: ndi zwone
2: ndo guda uri kha vhutshilo hovhu a ri tea u kolela muṅwe muthu
1: ngauri ḽa matshelo a ri ḽi ḓivhi
2: ḽa matshelo a ri ḽi ḓivhi ḽedithi nṋe une nda bva hone ndi bva kule mara nda tenda mudzimu wa dzhena mbiluni yanga zwa zwinongo ndo shanduka luṅwesa ḽedithi u sa kola zwi ita uri todu manzhi a ḽedithi vhafunzi vho manenzhe nṋe ndi khou vha funesa nga maanḓesa ḽedithi
1: aiwa ri khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha ḽa vhuḓi a thiri
2: afho vho ṱangana endo rone afha mukovho wa bale
1: ri khou livhuwa rone wa swonda kha ivhe yavhuḓi
2: i dovha ya vhuḓi ḽedithi ndi khou ḓea kerekeni yanga ni Christian Church zwi zwino
1: ai wa ri khou livhuwa
2: ndo livhuwa
1: Phalaphala FM Radio Lotsha
3: Lotsha na matshini ya vhuḓi ḽedithi
1: vho ra vhambani
3: ai ndi to guda tshoṱhe ri tea u kona u tshila ri kha vhushayi ri si ra ti fulufhelo ngauri khalaṅwaha i ya fhira hune na muthu musi a tshi lavhelesa iwe a u songo wana ṋamusi u na zwivhuya vhathu vha pfha tshiri hoyu muthu ha tiyeyi ḽedithi ndi tshe ni dzove ndi ri ḓuvha na mabebo kha napo rambahu phishedzo bvafha ha masakona na hoyu ane a vhori ndi Eric Samboko munyai bvafha ha masakona na khathishe ramugadi bvafha ha masakona zwavhuḓi nga maanḓa ave matshini avhuḓi ḽedithi
1: ri khou livhuwa nga maanḓa vha ri vhambani nani ngeyo Phalaphala FM Radio Lotsha
4: nda Lotsha uri ndi ḽedithi
1: ri hone ri nga mbolo pfha vhone
4: ai mulaedza wavhuḓi badi nga vhafunzi vho manenzhe mani ndi ri ho tea vhatori uri vha tshi fhedza pfha u funza vha to lidza rinoi lembo uri nyimele yanga ai nga tsuriyo ra ali murena vha ḓo ntakula ḽedithi nṋe ndi khou livhuwa sa zwauri mani ngo ndo guda uri muthu a fara tshithu na hafithi a songo ṱongela hasina
1: ndi zwa vhukuma
4: ende zwo ṅwalwa na kha maṅwalo pfhi a ri na hembe mbili kha semuṅwe nthihi
1: khezwo
4: ndi khou livhuwa ḽedithi nṋe ndi tshi ra gima na tshilo ndi dzula faro vhoḓi a fa makhoni nga mushumo
1: ri khou livhuwa ḓuvha ḽa vhuḓi khezwo vhathisi vha Phalaphala FM a vha ntendele ndi thome ndi ri gadadzwa ndi a vhuya nga hafha ndi tshi vhuya ndi khou vhuya na rofhiwa.
5: u xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
6: Ma Afrika Tshipembe ro fanelwa nga zwa khwine. Ro fulufhedzisa mbofholowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo hu sina. Tshandanguvhoni tsho kalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha. Ngeno a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada. Sure dza dzi shumi. Hu kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo. A hu

kotara ri tshi kho ḓivha kha wara ine ya vha wara ya vhuṱa he zwenezwino ndi ḓo vha ndi tshi kho ḓo vhuya hafha na iripiwa hafho uri dovhe ri pfha uri nangi dzikerekeni zwi kho tshimbila nga ḓila ḓe fhedziha ndi thome ndi pfhukise na hezwi vhathisi vha phalaphala FM ya musi ri tshi khou lavhelesa kha u nominatiwa ha vhaimbi vhashu ba muzika wa gospel arali ri tshi khou amba luimbo khathihi na muimbi ri na vhaimbi vhashu hafha vha ḓo zumbula vhathisi vha phalaphala FM uri arali ri tshi khou amba nga dzi award dzine dza vha hone ri vha ri tshi khou amba ro katela na vhaimbi vhashu kha nḓowetshumo ya muzika wa gospel. Zwino u hone hafha varindi Isha Back to Basics navho hafha vhonangiwa mthiswa phalaphala FM nga luimbo Yehova nga rindiwe khathihi na Eltisani a tshi khou tshimbila na Taki khathihi na Ropiwa ndi na Omanda vha ḓo luhumbula ndi luṅwe luimbo luswa lwo bvaho kha albumu yawe zwenezwino hafha sikale luimbo lwavhuḓi nga maanḓa. Zwino hedzi nyimbo vhathisi vha phalaphala FM havha vhathu ri a vha swikela na ra vha tikedza navho ri khou lavhelesa nḓowetshumo heyi ya muzika wa gospel uri navho zwithu zwi kone u tshimbila nga nḓila yavhuḓi.

0: Na musi na Master V rina khathu ana kho tambudzwa nga scroller lighties.
1: Master V, tie deli ndi scroller usiku hoṱhe.
2: Ah, nina scroller lighties.
1: Ndi kho ṱoḓa tshithu tshine tsha nga nthusa scroller dzi social dzoṱhe ndi sa fhelelwi nga data.
2: Thuso ya nuni ḓo i wana kha Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 rand fhedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube Premium mahala.
1: Zwino ndi wanapi?
2: I wanala fhedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vhasumbedza uri no fura zwithu zwa maṱhakheni.
1: Ndi ḓo ita nga u ralo.
2: Hu ḓo shuma mulayo yo tiwaho. Feather together, Vodacom.
3: Xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
4: Lady T kagondo bugara
5: mini dikela ito ba fumi ntipe dzina hafu ri tshikho bva kha wara ya vhuṱahi ri khou livhuwa nga maanḓa tshifuwa given ra tshiedana o ri ḓisela mafhungo a wara ya vhuṱahi o ḓo dovha hafhu a vhuya nga wara ya vhufumi musi tshitori miniti ya 22 fhedzi ri tshi kho to bva kha wara ya vhuṱahi ndi ḓo vha ndi khou ḓo ṱanganedza ṱhingo dza vhathelesi hafha vhane ndo vha farela thikhithi hafha double tickets dzine vha ḓo kona u dzhena ngadzo hangini Royal Gospel Family Fest nga dzi 24 dza September. Kho amba yini vhege yo no khou ḓa thire i tou vha swonda ya u tou fhedzisela musi ri tshi khou ya kha dikita helihulu. Zwino ndi ḓo vhafha double tickets, ndi na mbuso dzine nda vha farela dzone hafha dzine vha ḓo tea u fhindula vhathusi vha Phalaphala FM ra kona ha u vha ṋetshedza thikhithi dzenedzo. Ri tshi khou bvela phanḓa ri si hangwe dziḽa mbili dza Dubai dzi hone dzine ra ḓo vala ngadzo mbekanyamushumo ya vhugalatenga i ḓo vha i tshi khou sendela. Ri ḓo ya ra wana mabalangwe u bva kha yendelo penya rotlas ndi wa hanelwa mondo mutshilisi wa Phalaphala FM. Ndo amba hafha zwone zwino sikale ndi tshi khou ri arali ri tshi khou amba nga mafhungo a u pfufhiwa a zwiphuga zwine zwa tea u fhiwa vhaimbi ri tshi khou sedza hafha kha ndowe tshumo ya muzika wa gospel u hone hafha Lebo Eltisani na Taki na Ropiwa vha hone ndo amba luimbo holu ya lono vhidzwa upfhi ndi nao maanḓa. Zwino khulu ndi khou ḓo vha tambela lwone hafha MTS wa Phalaphala FM uri na musi vha tshi vota vha vote vha tshi khou vuta zwo luimbo lune vha khou votela lwone ndi lufhio nga maanḓa ri tshi khou lavhelesa kha vhaimbi vhashu vha henefhano haya.

0: Ndi ya zombi lizinda bafarala zone 086-000-25-03 bako nanga hamtiri suri na rikotua na rupiyo kadra na mose. Ndi rupiyo harune bako fauri holu runga tenda ure rio varanga rombike ya mshimo ya show ya Gondo Bugara machiru nebudi bukuma nga utorari. 086-000-25-03 ndi kono tanganeza batichilisi wa sumbe pezi bene batichilisi wa dodo wapu bababa chikoribu zori na vako ya ukere kangapi kaduba lana musi mtuiswa prapura FM rena vako ya ukere kangapi lochani machiro
1: mediti ndi Eric Mtawasi indiana patrengo
0: aha Eric
1: rikotuwa na rabu vilako na nichigwada worship house urishimela moreni
0: Chigwada worship house rushimela murena huko kirikwa ngapi Eric namusi
1: namusi ile dzi kereke dzote dzinowela mutare hapa noni dziko yotangana kerekeni ya vafundi vo rabudzuro ya the fountain of living waters dovaria ningi rina votobele vachivo vudzi chena na vamusanda vachivo vone mutangira na vo imisi vo matiber dova rina vo aningi ndiko ya ningi kereke dzote dzotangana ningi ile dzi
0: ai wa rikuri vonga manda kha uyo kereke wa zvavudzi
1: ai rito kereke zvavudzi amen haleluya ave na sonda yavo the lady dzi
0: nani ngeyo kha zviraro
1: Amen, aleluya.
0: Amen. Para para femelocha?
2: Ndi tsheta.
0: Ndovani ngambo fangeyo.
2: Ivainga meri ho mugari mbura isini gari moto bva pa Jimisti na ini mafunde thonzo.
0: Ari kwa tanganedza bugari moto.
2: Ko mbero to wana ro thoma ho.
0: Ndo thoma ndo pio.
2: Ni ko kare ka zwe.
0: Bo gari moto, bo gari moto.
2: Da.
0: Ro thoma ndo pio.
2: Ti bari tsiko ndo fangare. Ya vhori tiko vhathu vhathu vha tirofesa zwavhuḓi mara vhone ndi ḓo ḓi ngora ndi mbi dzavhe
0: dzina la muimbi ndi nyi
2: vhari vhari gentleman ya Jonas ni ya tshira dzavha
0: Jonas Masutla
2: Jonas Masutla
0: ya ya ri kho ri vhuisa vho gari moto
2: eh zwi tamba ri tshiṅwe tshifhinga ri ri kho kereka fa makausu une nda kereka one ZCC
0: eh
2: and then na dopo u tore da dikite le la para para FM Royal Garden e la gospel ori nda ko zwifuna badi e bona the big fish kwa makhava mara ke dzanga zwiporo poi
0: ai kare tende chimwe chikundiswa nga chimwe vogari moto
2: nda ane le na dzala vho
0: dzala la vudina ninge 086-000-25-03 para para FM lo chani macheroni
3: eh ndi ti
0: ah lo cha
3: ntshona na vodi
0: ah
3: karatuwa na worship house
0: arikatuwa na worship house ndo ndoba ndichikwamba na nyapa
3: ndi wa David Skipper bva manguwe vakatendisa zvi
0: bo David Skipper
3: yeah
0: okay bo David bako yo kereka ngapi nams
3: ndi go kereka HS the life restoration ministry apa zone 11 apa ya vafundi vo nenungwi
0: iko jena chipinga de
3: iko jena zvino nga vo 10 apa vo mata stand kana worship
0: ai hu kereke wezvabodi
3: ndona
0: rekodi boisa lochani machero ndikuva tanganedza vamuyana
4: ndandi ndandu man
0: ndandu ndoitani ndandu
4: ndione
0: eh
4: na usindi dokwana ulo ulo suma nga ndawo wa matumba
0: ndirupiyo ronoro
4: ulo number 2
0: number 2 ndirupiyo ndandu
4: ulo vari vavodagada kereke vavodagada vari kudobvaro zviyambati
0: ndandu dzana na chigwada ro ndichigoda chipiyo
4: Wari nini worship house yawani.
0: Hey ini na inu ari kwari bwa worship house.
4: Oro boimba nga ndudzuma kumba.
0: Eh.
4: Na doro funa nga manda.
0: Ah ari kwari bwesa nga manda ndandu niko kereka pina musi.
4: Ah namusi ndokudziva ndipo shuma. Vega fela bofedza boshika vala.
0: Boshika nga chipinga de.
4: Hai avachambiwa. Hey.
0: Anongo wana bachiko rabela tabelo yo bva kerekeni.
4: Ah, roya kadzimwe arango chaya kha yela ngori hange hey bon.
0: Ai.
4: Chatu wana avo.
0: Ah, kartende. Tenda no tenda mulandu rikolibwa ndandu.
4: Ai, ndaka ka zavu dive wange.
0: Rikolibwa ndandu.
4: Nda.
0: Ah, para para FM radio loja.
5: Lidithi.
0: Ah, ndi macheroni.
5: Macheroni avo dzotritani.
0: Ndo vhanga mbulo pfangeyo nyari.
5: Zvavhuḓi na pharmacy ya Tshiphuseni.
0: Eh.
5: Ari kona worship house lwa uvhili ri shumela murena.
0: Ri shumela murena.
5: Ee, hayi ari shumela murena ro ḓi imisela.
0: Ndi zwa vhukuma.
5: Ndi hone zwithu zwoṱhe zwi tshi vuleya.
0: Eh.
5: Chabelo ndi yone chitangu cha phiramiseve.
0: Ango.
5: Ndi kulivhuwa Lidithi.
0: Ri kulivhuwa sani kho kereka fhi na msinyare.
5: Ha u tiambela ngoti kho ṱoḓa zwifha. Huna zwiṅwe zwo mpfareledzaho ndi hone athi ngai.
0: Hai kha ri tende uri tshiṅwe tshikundiswa nga tshiṅwe.
5: Haleluya.
0: Amen. Phalaphala FM Radio Locha.
6: Lidithi.
0: Ndi Macheloni.
6: Kuba maswa mazimbeka zwino.
0: Ah ri kho vhatanganedza.
6: Ah ari tona worship house na.
0: Ri tona worship house hotere.
6: Ri shumela ve.
0: Ri eh?
6: Ri shumela mure. Eh ri kanya ko ri vho to kwa mwana zwi zwo.
0: Ah ene ndo vha ndo vha pfa zwa vhuḓi badi vha zwi ḓivha.
6: Ah zwo zwi sa ngori zwo fha nga ini no.
0: Ah ina vha tshele si vho zwifha.
6: Asa wudi legiti.
0: Dola wudi. Eish ya ne. Ndoda sana na mtichesi mtipezi ya baba tichesi wa parabra FM rimbo di pauri na ene uko tuwa na rufio. Parabra FM Radio Locha.
7: Machero nne diti.
0: Machero ni ya budi.
7: Boto bakare wa manamana.
0: Roba tangani za boto bakare.
7: Worship house, Rishumela Murena.
0: Rishumela Murena worship house.
7: Eh.
0: Aiwa, rikori buanga manda.
7: Namziri kwa kereka anefa. Kaka pala pala FM.
0: Namisima kwa kereka ene patiri?
7: Da.
0: Ay, rikulibu wanga manda, rikulibu wanga manda, rikulibu wesa yesu. Ay, butu wakari bombo dingara angara. Kezo, bombo divara chikuru butu wakari, rikulibu wanga manda, batichile siwa shibu kona hoshira mrenje bote. Rich kwamba zo zino hii. Mupenye apaka dorana msini chigwada worship house Rishumela Murena ndibone bopenya go zyamba zori ndirone rono dori perekedza kerekeni dza show kadva lana mosi fumbiri wa minute ri chikoriba kha wara ina ba wara ya bofumi zwene zwino skare ri do barichiko wana mavarangwe ya mbeka mishimo ya bugara tenga ZCC na brass band bako dava chiri bana ba Israeli.

0: Kelly Gundolanga, Kelly Gundolanga. Rimbora vdi boko manduvaka minister funo dagada. Ya na ine rich kwamba kurari. Nashonda yapera ho ova avuani angeni ya kuchimbira na boropi wa ba nda. Uchi kuchimbira wa chote bukuma mtiswa parapara FM bachi kuitori. Mushumo hoyui uchimbira nga ndira ya vdi bukuma ara rich kwamba nga parapara FM Royal Family Fest rich kwamba kasi ya la gospel na boi banda ba kuchimbiza suturo shukono chimbira enga ndere ya dibu kuma na ene udoba ahoni rufuno wapare chukwamba na bo badoba bachiko jenera kamushumo hoyu wabu dibu kuma nga utorana wosipo makawane badoba ahoni nga ini ngezu na wane hai chundiba nga itashone nudu renga chikiti abu mchisi wa parapara FM baba shpida hui tolori zotesu kono chimbira nga ngona nga ure ndi digitaline abate usara arare chukwamba ka tikiti 150 page wahurani batukubana ndi 50 randa hezo zudeita uri wane na mta waboi bakono wa shpida cha huyu mushumo une ahuko bia walikobeza na duba wane wa shito vabezi bakona mababa wana hezo ndi zizuri ndera wane bakono tuwa baya hayani ropi wa rodoba robu ya hapu
1: ndikoli wanga manda sinezi nishiko amba roba rangi tikiti zi wane bango mba kuzna urabeo ni chichimbra niko reisa tikiti hai aliko ringi sa tikiti zi wane kumpia tikiti pro Spa na Hange Shoprite. Baya ba renga tikiti davo nga 150 rand and the compute ticket ticket pro na spa kati hii na Shoprite ba renga tikiti nga 150 randa ba urwane na 50 randa ba tuku ndiko kwa tisezo ribosi po makawane na rufuna dagada na mungo bramzi kabanji ba doa ba hone nga labu na hapa riko isa panda nori Kelly gundo na nga Lady T na bachilisi para para FM riko ba hapa chiribo the living gospel world mission hapa dokwa la karai but those divas were born now so they would not act cheza nefa la zino but wo te bari bako daba ko daba ko daba ko dou tikedza mushumo hoyu mungapa ngapa zino richikwamba zwa zino ro swika hapa hapa obedient life christian center vafunzi vo maboko obva nepo rambo diriva hangei haya grace christian cathedral Postada bone mauruma rariba Miracle Christian Church abafunzi bone mtanjera rariba habudeli hange PHC aba Bishop Obolaramani rariba Christ Angle Fellowship Center abafunzi bone baran rambo difesiranga Arise and Shine Church abafunzi bone follow Ramban bachelesi vapala pala FM una chimwe chigwada bane vako chimura na kereke dzine vathu vahone ivo wina hange khala mtasana ora vatatwa ramba ngawo wa urosho hone mfuna zanane na hababo MC Bochukoma mo advocate na vano vako chimbira na dzimudzi dzikereke vako labelesa hapa vathu va wina hone zvino ndi hezvo zvine rakuita na mudzi rosikopendera dzinyendo dzasho dzira dzithoma ningei ngamwedzi wa thangule vachirisi rikopendera namusi richikori isa phandano ri vathu kha vabe nga lavuna leneli va the ridipina nge nandoni Royal Gardens ridipine na mita bana kha vabe vashu kabade ba baby kabade na varuwa kabade kamushumo na avanga disori na kati
0: rekodi bonga manda ropi wa ndosara ni chamba na rotlas ne yanga yo wa zwino
1: ine ri vani kerekene ni Jesu sazwe zvina zviramba nda gapura uri ndinoti kuva kuri tikiti dzi one
0: rekodi wa sa ropi wa ndo dova po
1: happy ari sa ndo mutsenge dza mushumo
0: ndi dzirane muchimbidza mushumo
1: ini idzane zvezo chimbidza mushumo namusi uchimbirese haya a royal
0: zopfara robwa ari sha ndo vara vana chimbinga sha ndo vamba nga haya mafungo a be namusi roguma
1: ai roguma ngo rali nda nai ndiri kuti rovonana zvavudinga na vona hange ri tshikoto fedzi seda ri kopendera mafungo ashu
0: ri kodi voisa ropwa kalibe dva na vode ndizvo mushumo hoyo wa vhudivhukoma wa lavhona ro dzula ro lindela mana ro no lugela ri khou vha tshipida tshawo mushumo hoyo zwino na vhone ai kha vha zwiite mafhungo a ri yo ṱangana henengei vhathu vhashu kha ri yo ṱangana henengei nga lavhuna ri mbo ḓi vha ri khou thoma nga bepha ḽashu ḽa gospel sezwo ha ri ḓo vha ri tshi khou takutshedza nga dzi 25 ra vhaha ndi ḽa tshifhinga tshine kha tsho ḓo vha khou celebrate wa zwinzhi u nga to tama ngoho nga heḽo ḓuvha nga dzi 25 u tshi nga to ḓiwana ro to dia nga miṅwenda ro ambarela ro naka ro fhelela man tshiraro ha mugivhela khoyo nawo wa vha u khou ḓa na zwavho a vha ntendele ndi mbo ḓi vala ngo rali mbeke ya mushumo yashu ya gondo bugala mutshiso prapra fm nṋe ndi tshikori ai wa mudzimu kha vhatonde a vha ite nga vhutumisi yoṱhe kha zwithu zwavho kha uyo vha na u bvelela kha uyo vha na lufuno vhe na vhudziko vhe na mulalo tshihulwanesa tsha ndeme kha vhatende uri vhone vha mukundi vha mukundi nahone vha naho maanḓa o shandukisa nyimele iṅwe na iṅwe a u ita uri zwithu zwi tshimbile nga nḓila ine vha khou ṱoḓa ngayo vha naho maanḓa tshigwada worship house project 15 ri shumela murena khololo vhananga ri khou vala ngalo kha vha vhe na swanda yavhuḓi ya thiri swika nṋe na vhone ri tshi ṱangana na swanda i ḓaho mudzimu kha vhatonde a vha itele zwoṱhe.

0: Tsena.
1: Railway finishers, the price you see is the price you pay.
2: Ri pembela ṅwedzi wa vhufanga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga hune ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
3: And zone Phalaphala FM ripembela ṅwedzi wa vhufa. Nda sumbedzisa hapa uri nga murahu ha phanḓa musi ndi tsha mavhengeleni hapaḽa, nda sumbedza zwa uri ri ḓo vha na vhuṅwe vhuyeni. Ri ḓo dzhena hapa kha mmbi ya vhupeleli ya ḽino ḽa Afrika Tshipembe, mthetshelisi, hune ri ḓo amba na scout

ba sange na tsaka muzika o polao. Ri ba sange na tsaka muzika o polao. Kha bukara tenga.

Dreams ubva kha tshigwara Boys to Men, ndo tamba na luimbo ndi ubva kha Celine Dion odha kha Vanacharain Call the Men. Ndi kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe yaita minete ya fumisumbe uri vha kha wara ya vhufumi na vhuthihi. Ri ḓo vha na muimbo washu wa vhege pedziai a hu tovha na zwinzhi zwine ra ḓo zwi lavhelesa khaye. Ndi ḓo tovha pisa muzika ngauri ri na nyambedzano hafha ine ra tea uri ri vhe nayo kha luṱa lu tevhelaho na vha mbi ya vhupileli vha dzina ḽa Afrika Tshipembe. Nyambedzano i ḓo ri lapfi nyana zwiṱuku ndi une ndi ḓo vha ndo fara nyambedzano na Scout Scout Bo Thabang Muhanganei ri tshi khou lavhelesa mushumo una vhone kha ḓuvha la ṋamusi angei Watercliff. Zwino hai ndi hafho hune vhone vha yo thetshelesa vha pfha uri yo tshimbila nga nḓila ḓe. Ndi khou livhisa nga maanḓa vhathu vhane ri navho khano matavhele ḓuvha la ṋamusi. Hu na mutsho wavhuḓi nga maanḓa, a ḽi khou to fhisa, a hu khou to rothola, hu khou to dudela. Vhaṅwe vha khou ri thetshelesa vha khou dzikerekeni ya vhaṅwe vha khou kerekeni, vhaṅwe vho to dzula vha khou lugela ya kerekeni, vhaṅwe dzavho ya dzo no ḓibva ngori tele ya dzidzhenofana, vhaṅwe vha kha maneto. Zwinavho vhane vho neta nga u dzedza madekwe he vha vha khou dzedza hone vha tshi khou ḓiphina kha vha tendele hafha. Ndi zwori ro to ṱanganyisa vhathu vhoṱhe vhane vho neta nga tshino tshifhinga na vhane vha khou shuma vha khou lugela vha khou lugisela uri mishumo na matshelo vha ya nga nḓila ḓe. Vha nga vha khou wana dzi assignment dzavho, dzi ripoto dzavho, dzi assignment kha vhana vha tshikolo kana kha vhane vha khou ḓiya zwikoloni hanefho ni vha vhone kha vhantini ndi vhudze zwo ri nṋe hafha ndo ḓo vhafha muzika wo dzikaho wa Ritoyoyo. Zwino vhunzhi ha vhathu vhane vha thetshelesa muzika huyu vha u funa no dzika vho dzika, a si vhathu vha khakhathi, ndi muzika wa vhathu vha mulalo. Thetshelesi vha rumele voicenet yavho kha nomboro ya 086 ndi tori 071 789 0294 071 789 0294. A vha mbudzi hapa ndi a zwiḓo uri vha khou ḓipenda nga muzika. Oyo muthu wa vhone vha vha naye vhone vha pfha vho swikelela muloro we vha vha khou ṱoḓa wone nga kha muthu ane vha pfha uri ndi tea u vha naye. Hoyo muthu ane vhone vha vha naye vha pfha vho swikelela na muloro uri timu na muwa vha na muloro uri ndi tea u vha na muthu fhedziha vha pfha uri haiya hapa i hai man nda ḓa nda ima ima man nda ḓa nda wana man ndi kufunwa man ndi kufuniwa na nei ndi kufuna ngori vha funea vha mombe na nga dzina. Nomboro ndi 071 789 0294. Ri pfha uri vha ri mini, ndi ḓo dzhena dzitingo dzavho muthetshelesi ra pfha uri vha ri mini nga heḽo fhungo. Zwa zwino ndi sa phanḓa na u vha kweta zwezwo vha tshi khou ṱhoṱhonwa vha songo ḓi kweta, ndi ḓo vha kweta nga muzika wa soul na R&B kha Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya Afrika.

0: Royal Gardens. Hashtag Ahunausara.
1: Uhele wakana usiwa nga bafuno bashu. Ashingoliruwa. Ha clientele. Rifese soru uburu nga bafuno babu nga ndira ithonipe yao. Ndijo ndeme. Chumele jazazwa mburungo. Zibadela usa atupela awara za fumbili ina. Na one bawana etemi ya 200 randa musiba chita mbilo yao. Mburungo za shu zikatela batu bafumi raru. Katandela nti. Kaba SMS ifi paraparaka 37128. Ndi 37128. Clientele life. Ndi FSP remura yoni na license ya ndina kumbu ya uchiro. Mila yoyoti wawo iwanara online. Kudo shumambadero na mila yoti wawo.
2: Ma Afrika Tshipembe, profane ronga zwa khwine. Profulu fhedzi sambo porowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino, wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo husina. Tshandanguvhoni, tsho kalula. Masheleni a kliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha. Ngeno, ahuna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. Ahuna dzibada. Sure dza dzi shumi. U kanya na yone ndisedzo ya tshumelo. Ahuna. Ro neta nga u lindela. U nanga, u zwanḓa nizashu gundo kana rufu fouterani EFF. Hei no kungezaru ya lihoro la politiki, yoba yo badelero nga lihoro la politiki lo buri waho. Wufiwa uviso oka hei no kungezaru. Ni ya lihoro la politiki lo buri waho, usi ni ha SABC.
3: Vena mafubaru wa kombo ya guru yi, uriwa, urungwangambia, kana ushayabulondi ya jwa mutakaro, utunchiwa kana ufaro jisongotea, kaba kwa Mempela and Associates, kontende ba jwa murayo. Bawanara 30A Bodenstein Street, pala pulukwani, kaba dela lutipezi, baba bokunda murandu, kaba rikwame ka 0150101176 kana barumele mulaiza law na dzina labo ka 48390 Mpela and Associates, setting the law in motion. Udo shuma milayo yoti wao.
4: Na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo la mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo la mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo la mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Rock Choir of Fedza. 24 September. Royal Gospel Family Day. Mana Sipho Makhabane. Rufuno gagaga na vhanwe. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day.

0: xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
1: Ma Afrika Tshipembe, ro fanelo nga zwa khwine, ro fulufhedzisa mbofholowo. Fhedzi, muvhuso une wa khou vhusa zwa zwino, wo sedza wone une fhedzi. Ngeno tshumelo dza mutheo hu sina, tshanḓanguvhoni tsho kalula. Masheleni a kiliniki dzi sa bvali na maḓi o kunaho o hombokiwa. Vhaswa vho fhedza ngudo dza nṱha, ngeno a huna mishumo. Vha kundelwa na u bveledza miloro yavho. A huna dzi bada, sure dza dzi shumi. U kanya na yone nḓisedzo ya tshumelo, a huna. Ro neta nga u lindela, u nanga, u zwanḓani zwashu, gundo kana lufu. Voutelani EFF.
2: Heino kungedzelo ya ḽihoro ḽa politiki yo vha yo badelelwa nga ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho. Vhupfiwa u bvisaho kha heino kungedzelo ndi ya ḽihoro ḽa politiki ḽo buliwaho hu sini ha SABC.
3: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga kungedzelo ya zwa politiki kana khasho ya zwa khetho dza politiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. U vhiga mbilaelo yavho, ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za na ka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafu 012-568-3233 kana vha email broadcastingcompliance@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
4: Ndi nṋe Makhadzi wa Rambuḓa Tshiwanga Matembele. Vho ṅaledzani Rambuḓa ne Tshirembe. Kha ri ṱangane nga Sondaha ino kha mbekanyamushumo ye Rodigeda na Miss P.
5: Ndi zwa Sondaha ino hune

There's no me without you. The man who turns ka Parapara FM ya koporasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ulimbo olune ulabalwa ulimbo lulwane nga maanḓa mutetshelesi ulimbo lune lulwane nga maanḓa ulimbo lune vha kona u thetshelesa vha vhoṱhe vha ḓi thetshelesa vhana vhaṅwe vhathu zwoṱhe zwi a konadzea nga kha luimbo lu fhedzi ya mutetshelesi vha ḓi zumbula zwa uri muimbo tsho vhege ane ri ngo to lavhelesa zwinzhi ngauri ro vha na nyambedzano nyambedzano ine ya vhaya ndeme nga maanḓa ndi ubva ngeno kha mbi ya vhupileli kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe vhane vha na mushumo wa u ṱana zwine vha zwi shumisa hangeno kha mbi ya vhupileli hu nga ḓivha hu zwipopa muyani mabupo vhane vha shumisa hafha muyani ri lavhelese mapungani a vha zwithavhane zwine vha zwi shumisa hafha muyani zwino ro vha ri fara nyambedzano na scout ndi vho thavhang ṅwanganei vhane ra ri khomba navho khano matavhelo ḓivhela ṋamusi kanto ri masiari ro ambaravo nga matavhelo ro ambaravo nga matavhelo mutetshelesi zwa ri khakhisi tshipiḓa hetshi tshine tsha vha tsha muimbi wa wa vhege hune muimbi wa vhege ho vha hu baby Winans mutetshelesi ri khomba nga muthu ane ndo tamba luimbo Coming Back Home luimbo lune lo bva pala nga ṅwaha wa 2000 ovasiyete pala o vha ṱangana na Brian McKnight Brian McKnight ana hoyu Joe Thomas vha lutinga ulava luimbo lwavhuḓi nga maanḓa ndo tamba na Lost Without You ri sangwi luimbo This Song lwa ṅwaha wa 2013 luimbo lune ya vha lu tevhelela vha ḓo ḓiphina nga maanḓa ngalo All I Wanted Was To Be Alone No One Deserves To Be Alone ndo tamba kholo luimbo lubva nga 2002 It All Comes Down To Love If I Don't Love You I Missed The Mark So It All Comes Down To Love ri kwamba nga muthu ane u khou ḓa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe u khou ḓa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe Bibi Winans vha ḓo mumbula ra vhe ramba nga Bibi Winans ri a dovha hafhu ramba nga Sisi Winans PGI Bibi u khou ḓa hafha kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ndi vha ṱalutshedzi hafha kana vha trailer uri u khou ḓa hu ḓo vha hu mugivhela ha ḓo vha mugivhela ndi kha ṅwaha huyu ne ra khou ḓa khawo mutetshelesi ṅwaha wa 2017 u ḓo vha hu mugivhela nga dzi 13 kana ḓuvha ḽa 13 kha ṅwedzi no vha wa luhuhi ndi Soulful Night na Bibi Winans vha vhidza uri The Weekend of Love ndi mafhelo a vhege ane a ḓovha Saturday yani u ḓine a ḓo vha mugivhela rotlas mafhelo a vhege a lufuno hei ya zwi ḓo tea hafha ḽa Sunbet Arena ndi Times Square ndi hafha Pretoria mutetshelesi ndi hafha Tswane Gauteng mushumo yi u ḓo takutshedza nga awara mavuta vha ḓo vula nga nga hafu bva kha awara ya vhuraru nga masiari fhedzi ya mushumo u ḓo takutshedza nga awara ya vhuṱanu nga mathabama zwezwi u tshi khou ḓi rengwa dzithikiti ndi maitele ane a khou itiwa nga maanḓa vhathu vha tshi rengisa thikhithi ana maḓuvha wa vha nezwa zwori hai hu ḓo vha na zwa zwi vhidzwa upfhi a private photo opportunity ndi musi vhone vha tshi ṱuwa vha yo dzhia zwifanyiso na vha tshi wana tshikhala tsho dzhia zwifanyiso na hoyo ra muzika mutetshelesi ndi mafhungo ane vha a vhuḓi nga maanḓa khae vha MEC kana muraḓo khore tshitumba wa vhuḓipindeleli kha muhasho na vha wa pfunzo kha ḽino vundu ḽa Limpopo u ḓo vha u nyarulusi vhone vho mavhungururu ri makhanya vha khou sumbedza zwa uri MEC wa pfunzo vho mavhungururu ri makhanya vha ḓo rwela ṱari luṱa lwa u fhedzisela lwa ndugiselo dza milingo ya maṱiriki ya u fhedza ṅwaha tori ya u fhedza nga musumbuluwo wa dzi 21 zwa mazuri ndi matshelo zwi ḓo tea matshelo mushumo uyu ndi wa u ṱuṱuwedza na u khwaṱhisa vhagudiswa ndi mushumo wa u ṱuṱuwedza
inaukwatisa bagudiswa musi bachi kodirugisera milingo mushumo yo udodoba hapo wa visera kagara maga amubu amhasho kawita uri milingo hii ichimbele sobodi kavundu la Limpopo hezo zidokatera utora bakwamei bakwamei wote uri babe na dzangalero kafunzo ya bagudi bakwamei ndiune bakwamei wote ndiune kofi uri babe na dzangalero kafunzo ya bagudi basho na ubona uri mugudi mungwe na mungwe unaya chikara chiringa nao cha urugisera na unwara petu otsereledze yao mushumo udafarirwa chiterekeni cha funzo cha bembe bukovela sekete ya njelele bukovela une MEC boma bungo rura makanya bako ngalebelela ututuweza bagudisa bapira ho 900 zijia lushaka uarusa wana mwereza uyu wadhisolonga mosho wafunzo wafundu Limpopo 2026 wachanduko na mvereziso kaba ntendelepa ndi basengeneze nga holo alo imbo ndi ulimu lima lujori he loves you and I do too Harold

0: jetzt erst ändern. Ich will.
1: Ndi kulingedza uri ndi tambe mulaedza wa muthetshelesi apa ndikomangala uri uko itea mini kha vhatendeli ndi tambe nge
0: ndilalocha muhashi na vhathetshelesi muziko wavhuḓi na sande yo dzikaho isina mufhiso ya vha khou amba na khotsi ya dembe apa hei ndi ri zwine nṋe nda vha khazwo ina mi ya dembe ane a vha takalani Sofia Ramabulanai ndi khou pfha uri ndo swikelela muloro wanga ndo swikelela ho mufumakadzi ine nda vha nayo u tou vha 5-star ya mbilu yanga ndi zwe nda ri ndi tshi aluwa nda ndo ḓivhudza zwone uri nṋe ndi khou tou guma ndi khou fhedzisela kana ndi khou rabela uri mudzimu vha nthuse ndi wane mufumakadzi o imaho ngauri ndi hoyu ine nda mu vhidza mi ya dembe na tshilidzi Faith mufumakadzi wanga dinga la mbilu yanga ndi ni funa nga maanḓa miyavhananga ni tou vha ini wo fhedzisela no to ḓasa murunwa kha mbilu yanga kha vhutshilo hanga a u tshena muṅwe nanga ni replace mufumakadzi wanga i pfhane nafho une na vha hone no ṱanganedziwa ni khou tou kanda kha medzo mutswuku mufumakadzi wanga ndi khou livhuwa nga maanḓa muhashi na vhathetshelesi sande ya vhuḓi ḓuvha ḽa vhuḓi nda
1: ya okay vhathu vha khou ḓiphina musi vhathu vha khou ḓiphina nga lufuno ne
2: locha rotlas lupenyo ne lwa mondo
1: ya
2: nṋe ndi Jawara Ramushamula u bva Milaboi na Musanda wo buḓeli Nyamananga ndi tshi khou ri muzika wa vhuḓi rotlas muzika wo fholaho na makole nga vha thembisa nda
1: ukhulivhisi nga maanḓa mthetshelesi nda kuri vha khou dzhena nga ya a lufuno thi nda kuri vha khou dzhena nga ya lufuno nda
3: ndi matsheloni rotlas na lwamondo kha mbekanyamushumo ya vhugalatenga nṋe vho Lerato Tshivule Mudrau ndi vhone mufumakadzi wanga ane vha mpfesesa na nṋe ndine nda vha pfesesa vhane nda kona u tshila navho vha zwoṱhe kha nṋe vho vha vho ṱangana na Ntshavheni Martin Mudrau u bva Madombi Jazon 2
1: okay nomboro ndi
3: matsheloni rotlas na lwamondo
1: ayo zwipfala ri liwese nga maanḓa nomboro ndi 0860002503 vhangapi apo ne vha khou ri thetshelesa vha hone hone musi vha tshi khou ḓi lavhelesana mutsho vha khou vhona u nga nḓila ḓe mutsho muthetshelesi honeha kha yane ra khou amba nga wa lufuno zwi khou itisa hani vha khou pfha vho swikelela zwe vha khou tea uri vha zwi swikelele vha khou pfha vha tshi tou vha hone ndi marumbi na Abraham okay na vhane vha khou bibva kha ḓuvha ṋamusi ari ṋemeri fhirisa na tshipida nda ndi masiari
4: nda vhona Lomondo
1: nda uya nduna
4: nṋe ndi afha Centurion
1: nda
4: ndi khou tou vhona na mabupo a tshi khou fhufha
1: okay
4: mutsho ndi wa zwikole nyana na ḓuvha nyana
1: nda
4: ndi khou tou thetshelesa ndi ri mufumakadzi wanga ndi mufuna nga maanḓa renda ndi tou vha kale ndi ita ndi tshi ri bebi tshiṅwe tshifhinga nda ḓi ri hani tshiṅwe tshifhinga nda ḓi ri swipfhi vhone Lomondo ndi khou ḓiphina nga lufuno
1: vha makonda
4: ndi tou vha makwandani vhone Lomondo
1: khou livhisa nga maanḓa ndi masiari a vha zwingo vha tshimbilela nda
5: Lomondo
1: nda uya ndo na uri
5: vhone vha tori vhulaya musi vha vhona vha tsho vala isiine vha ḓiita vha tsho vala ngo vha tori vha tori khanda musiimoni uta vhango vhonela mondo mbekanyamushumo yo farela vhubati nga maanḓa maanḓa vha tshi khou tou amba nne na luṅwe lufara mbadalo wanga vha ndi vhone a zwino zwi vha tshi khou rwedzila ndi vha ndi khou humbula zwone vha ndi vhone lufara mbadalo wanga vha ri ndi Kristu wa matenje wa mashawa ngi zwine na masi zwi kwa mafo kwa to mbola lone mani vhone vhone vha mbade zwi vhathu kwenye vha tu vhako mkani ita vhone vha mondo mani ndiri zwa u dhiti ina vha fati ni vhone vha mondo Ito marumbe na Abraham wana wamongo.
1: Ndi kwenye uweza. Wafuma kazi na wafanda nuko vitamini na. Na. Nda, uri nina.
6: Nandia nandi kusange yo.
1: Ah, lorara.
6: Nandia mangrasia.
1: Ya.
6: Na, tringendi mia juni.
1: Ya, mia juni.
6: Mucho ndi wa makole rotlasi. Zichi daka haya arufuna. Ire ni nandita moto jene sanga mandaka ungure haya. Narko vya rala chitun.
1: Ritisani, ritisani kani, ni mime.
6: Because I'm not going to be able to do it.
1: I don't know.
6: I'm not sure if you're going to be able to do it. Ngamanda zwavudi
1: ndayenduna ndijeba nda ndima ni masiari
7: hello
1: nda
7: masiari
1: bo bako twani boni
7: ah
1: nda
7: ni hani ngaringeyo
1: ngapi
7: ringaringeyo mayango
1: ha varingapi Apa nandoni?
7: I'm going to go to the next one.
1: Ndikuwa sangane zanga Luther Van Rose Ari I know. Yes, I know. Minute ya fumu na miraru uliweka wara ya Toma.

0: Jazz Nalutendo Uncle T Sibiya Kapalapala FM
1: Ndimusi Ubaba vachiko shiela na msanda wa jazz Richiko vapa kakuta kalutalo trauma Rwa kushielele Kupa kakutulutalo trauma rwa kushielele Hababa nabano for the Spirit Jazz Quartet ndibati wana rabatiba angazi nyimbo njinga manza wanabo he followed me, he looked at me wabara ndo upanungu pezi chinenda tobafuna ngacho mudikana ngandere neba shumangayo wazwipfori zokumangana nga manda tere zino wanga umbula chungwe chipinga robi ya raruzula kwamba nga ama pungori chungwe chipinga ukaileli pasila jezo jato dano zika na zika wato dea nga manda zino hezi bo zika wato fana mzika one nungu ya one chito paluri asi ya mjezi ono kutujia the chance mjezi ono diwa mapungo awe nga ndira heyo.

0: Na musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa maḽi, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko, i na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa maḽi i fulufhelwa nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa maḽi i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
1: Hei, ni a ḓivha musi mutambo u tshi khou konḓa, ni ṱoḓa tshikhala tsha nga kora.
2: Ndi ngoho, ni nga kora nga FNB Speed Point. Ni ḓi itele tshelede yo engedzedzeaho. Rengisani muḓagasi wa prepaid, airtime, data na zwiṅwe zwinzhi.
1: Ei, zwa vhukuma?
2: Ei!
1: Nga mutshini wanga FNB Speed Point.
2: Ndi khou ni vhudza, vulani flash, ni mbo ḓi thoma u rengisa washu.
3: Dzhenani gaming ya mbadelo, nga bannga ine ya ni thusa u ita tshelede nnzhi, nga flash kha FNB Speed Point. FNB, thuso i shandukisaho. Kisa zwithu zwoṱhe. FNB, Dabila First Rand Bank Limited. Vhaḓisi vha tshumelo ya zwa gwama na zwikolodo vha tshi ofisi. Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho.
4: Michael Bublé, Ari Georgia, Georgia on my mind. Ndi luimbo lune ro lu ḓowela nga maanḓa. Lu tshi khou takusiwa nga mukalavho. Ray Charles. Minute ndi a fumbili nthihi ndi u bva hanefhaḽa kha awari yo thoma. Vha kha ḓivha na Uncle T ri tshi ri roṱhe hanefha musanda wa jazz ri khou kunguluwa tere.

zwinga mangaza nga manda mthetshelesi wa wana ngoho musanda wa jazz o top vha uvula obvisa majasi ope na misemeroni vhone vha si takuwe vha ḽa mulenzhe hei zwinga ntshuwisa mani.

Kazwa mutachiretsei rwimbo rwabudinga manda it's only a paper moon ri rudiva nga manda richikuimbwa nga mukara wa Nat King rwimbwa apo nga mwana waone Natalie Cole radova rapfana vasuana vanonga bo wa Dean Martin wa rwimba rufuna nga manda na petwe rachiwana Dean Martin akurwimba na aba mukara bo Frank Sinatra it's only a paper moon. Rekatwa rote kamsanda wa jazz. Nende pitu teno. Sibia. Uncle T. Basa za chipinga. Ito wa miniti ya fumeraru. Ndi msiri chikuwa ya gai. Kawara ya shu. Ya bubili. Zino. Nende batu furupe zisori. Ndi dhotoma. Ndaba posera zone. Ngachitela cha udibad. Uba zino. Kupata mbelezi la nyumbu. Mbili. Zaba jazz wa shu babili. Ati dhuburi wana wachizi diga kana wachifukula wafukuli sahani pezi zozo zine wafukuli sahani kana arali chitova ndivo yavo na msinitua nga nitopfa zinji hapa na nitiko humbula zobu nindirai habendi na ngwe FM hapa mujezi mulu wanene dhubali agumo jena ndo pachikoto zi sengulu sa zobu dinga maanda FM ya sereni ndapana nendo chua nindirai na hawa mtu pahatalo kanya ili pasila jazz ngoto waralina bandi ya jenan zino hezi wone wachitachelese hapa ba jazz wabili wazidiwe uri mushumu wa wasi mungi ndi mtuku nga manda ndi wa uribu za mjezi zina la luimbo waribu za nachilizo chine mjezi atamba chon wako zipfa basango mbuzisa ndi azidubo na balawa nufuna badu mbuzisa asi trombone, asi trumpet, baba chikoto mbuzisa. Wene bato mbuza na musi, uri ye chichilizo. Nendi yazu divandi na butanzi, uri. Homu na utambe chichilizo. Kezo, abara ndi jene mlamboni, tidiburi ndi rufubuna, ende tidiburi ndo jene rufubuna, velela ngangisiri, divando velela gai.

0: Na musi na Master V rina khathu ana kho tambudzwa nga scroller lighties.
1: Master V, tie deli ndi scroller usiku hothe.
2: Ah, nina scroller lighties.
1: Ndi kho ṱoḓa tshithu tshine tsha nga nthusa scroller dzi social dzothe ndi sa fhelelwi nga data.
2: Thuso ya nuni dei wana kha Vodacom Red Hot Deal. 15 gigs prepaid data nga 99 rand pedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwedzi mivhili ya YouTube Premium mahala.
1: Zwino ndi wanapi?
2: I wana la pedzi kha VodaPay app. Zwino ha, ta kuchezani ni vasumbeza uri no fura zwithu zwa mathakeni.
1: Ndi ḓo ita nga u ralo.
2: Hu ḓo shuma mulayo tiwaho. Feather together Vodacom.

0: the 26 September, or generally 150 randa bahulwane, na 50 randa yabang. Ticket to the one hour ticket pro, na compute ticket. Magete ando furanga 8 ya macheroni, duwali wana liwe.
1: Nito tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usana.
2: Hey, hey, ndi Parapara FM.
3: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 rand musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Heli ni bepa lihuruane line bone saramabindu vanga kona uanda za bindu labo. Varanga tikiti nga kati inga bunchi. Vanga kona uanda za bindu labo ka bepa heli. Riavane chena. Yesu zidoba buyeza kana bako renga na bashumi kana chigwada chipio na chipio. Kabari kuwame ka 082-796-0462. 082-796-0462.
1: Nito tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usana.
4: Undubabuse. Vho John Makonde ndi mupfumbudzi wa vhoramavili. Ri ḓi pfochifi mafaisi ni ha u tshiita hu tshi ni tshi farafariwa. Na ngei mavilini kani vhone Makonde vho vha vha tshi ḓiya vho farafarwa. Ndi ngazwo hai vho vha na tshivundo.
5: A mushonga u shumi hafhu, u shuma exercise. A u shumi mushonga na luthihi. A u shumi. Vhanzhi vho no ḓo u shumisa mara a zwi shumi. Muthu u khou fanela u tou exercise a guda. A bvini ya tshifhinga zwa vhandiuni yawe hezwa mishonga kha vha ḓo khazwo a zwi nga vha shumeli fhethu.
4: Hu mini tshe tsha ita uri vha si fombele nga maanḓa kana u lavhelesesa nga maanḓa kha u gidima vha lavhelesese nga maanḓa mavili ngauri u gidima vhaṅwe vha pfha uri ndi zwone zwo nga zwo leluwa nyana hu si u fana na hezwi zwo vhuya wo zwimba.
5: Mbilu yanga yo vha i facing sa zwine na masi a kha ḓivha zwezwo. Ndi mukalaha ndo rali mara a thi khou kona u bva kha face. Sa zwine zwine vhanzhi vha dzamba uri once a pirate, always a pirate, once a boxer, always a boxer.
2: Undubabuse, Namboneni Martin Mzansi, General Munyai, Kapara Para FM.

0: Matemba, or generally 150 randa mahulwane, na 50 randa ya vanga. Ticket is the one hour ticket pro, na compute ticket. Magete ya dofuranga 8 ya machero ni duwa ni wana liwe.
1: Nito tangana Royal Gardens, hashtag ahuna usana.
2: Hey, the Parapara FM.
3: Kezo ndizo nechipinga chashu minute ndi mibili pedzi ndi uliva kha wara ya vuna ndi Parapara FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe rinanwi misi yothe mbekanyamushumo ndi uduba buse hei hara maji thoma ni zwivale ngafho ngauri hango i tova khakhathi thovhela fhedzi ewa ro lavhelesa ramaji khola mutambo wayo awela nga tshino tshifhinga vho Roni Kananelo mulindavhuno wa kale wa timu ya lushaka ya Namibia mulindavhuno wa kale wa timu ya Mamelodi Sundowns vho ima na vhathanga vhavho vha timu ya Marumo Gallants vha khou sumbedza nyambedzano vha khou ambedzana ngeno ha vho Abdel Salam Wado na timu ya Orlando Pirates na vhone ha vha khou ṱhaṱhuvha no lavhelesa uri nazwo tshimbilo zwavhuḓi kha luṱa lwa u thoma ndi zwifhio. Timu ya Marumo Gallants kheila ro wana itshi takutshedza na mutambo ya vhonala i tshi nga a i khou takalela u nga vhona vhatambi vha timu ya Orlando Pirates vha tshi nga fara bola u thoma fhedzi zwa kombetshedza uri vha ite iṅwe ya tshanduko ine muṅwe na muṅwe anga sala tshi ḓivhudzisa ya u tladisa uri kani ha ho itea mini. Eya, zwifhungudzeni, a zwi khou tenda Ramaji. A zwi khou tenda zwifhungudzeni, na to fhungudza zwavhuḓi-vhuḓi hedzi dzi namuthe dzine dza ambariwa hafha nḓevheni, ha ni ḓo wana zwi tshi to tshimbila zwavhuḓi. A dzi fhungudziwe dzoṱhe dzo nthu dzo dzulaho hafha, zwi ḓo tshimbila. Ramaji.
4: Mudzanzi.
3: Ee, khoyo mutambo wo takutshedza, ndo amba nga tshanduko yo itiwaho nga timu ya Marumo Gallants, kaniha ndi mafhungo a uri u tladisa u vha a sa khou tamba u ya nga ndaela dza mugudisi kana vho vhona hu na zwiṅwe zwe a vha sa khou zwi tshimbidza zwone, ndi ngazwo ro wana u tshi vha na tshanduko, hone ha ra wana timu i tshi ya ya koriwa. Ngeno ha timu ya Orlando Pirates yo dzhena kha uno mutambo yo zwi dzudzanya hani nga murahu musi ri khou amba uri ndi yone ine ya khou langa mutambo vhunzhi ha tshifhinga.
4: Ni kompa mudzanzi.
3: Fhungudzani vha ri dzi mini dzi headset hedzo. Ndane na fhungudza dzi headset hedzo dzoṱhe zwi ḓo tshimbila zwavhuḓi. A ri nga ḓo vha na mungo yo wa musi nne ndi khou ḓa nda dovha nda huma.
4: Mudzanzi.
3: Khezwo zwo dzudzanyea zwino.
4: Ni khou livhuwa mudzanzi na vhathetshelesi vha Parapara FM. Ni tshi khou sedza nga nḓila ine timu ya Marumo Gallants yo thoma mutambo ngayo zwulusa musiwana u tadise a tshi kha ḓi vhone vhukati ha mudavhi yo vhonala yo dzudzanyea vhukhwine ngauri o vha a khou swikone a gidima a tshi khou humela murahu na musiwana ndavha zwe zwa vha zwi tshi khou ita uri hu vhe na mutsiko kha bola dzoṱhe dzi tshi khou goviwa nga musiwana ndavha na u kona u swika hune ha valea buli ḽe ḽa vha ḽi khou tea u shumisiwa nga musiwana muremi. Timu ya Orlando Pirates i vhonala yo dzudzanyea vhukhwine zwulusa vha tshi khou ṋekedza na bola vha tshi khou dzhena kha tshipi pida cha timu ya Marumo Gallants hune avha na musiwana u tladise we avha a tshi khou vala haḽa mabuli oṱhe na u ita uri timu ya Orlando Pirates i singo swika hune ya dzudzanyea kha vhuimo ha vhufumi na nthihi ubva kha vhuimo ha vhuraru he avha hu na musiwana ndavha ubva hawe zwo ita uri hune avha na musiwana Luthuli a kona u swika hune a siandamela kha tshanḓa tsha uḽa tsha u kona u swika hune a thusa musiwana Ncube, ndi ngazwo ri tshi khou vhona hune avha na musiwana Ndlondlo timu ya Orlando Pirates i tshi khou vhonala i tshi khou dzhena ngaho zwe zwa ita uri hune avha na musiwana Ntiyatiya a balelwa u ḓivha uri ndi ufhio mutambi ane a mupandamedza kha vhuimo ha vhusumbe ha timu ya Orlando Pirates hune hu khou vhonala hu na musiwana Hositsile ane a khou thusiwa nga musiwana Sivelevele na migidimo ine ya khou itiwa nga musiwana Masile. Ndi ngazwo ri tshi khou vhona timu ya Orlando Pirates i tshi khou vhonala i tshi nga i khou balela timu ya Marumo Gallants. Mudzanzi.
3: Musi ro lavhelesa nyimele yo to rali ha ndi zwifhio zwine vho Roni Kananelo na vhathanga vha timu ya Marumo Gallants vha tea u ita zwone u nga ḓiwana vha tshi khou ṱhasela na u nga kunda kana u kona u linganyisa tshikoro kha tsha timu ya Orlando Pirates, hone ha Orlando Pirates i tshi tea u vhuya ya ita zwifhio.
4: Uko ṱoḓea mutambi ono nga Dludlu kha vhuimo ha vhurathi uri a thusana na musiwana Lithuli uri vha kona swika hune vha kharamedza musiwana ndlondlo ayo tamba nga murahu ha vhatamba phanḓa ngauri ndi hone hune a vhonala a tshi khou tamba zwavhuḓi a ita no kokodza mishosho na kunekedzele kwawe kwa bola kuvha kwavhuḓi kune kwa nga ita uri hu vhe na tsheo dzavhuḓi dzine dza khou vhonala dzikhonadzeo dzi tshi khou wanala kha timu ya Marumo Gallant hune wa vha u tshi khou lavhelela muthu ano nga Khunene uri a kone u swika hune a dzhia tsheo dzavhuḓi dzine dza nga ita uri khonadzeo dzoṱhe dzi kone u swika hune dza ḓisa tshikoro kha timu ya Marumo Gallant hune a vha na musiwana Etemesi ndi ane a khou vhonala a tshi nga ha khou tou ḓivha zwine a khou tea ita sa mutamba phanḓa ngauri u khou wana bola a dovha a i luza zwo leluwa zwine zwa khou itisa uri hu vhe na vhukonḓi kha timu ya Marumo Gallant musi i tshi khou ṱhasela zwine zwa ita uri timu ya Orlando Pirates i kone u dzula i tshi khou wana mabuli ane a vha a tshi khou siiwa nga vhatamba vhukati matungo kha vhuimo ha vhusumbe na vhuimo ha vhufumi na nthihi kha timu ya Marumo Gallant the general.
3: Kezo tshifhinga tsha shuminete kheiland miraru fhedzi na hafu ndo bva kha awara ya vhona Riphalaphala FM ya koperasi ya khasho ya Afrika Tshipembe ri nanwi misi yoṱhe mbekanyamushumo ndo doba buse ndi zone ḽi kho doba buse u bva Royal Bafokeng Stadium Phukeng Rustenburg ri khou vha ḓisela mutambo wa Betway Premiership Lisegazini ndi vhukati ha timu ya Marumo Gallants vhahlavhane vhantwa vhane vha khou pfana maanḓa na timu ya Orlando Pirates mutambo Orlando Pirates tshikoro ndi tshithihi ngeno Marumo Gallants vhone vha na Gomba Mubudzedzi Brazuka Sixo Arnold Pretty Boy Rabutolu na Ramaji ndi vhone vhakonde vha khou ri ḓisela mutambo onoyo Mubudzedzi a ri takutshedze na lutalo vhuvhili
5: the general
3: ndaundouna
5: vhege vhopela hafha ndo vhudzisa Ramaji uri iḽi shango ḽa mazwimba wa ḽi ḓivhana a ri hanti to ḽi ḓivha nda ḽi fhedza zwino ndi khou ṱoḓa u vhudzisa ini iḽi ḽa madzororo inini a ḽi ḓivha
3: hai ndi khou shavha uamba vhuṱanzi ha u zwifha kha wa hau
5: mangwele ndi ya u ḓivha
3: mangwele ya mangwele ndi ya u ḓivha
5: ni ya u ḓivha kale ni sokoto pfha vha tshiamba uri hu na mashango ḓo pfhi mangwele
3: mangwele ndi ya u ḓivha
5: zwino Ramaji zwino a ḓivhani mangwele uri mangwele na madzororo ndi maledzani fhedzi ya zwine zwa khou ita uri ni si ḓivhe madzororo ha madzororo ndi aneya mashango ane a khou bvelela zwino muzani ḓoḓa nda ni dzhia ra ya ha madzororo ni ḓo kona u vhuya ni tshi ṱalutshedza uri khou ita mini
3: ndi ane mashango
5: tolivhuwa kwa vhanda general
3: ndaundruna ri khou livhuwa
5: Ramaji
4: Mubudzedzi
5: ari to sedza musi mutambo sa takuwa u bva Royal Bafokeng Sports Palace uri ri khou lavhelela mini hafha zwino musi ro vhona musiwana Simo Luthuli na musiwana Onke Mulitse khathihi na musiwana Ndaba Ithethi Ndondo vha tshi khou balelwa uri vha kokodze mutsiko une wa khou ḓisiwa nga Silepe na musiwana Masilela khathihi na Mukovhoti.
4: Zwi khou itisiwa ngauri musiwana Ndlondloi a tou vha mutambi ene u a kona u swika hune a maka Mubudzedzi zwine zwa ita uri hu fhungudze vhatambi vha u maka vhukati kha timu ya Marumo Gallant. Ndi ngazwo musi Marumo i tshi wana Gallant vha tshi khou swika hune vha ṱhasela timu ya Orlando Pirates bola yavho i tshi laṱea vha balelwa u kona u swika hune vha vala mabuli ane a vha khou shumisiwa nga musiwana Mukobodi na musiwana Masilela. Ndi ngazwo hu tshi khou vha na migidimo ine ya vha yavhuḓi ine ya khou itiwa nga musiwana Muremi na musiwana Khositsile u ya kha musiwana Mbutuma Mubudzedzi.
5: Wata kuchadza lutarashu lwa vhuvhili lwa mutambo vhukati ha Orlando Pirates na Marumo Gallants ubva Royal Bafokeng Sports Palace Khanele Mbutuma a tshi ri u ita ṱhaselo vha fhedzela vha khou dzhenisa mulenzhe bola ya fhedzela tshi khou bamba nda mudavhi vha songo hangwa uri musi ri tshi awela yo vha i 1 Orlando Pirates yo vha noto timu ya Marumo Gallants a thi khou vhona tshanduko vhukati ha mudavhi zwezwi a tshi khou dzidza musiwana Yanele Mbutuma o ṱanganaho mutikele wa Phalaphala FM na zwiahula u bva kha musiwana Mutolisi Skakane a vha ri vha vhudze uri timu ya Marumo i kha ḓi shumisa email ḽako khumbulani ncuve Sipho Sakentiatia Mutolisi Skakane Tsepo Rikoto Simo Luthuli Onke Mulitse Ndaba Ithethwa Ndondo Saketso Mureni Musindisi Kunene na musiwana Kelvin Etemisi Injili timu ya Orlando Pirates na yone atikobona chanduko kukatia mtabi mkelesi ukatiwa na sipo chaini unakabukelo sivilivili nkosi kona ndaba libone siema nkosi natisibisi sipe simpiwe silepe kabelo kosi sile simpiwe masilela yanele mutuma tapelo mkoboni katina tepangi mureme Tamborashu Musuana ane Abaskakane na ene usumbeta ajiko mpabu tungu mkuma Ramaji zine arani asapira panara mutambo ungaba urate chirwa uhurane mkuma kamusuana ane abonore katimu kamu kabo filimoni kananelo arani ni mutolisi skakane asapira panara mutambo petia yanele mutuma diani abani bako mune gaza karata mbaru watata ya utoto mangori bakori diani wata babu yata ajiko jena ngadire siyabuti kamutolisi skakane Ramaji
4: ndizone Musuwana Mbutuma otamba wadha achikotamba Musuwana Mutolisi Skakane ane omukanda nga nthapa mulenje mubudzedzi zvine zvaita uri uve na vutungu burusa arali ni ono Musuwana Mutolisi apetsera asavhera panda na mutambo mubudzedzi zvidokondisera vatamba murao vatimu ya Marumo Galante wasedza uri ova kutamba nga ndira ya vudi na Musuwana Rihotso ndi muwa vatambi ane vakumutoda vukati ya mudhavi uri usachava na dzimwe kona dzeyo kana zvikara zvine timu ya Orlando Pirates yakuzviwana kana yazvishumisa wana chimwe chikoro chavuviri ngauri asi zvine Marumo Galante yakutoda zvone uri timu ya Orlando Pirates iwane chimwe chikoro chavuviri mubudzedzi
5: Petia usumbedza mutsiresi wa Parapara FM ationi achitobvera panda Ramajinga ndiraine akusumbedza upfa vutungu ngayo Beti ya baka dimune kaza tuzo tangi anda hamutani watakucheza mtambo watakuruwa bonadafu ya betoleko ya kamri na muno zipo chaini yeika uimo hautoma katimu ine ya waya Orlando Pirates ya bora iposa kami mune kaba uwele iko jiwa nga libone siema ajivita bora uine kaza kamukhelo sibili mili usatoru isangapi uji ya bora uisa pala mkata mtabe ajiko wana silepe aji ya bora aine kaza sibili mili ono jena wakachipita cha marumo beti ya humitera bora ka libone Jia bora mtireze zapala mkata mtabi pasi Yo pisi wa edeza pasi mtireze nga silepe Ya isi wakanda kamsuwa na ndaba Mtireze chinji ya bora Ya humisaru wa kamsuwa na mkosi na tisibisi ya jia bora Aindaka za CM CM akata bora kajmida jama suwa na wa marumu Aisa kama mna wa musume sibili bili Aivechara ndirani ya musuwa na Anabonore dikosi zile Mbaku misera bora mrao Ya jiwa nga musuwa na silepe Silepa zapala mkata mtabi Ya pisi wa edeza bora mtireze Kama silele, waindagaza ipotele, ipotele jiapora, waindagaza ndaba, pasi, yu achiwa kayanele, achiwa ipiza, peze wa itirezo bagi marau, ngamusuwana skaka, ngamusuwana, anabonori nirikozo, bora ya bamba tamtagiri, kamile kwa mfutanu, noto, Marumo Galante, wani Orlando Pirates, Betway Premiership, Lise Gazini. Baiko sabora ngam swana ndaba isapala mkata mtabi ya juwe nga pona ngam swana Eva chimu ya maoro mokalansi ya ipala mkata mtabi Pachiko inyengeza muswana na wano red Ndi kunene mleja wachamwane ya juwa ngangwe Ngam swana nsipo sa kentia ndia Aiku msara mra wachiko inyengeza kumke mulize Mulize inyengeza ndia jia bora inyengeza Imeli lako atakura bora na fungiresi Kami mwune kama musume Mwimuna ya katile nyega mwuti kutamere kwa mwuti kwa mswana ngume Pala mkata mtabi wa ichia bora Tetia wotaku wa wiyata batambi batimu ya Marumo Galante batimu tula chitiriri mumarungu anegore baru lutuli otambua wiyata Ramaji
4: ndizone lutuli otambua wadha mubudzedzi ungatwamba uri luviro lwa vatambi vha Orlando Pirates musi vachinekedza na bora na migidimo ndiro lune lwa kukondisa mutambo kha vatamba vukati vha timu ya Marumo Galante zvichiyani ngei murau ungatakalela kuona muthu anonga Mbutuma musi bora dzichidha khaye akonosvika une adzifara atende unekedza vatambi vene vakuita migidimo vachikodza khaye vene vha Orlando Pirates zvichikwamba nga muthu anonga Masilela ndichikwamba nga muthu anonga Mukoboli zvidoita uri khona dzedza timu ya Orlando Pirates dzive khwine kana dzidzise chikoro kha timu ya Orlando Pirates mubudzedzi
5: Unabu machero wa budi umsuwana kabelo kuzitsile Ramaji
4: Ndimuwe wabatamba panda matungo wa budi Ane uwa konosuka une ashumisa mrenje wa wachamonde Nga ujena ngangomu na wita migitimu mbuzeti
5: Oba owita mkitimu wakoba pora pezi ambazima Etepo rikoto aifisera ndamtani Ito wia ipora posa itopotoro kongomunga vatambi ba timu ya Orlando Pirates vakamwe muna vavusumbe yoita chanduko kombetshedzwa angati chavuya vukati ya mutambi musi wana mutolisi skakane mutinyeletsi wa Parapara FM ane otobvanga fuvaro vo dzhenisa vukati ya mutambi Nelson Ralinkwane Ramaji
4: Ujena musiwana Ralinkwane mubudzedzi zvidova zvichikwambo ri timu ya Marumo Gallant vakofaro zvika une vamutusa uri akono zvika une ajena mutambo ningauri sa mutambi ena koto genera mubudzedzi zviva zvikwambo ri mirenje yavo ivaisa tupisa kana uvasa tuba mutambo ni chote uravera mutononga rihotso uri akono zvika une amutusa uri akono pfesesa uri ndigai fetu nako teyo vahone musi timu ya Marumo Gallant ichiko tsireredza mubudzedzi
5: Japora pala mkata mtabi ngangubai kumisara mkata mtabi ngezanda wa ichetwa jojo Chayo nyoro sajeti za kami mbunababu fumi ya wanakana Ichiko wanakana ya musuwana okay mulitha japora bari pasi Kwa itisa kangano kama fumi tia achiru wa itisa Ya jiwe nilo pora nga kamu kelo sivili vili Ujapora vachi jenisa mreje kandaba ya jenisa mreje Japora ya pambanda mtabi Bari pora yo visiwa ngabatabi wa Orlando Pirates Kai jeni kai pasoro ngagomu kama suwana ba Marumo Gallant Noto Marumo Gallant wani Orlando Pirates Petway Premiership police gazini vaji abona mtelezi daba itetwa uko babora ya ruwa kasimi ligali wone ya kuruwa ya pamba tamtami kame mune kababu fumite ito pasiru kuko munga sipo sake tiantia wa ikosa muswana sipo sake tiantia ya ije matami kwa nato parezo wa ifisa fezi ya ipamba kageno kame mune kababu raru ya pamba tamtami varika ipasiru kakobu kaba suwana ba timu ya mam ya Marumo Gallant yofaru waka muna kabatambi dimbazi makoto tepori koto uili chana daba itetwa njonjo chai posando ejonjo chai negeza mbazima mbazima chi negeza njonjo bajanisa mreja nga kosisile ya pamba nda mtavi itoto wapu ya posero kwa munga msuwa na ndawa ichetwa njonjo uwa iposa njonjo achi iposa isakabu muna babu fumiti ya kandiwe ni laboro ngate kamsuwa na nukwa ukala Kenya ndi HMEC injiri babu dimujiela kalibone siema siema ajia bora ai negeza sibili mili ya teremua babu jiela nga HMEC bachinja bora baisa pala mkata mtavi ndawa ichetwa njonjo achi jia bora mutikele siwa ichi ya basuwa na maono to parete fezi ya maichamura vata mibatibu ine ya maya Marumo Gallant nga musuwana anabano rende muremi vaichi ya vata mibatibu maono to parete mbutuma ujia bora wisa pala mkata mtale uko wana musuwana mkobodi pasi ya chua nga mbutuma ikuwa kamyo mfumiti ya kandi waisa tuma nga muremi umu ya nabora mkilesi aindekeza mbutuma wajia bora wisa pala mkata mtale umu na masilela humisera bora mrao ya kandi wa pala mkata mtale kama nga musuwana Anabano rindi silepe Watakura bora dafu Munaramu ya Bora ya zula zadari Shamsuana emeli lako Notu Marumo Gallant One timu ya Orlando Pirates Bora zinekotana Marumo Gallant Vajala katipeta chava suana Ma Orlando Pirates Dimu suana oke mulize Akada bora isa pala mkata mtami Ajiko wana musuana Anabano rindi sake sobu Muremi Vajani samureja pra babanda mtami Vari Baba tiko ito tava suana Ma Marumo Gallant Mezi warikaiba bora ya Orlando Pirates Rikamine dogo futantaru Betway Premiership Police Gazini Twi Uva Royal Bafukeni Sports Palace Mumu Rwanda Nudrobo Gati Hamuti wa Puke Ni Mutechelesi Uneri Tomara wa Rofuka Nga hapa kala Tavane Tavane ndi mtu wano wa utoma Rijuko Fatoroboni Ya Rastimbeg Arribone Poleko Chua Gasema Rikamine dogo futantaru Uigumizara mra Uneri Ramaji
4: Uzezi uchiko senza ngandela ina timu ya Marumo Gallant Vatenda uchiko uneva pamutiko Vatamba mrawa timu ya Orlando Pirates Huwa jaisa Urivasuko uchiko uneva nekeza na bora Kana vanekeza vatamba mkati bora Zole ruwai Zito uri timu ya Marumo Gallant Ibonale ichiko tamba zwabudi Kana ichiko uchiko uneva wana bora Nga utabanya Cheo zine bakuzi jia muzi vachiko wana bora Bizine za kwe ita uri Usabena kuona ze inaya kwea Unaya kubana bora inaya kwea masuma Paparanya musuwa na sipo chaine Dizume za zitu zine za kutoda mtuwa na njoto Aji kwa uvona ya baone kabu ima aburati Aya tini na batamba panda Uri timi ya Marumo Gallant Iko no marakona zeo Zine za ngaita urubora zeo maparani ya mtuwa na sipo chaini mwuzetu
5: Timu ine yaba ya Marumo Gallant kadito bana point in team si yaba iwana musibati kotamba na Kruger gagumba kubar kwamba nga Marumo yokundi wa honga steli singa zikoro ziraruka ti kachiti yokundi wa honga sundown singa zikoro zibirika gumba yakundi wa ngati TS Galaxy nga zikoro ziraruka zibiri mutjelesi wa Parapara FM yatamba ulingana na timu ine yaba ya Pulukwane City nga 2-2 therefore yewa na point ya bubiri fezia iko fokundi wa ngati timu ya Amazulu kachiti chikoro chitihi kagumba pointi dzayo mbili and tihi yo iwana kha Kruger tihi yo iwana kha Polokwane City rikitsedza Orlando Pirates mutirezi wa Parapara FM ikaditova yo tamba ulingana na timu ya Amazulu mutirezi nga chikoro chitihi kangei na chikoro chitihi kangei Orlando Pirates yokunda Durban City yakunda Kruger yakunda timu ya Skukune yakunda timu ya Chipa mutirezi yapetsera ichikokunda timu ine yava mtelezi yungaburwa msi yota mba wanwani ya kunda tuni iliko kunda na timu ya chi Orlando Pirates zafine iko katila panda nga chikoro chitika kumba kama rumo galani wana waifisa waisa kama muna wafumite pangimure muranda mudami pasi yoti suwaka keno hune habana kombo ya muna ndika velo kosi zile ungada bora wairembulusa mureje wachamone haipa mkijimonga sivili vili ahumisera bora murau aineketa simpiwe silepe silepa jia bora owona liwone liwone liyavone chera aliwonuri liwona mini pezi ya liwone lichivone chera mkirezi ukumona muna kabata mini kosi na tisi visi wajia bora waineketa musuana nabonore ndi mukobodi kayo bora wai ilwera batami batimu ya Rumogaranje tuturu munatura patsi barumogaranje vajia bora vajisa ke pata vaita tatero petia vajarisa mureje kutambele kwa mote mukile chipala mukata mutavi tepangi mureje wachamode atatabuza bora oiposa ke mukata mutavi kutotamba zima bazima ukedza yanele mutuma uja bora uinegeza imeli lako la kwa uja bora enegeza bazima ndi musu wana tsepo rikoto rikoto uja bora enegeza musu wana kumula ni ngulu ngube uja bora aisange kama mnaba musumbe achikomona musu wana Nelson Ranli Kwani vai onyoro sangambazima waiti sangangenuni abana sipo sakenti antia okitima katimia keza chizi ina yako tambana Lamonville Golden Rose ikatiba not not batiri pasi ya interceptua ya muya zino mfilese ikubia na Nelson Ralinkwani abisa bora iti sangangenu kamu mune hawa mfumi pasi ya nagatua msuwana oke mulize oke mulize achiru ya furavaro wafarandira yene bora ya pamba thamtani marika iposero na munga Orlando Pirates ya posiwa kwa msuwana sivili vili waimegeza liwone liwone lijia bora na negeza silepe silepe Jabor, I negata, Ipotel, Ipotela, who is a rapper comes one of Mukovodi, Pass, who negatua come Kalo Civili, Mukatam Dari, Otachi Pacatimia Tiers Galaxy, Yahumisora Paramurao, Yanagatua Muswan, and Amaro in the Mukovodi, one, Orlando Pirates, and Ori Timia Marumo Galante, recommended to Futanu, Tai, Mutamo should be to a premier ship, Mkosi Konandava, Ukova Por, Camarade Watamode, I negata Ipotel, Ipotela Jabor, I negatam Swana Sipo Chain, Irigori. Mutambo wa shumukelesi Orlando Pirates zino ramachi iwote itana hala mafungo auri ibe ichiko ranga mutambo mkata mtavinga masufungo au farabora ariwane zino ya tatera Orlando Pirates wajia bora mreja wachamande muna adoro wa chikweru aichi ya emela kwa ramachi
4: ndizimwe ndikuwa kutambele kwa budi nga timi Orlando Pirates ulangula mutambo wachiko neke zana mutu nga takaero wana timi Orlando Pirates kama buri ene bakwa wana kama tamba mrao wa timi ya Marumo Galanti uchiba nao neke zana bora zabu dikana uchiba na cheo zabu dizine za waziko baka migidimo ini ya wekwe tuwa mabatambi bononga bombutuma wakosi zile urebasa duwane bachiko shuka uneba lalera mubu zezi zido yito timi Orlando Pirates ikono shuka unea wana chumichikoro cha ubi
5: Sumbeta upabuku butu butu muswana bukati mtavi ane abano rendi mulize ane otangana nyesu ya hura kamurenje wachawula wa muswana mukobodi pezia usubeza chito vera pandana mtambo wako utamba kandira isi ya buuti watambi baka Orlando Pirates pezia wumaruko anebo abongile tomu bakati wabuto visa garatanti wene katayana le mutu ramaji
4: Mwabongile tomu wene ita mshumu wabuti mubuzezi nga utende la mutambo wa vera panda basa uimisi ndinga zori chikubona hii mutambo usatuwa na zui stop and go zuinji kana uimisi wa uchia panda mubuzezi nga uribatambi wone banei na obasko tambi wako tamba na zumebui asistu zina zaita uri wotomu wakunosu kwa mba imisa mutambo kana baita uri mutambo uwe na uima uchia panda uchima uchia panda mubuzezi
5: Not Lamonville Golden Arrows, not Kaiser Chiefs, not Marumo Galanti, one Orlando Pirates, one Milford FC, one Durban City. Mika dabi angei kala KwaZulu Natal yoringa nyisa zikoro Durban City ni 1-1 tao isa titisi ya batambi ba Marumo Galanti, rikamile tuwa mfura titi Betway Premiership, lize gazini kamwezi unewa mwabufa Maka furaru ya mapalani ya sipo chei mureje wa chamonde wapu kamswana ntianti ya yachi wene da pona mureje wa chaula ya fliki wa gato ya pagata mapara bakori dobya itao ya uno mukiretswa para para fm ngauri yo paka mswana onke mulite ramaje
4: aingo toba tao ya budi mubudzedzi ine nga ambori yo vachinga ita kuti timu ya marumo galant iwane chikoro yo vonala ibora ine yako da ya pasi una mutambi anonga rihotso ena vana vulapfu ane ndikotaendori musi uchivana bora dzisatitisiwi ndisine dzava dzichikotea yakaye uri akona swika kuti ashumisa vulapfu hawe uri ahede bora iye mapalani a musiwana chaine mubudzedzi
5: ikativa wane Orlando Pirates ya vanoto timu ya marumo kalansi vaita tatero fezi ya vaitsireledza nga livone bora ya huma mfilesi ya vurewa nga khana ubange murau kame kune kha vamuvili kune kha vana musiwana ncuve a yi kumisela murau ukati ya mudhavi kune kha vana musiwana emil lako abvao khala kameruni takura bora ndapfa kuitisaka vimofumiki fezi ya bora ya bamba ndapta Bamba tam tam mutsiretswa para para FA. Mungu mutambo mutsiretswa sedza English Premier League. Ngamurawo musi Arsenal avo vasongobia vaipfanga Brighton ka zvikoro zviraruka gumba. Man City iko pfana mandana na Sunderland. Zvazvino Man City ina zvikoro zvina, Sunderland ina zvikoro zviraru. Mumwe wa mutambo unongo sedzwa nga mato matsoko kha vana vane vatevera ni liga ngeya Premier League. Vala vane vatevera league yangei kala Spain vatiretswa para para FM Barcelona ikoto dipina ngamurawa musi mutiretswa para para FM kani tambo ya sumbe yoista tukundiwa na mutambo da muti ina point dza fumbi linti ichiko kuwazikoro zvine zvava zvinji na murova kama teko anai iko bvo kunda mutiretswa para para FM ngazvikoro zviraru kachiti Real Madrid iko tevera yono pedia yono rote chironga mutambo kuti team ya Real Madrid japo ranga zipasa kenti ati akamu fumiti akanda bora ikumisa kanda bai tetwa ndondori vista bora bai kumisa mura mutelesi akandi kwanga pasima tepor kota vista bora isakamba fumiti ya vitswa bora ya bewa kamu fumiti munacha nakopwa kuna vajanisa mureje nga mukoboti ya pamba tamta idote kuwa ikuda ya utoma kalutara shura kubili ya marubo galanti ine yava ya buraru pache mutambo wa to Ramaji
4: ndikutambele kwa vudhi nga timu ya Marumo Galanti zvurusa una vana musiwana ntia tia anako vonala achikotomo jena kachipidha cha timu ya Orlando Pirates zvino mutunga takaura kuona musi achijena kavuma vupfumi na ntii uve na bhora dzinako dzigova ngangomu wavupo wavuno uarusa kona dzeyo dza timu ya Marumo Galanti mudzedzi
5: Arbone kuda ya vasuana wa timu ya Marumo Galanti ni ya vuraru kilefiko takuwa kamusindi siku nene haitakula nela bora ya Ruam Tanga ya mapa Ziambori yo Ruam Mbule nga nta Bora ya msikwana Msindisi kune Harichi yange ni Kamutipe Foundation Championship Magezi yota kuwa shabuti Matilesi wapara para FM nga ure Ayatu kundiwa Pezia iko tamba na Hungry Lions Zinenda u Zita ziku msubezo vanandara Pezia ikatiwa 1-1 Katia Magezi na timu ya Hungry Lions Magezi iko pada mezana na Real Native. Real Native yokunda murova yopetsela yokunda timu ya Venda Football Club. Ine Venda Football Club aziko bya zvaichimirana na kuti mutiretse wa para para FM. Itana bora Orlando Pirates. Keyo ita tatero ubuyanele kutuma takula bushosho satani zva email lako kaka bora ya musiwana mukobodi

0: Kila itova ya fumbiri rati pezi nubwa kaa wara ya butano. Ni pala pala FM ya koperasi ya kasho ya la Afrika Chipembe. Nanwi amisi yote. Pezi ya varina jena mudini. Nasa wana mune wa mudi. Azitu chimbira ngandila ya mudi. Zuyo ambazo rizu ya kombecheza chote uri. Rie na ka mune wa mudi rife uri. Mune wa mudi tikezo. Iba itikezo. Denga uri. Iba mwebafo jifi. Ayarari ya kuitra zozu nene ina kwa mutikeza kazo. Ai, neticha jenerela kachi itra. Inimune ndoto zibona. Ndoto zibona na mwana wanu man. Andi nabu ndipo dokotera aziane Ruben Mabiru. Andi kutia buzumba mareone Naomi Mabiru. Ebu dokotera kezi rikuwa mbanga ichino chipinga. Koyu mwana. Okambo bo wanuru sorry. Uzangaruru lawe andila mutambu wa gymnastic. Ba tikedza hani ba generala hani
1: ndi madekwana mubveledzi ofani na muhashu washu anera mutakalela muzanzi na vathetshelese ngenda ri kholivwa tshifhinga tshi tsharane wachone ndi zwa vhukuma ṅwana vhudzumbamo are hone naume o da kharinari sumbedzisa dzangalelo ḽo tamba mutambo wa gymnastics rine ra songo to zwidowela ri tshi vhona ngari ndi zwithu ti zwinotutshelana na khadi mara ra wona ri a si zwone hezwinoni vho ndi zwiṅwevho zwina zwithu zwine zwa itiwa zwinzhi zwi tshi vho tambwa na nga bola ra vhona kha musi ndi zwiḽa zwine ra ri tshi vhea zwikoṱikoṱi nṱha ra shela na mavu ri tshi ri ndi scoped bola mara wana ri a si zwone zwi kho to ṱoḓa uri a ye a pfumbudziwe nga vhakoni vhane vha ḓo muthusa ndi ngoho sa muṱa ro dzhenelela ri tshi khou ḓivha zwori kha ṅwana a tshi khou aluwa u tea u vha na pfunzo dzoṱhe dzo fhelela u tea u vha na pfunzo ya tshikoloni na kha pfunzo ya mutambo ngori na zwone zwi muthusa na kha mutakalo wawe ni muṋe na zwo ri a kona u konana na vhaṅwe sa zwine vho amba fami yawe zwa uri afha tshikhuwani vha ḓo wana zwori vhana vha vha nga ngomu dzinnḓuni so vha wana a tshi bva tshikoloni hu si na ṅwana a nga tamba hone so ro vhona ri tshikhala tshavhuḓi tsha uri zwo zwi a khou tamba mitambo ḓo vha vhona vhudavhidzani na vhukonani na vhaṅwe na musi haningei.
0: Musi ri tshi amba nga urali la thikhedzo li vha ḽi ḽihulwane nga maanḓa hone ha u mutambo une vho amba zwori vhone mutambo a vho ngo ḓowela ndi mutambo une vho vhona ungari ndi zwa dzi khadi ndi zwine a vha u khou soko tambiwa vha ḓi vhona ungari ḽiṅwe ḓuvha nga ḓi rovhetshe a nga ḓi rovha fhedzi vha dzula fhasi sa vhabebi ḓuvha ḽo thoma musi vha tshi vhona dzangalelo iḽi vho swika i vha kuḓanyisa dzi ṱhoho hani vha tshi ḓa na mihumbulo hani sa vhabebi kha nḓira ḽa ungaya vha mutikedza ngori ri khou zwi vhona zwori vho zwi vhona uri thikhedzo i khou tea u vha khulwane hafha mathomoni vho to ya tshoṱhe kana vho ḓi sokori a ri thome ri to ima ri vha ndambele nga zwingamo ri vhona uri zwi khou tshimbila nga nḓila ḓe.
1: Ri tshi thoma zwa vhukuma ngoho ndi ya uri nṋe ndi tshi thoma nda songo to zwi fulufhe ngo thino zwi ḓivha uri zwi ḓivhe zwithu miyawo vha tshi ḽi swikisa kha nṋe na ene muṋe a tshi ḽi swikisa nda ri nṋe ri nga ḓo vha na tshifhinga tsha u ya hangeini ngori fhethu hone ndi kule na ḓa khou practice hone mara nda wana ṅwananga a tshi khou zwi takalela nga maanḓa zwezwo ṅwaha wa o thoma u zwi takalela ri sitora na miṅwana fha miṱanu na muthihi 6 years hola ṅwaha woṱhe wa fhela ṅwana a khou sokou tharamuka ngomu hayani o vulela tshanela mara a si na muthu ane a khou mu pfhumbudza ndi tshi vho vhone ḽi a dzangalelo nda zwi vhona ndi zwone u ḓo ḓi huvhadza ngori mutambo muṅwe na muṅwe u ḓi ṱoḓa uri u wane muthu ane a nga vha a khou mu funḓedza wone nga ṅwaha o tevhela musi a tshi fara miṅwaha miṱanu na mivhili ndi hezwo ri tshi ra mu isa kha vhaḓivhi vhane vha vha vho zwi gudela a kona u dzhenelela thimu ya vha khou guda khayo na zwino u haningei nga ṅwaha onowo muthihi fhedzi a ri mangadza zwihulwane ngori o mbo ḓi vha a nangiwaho u ḓo imelela tshiṱiriki tsha fhano hafhanoni Capricorn na ngoho a mbo ḓi haningei a vhuya o fara bronze u bva hanefho na rine ra thoma uri ri tshi khou ri takula vho sa vhabebi na musi ro ṱangana na vhaṅwe vha dziṅwe dzitshaka haningei ra wana zwi zwavhuḓi u bva hone ngoho ra mutikedza u swika na musi musi a tshi ḓo nangiwa u ya ngei kha dzi national kana kha thimu ya lushaka hune a ḓo vha o imela vundu ḽa fhano Limpopo.
0: Musi ri tshi sedza nga urali khezwi ri khou amba zwa zwino o nangiwa kha thimu u khou yo imelela vundu ḽa Limpopo afha vha khou vhona ndi mitambo une unga u sumbedzisa uri hu a shumesa tshikwama vha wana tshiṅwe tshifhinga arali u khou shumesa tshikwama u a pfha u tshi nga vhaisala kana sa mubebi wa ri ei hezwi naho ndi tshi nga zwiṱukuṱuku ndi a zwi wana zwi nga zwi fhelela haningei kha sia ḽa vhalambedzi zwitshimbira nga nḓila ḓe.

0: zviko chimbira hani rato vafura sedzori zvino achikoya aninge idoroboni yakapa hudiva na zvimwe zvine zvakotode
1: ende zvabukuma muzanzi na vatechelesi mutambo unoni aungo wadhura bukuma utoda mashireni manji ngauri yene utotambo fedzi yote ive chikuita ikuita 200 rand tambo fedzi bora vadowana chikuita ndi 100 rand so vadowana zvore zvishumiswa zvine vazvishumisai zvitoda ngo una varambedzi rinevo sava bebi rikuita ngaonera ngakona ngauri mwana ako unosvikelera ndikadhumbura musi ndikuamba namugudisi wawa kumbudza zvore nawo ngari akuriita ngandire ne ndanikufushe kamusiri dhoima uri ajenerere mwau dhawo mari neravaro taka rai angadzokwalifa ngona mashireni asiyo mari asvika rimangadza namugudisi asvika inge neambudhijiya vuima vuraru ende akutodwa vatu vatanu fedzi ene ambudhivo rinenokonamba akunyerero yaningei zvitoda mashireni mashireni ndiyamusiri kwamba uri ukoti utuwo yaninge cape town okutuwa ngazviendisi achisvika kukodzura maduva matanu namatii nalitii aningei zvili wandira anotiyorengeriwa nayunifomu ngori ava vana vadzozvivona muzanzi una dzviroko dzawo nedzotoitwawo rwabudhere dzotamiwawo dzine vadzishumisa nadzo nendi zvine zvatoda mashireni manjo imaungauri so ndambedzo ndine samutari vari chikuitoda nauri hayani vori kudihwana kavamwevo mara ive zvinosvikelera nazvo ri vamwe vazvipfesesi zvamitambo urambedza fedzi rari chinga humbera kumbira ninge ndori riwane thuso yori mwana abveresa zvino zvezvo vakumuvusawo fachiri utodo utama achisvika uri ave kadzi olympics and akadziva namimwe yafumi namutii and ovuya jenerera uyo akadzi nationals asvika ange asvika ashuma zvavudi zvamba zvori udovakojenerera kadzi olympics vava timu yarushaka yapano africa chipembe
0: kezo ndizvone ndiparapara fm yakoporasi yakasho yala africa chipembe rirano misi yote minete kila itove yafumbiritanu fedzi na hafu riva kha wara ya vurati richeho naye arehone richena vabebi vawe zvinonesa vukuma riri kuraveresa uri mitambo yotorariho ndizvone aingodhowereya si mitambo ine yadhinga yene mitambo yeraitamba ine apfi ari yasoko wana bhora ratamba iditoda upfumbudziwa hoimonga uri arehone angari mini kasiya la thikhedzo ri kosedza kha unga lambedziwa kana u sponsariwa kha vane va nga muthusa kha vane va nga muthusa u khou humbela mini kha lushaka
2: nda nga humbela uri vhathu vha nga donita na tshiṅwe na tshiṅwe tshishapo
0: tshishapo tshiṅwe na tshiṅwe zwihulwanesa vukoni u kona uri a kona u ya nge ḓoroboni ya kapa a vhuyo u shuma zwavhuḓi zwine a khou vha fulufhedzisa zwone a vha vho lambedzaho kana vhane vha khou humbula u nga lambedza o khou vha fulufhedzisa uri u ḓo shuma hani ngei kha mitambo ya dzi national
2: ndi khou vha fulufhedzisa uri ndi ḓo vhuya na maraga dzavhuḓi na gold medal
0: lune vha ḓo ḓiṱongisa ngaye masheleni avho a ḓo vha a songo laṱea ri kho livhuwa nga maanḓa khezo vho dokotela vho amba afha o amba nga fhungo ḽa thikhedzo kha vhane vha nga vha khou takalela u nga tikedza vha ri vha zwi itisa hani hu itea mini
1: ri kho livhuwa vhane vha nga ri tikedza ri nga zwi takalela nga maanḓa ene muṋe ro no mu vulela na akhaunthu yawe ya uri arali vha tshi khou ṱoḓa u tikedza nga masheleni sa zwine ene muṋe amba tshiṅwe na tshiṅwe tshi vha tsho ṱanganedzea u itela uri a kone u swika hangeni ri na akhaunthu yawe ine ro i vula ine ya vha ya FNB ine i swikela madzinani yawe u itela uri a wane a kone uri ange a tshi khou tshimbile zwavhuḓi nahone a wane masheleni ana nga muthusa na uri a swika ange zwithu zwavho zwi tshimbile zwavhuḓi na nga nnḓa hezwo na zwishumiswa zwine zwa ṱoḓea musi a tshi khou haningei zwa zwino u tea u renga hu na sogisi vho muzanzi sogisi ya hone fhedzi iita 300 rand dzine a tea u dzi ambara a tshi khou tamba so ndi zwithu zwine nda ḓo vha vhudza zwori mutambo ndi wavhuḓi fhedzi ha zwithu zwine zwa shumisea ndi zwithu zwine zwa ṱoḓa masheleni manzhi
0: zwavhuḓivhuḓi a re hone kha zwine a zwi shumisa zwine a nga ri hezwi zwi khou ṱahela u khou tou ṱoḓa zwifhio nga maanḓa arali ri ṱhaṅwe ra tori hu na muṅwe ane a nga ri ane ndi nga balelwa u nga to ṋetshedza masheleni kha zwine a khou zwi shumisa hu khou ṱahela tshifhio na tshifhio na tshifhio na tshifhio
2: Ri tshi swika competition ro no fhedza ri vha ri khou ya kha iṅwe level. Zwino ndi ḓo vha ndi khou ṱahela nga hupu na clubs.
0: Ndi zwone zwine ya ḓo vha khou ṱahela ngazwo. Khezwi vho mabilu a vha ṋetshedze zwidodombedzwa zwa zwine arali muṅwe a khou ṱoḓa u tikedza anga tikedza hone.
1: Ndi khou livhuwa Mzanzi na vhathetshelesi. Akhaunthu ndo amba zwori ndi ya First National Bank, madzina ndi Mabilu Vhudzumba Marehone Naomi, and then account number ndi 6292 24 21 871. Ndi ḓo dovholola account number ya FNB ndi 6292 24 21 871, ine ya vho ri ndi savings account yawe, and then number phone ndi 082 497 7206, 082 497 7206. Ndi ri nga livhuwa nga maanḓa. Ri khou dzhia uri u ya hawangeni ha khou imelela fhedzi muṱa washu, fhedzi u ḓo vha khou imelela vundu, fhedzi na lushaka lwa hashu lwa fhano Limpopo nga u angaredza, uri arali swika ngei a shuma sa zwine a khou ri fulufhisa zwone, a wana medela wa gold, zwi amba zwori u ḓo vha swikelela u ya kha levele tevhelaho, nayo u dzhenelela kha mitambo miṅwe ya nṱha ine vha ḓo ri tsivhudza musi ri tshi vho swika haningei.
0: Khezo, tshifhinga tsha shuminete ndi ya 20 fhedzi na hafu, livha kha wareavrati. Ndi Phalaphala FM ya koporasi ya khasho ya la Afrika Tshipembe. Kaniya ndi nga vha ri nga ri tshi tori ra wana vho mme a re hone vha tshi ri hai vhone vha vha khou ambesa ngei, a vha nga aya nasi hai vha ḓo eḓela vho to ralo, a vha nga vhunanzwi vho mme a re hone. Vhathu vha tshifumakadzini ndi vhone vhane vha shumesa nga maanḓa, vha ḓivhesa ṱhoḓea nga maanḓa dza vhana. Rine vhathu vha tshinnani ri soko ḓi dzhena zwine zwa pfhi ndi uri hai time vha nthengele airtime, ha hupfhi u khou ṱoḓea zwikenekene. Fhedzi vha tshifumakadzini ndi vhone vhane vha vha vha tsinisa nga maanḓa. Mme a re hone, ndi zwifhio zwine vha nga tori ṱhoḓea vho i vhonaho na musi vha khou tou humbela tshoṱhe, vha khou ṱamba zwanḓa kha lushaka uri tikedzani, vha nga amba mini?
3: Ndi khou livhuwa muhashi na vhathetshelisi ngeyo nnḓa. Ṱhoḓea ine nṋe nda khou vhona uri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwa vhuṱhogwa zwine a khou zwi ṱoḓa. Hu na mafhungo a bola, u khou yo u tamba mutambo wawe nga bola. Zwino musi ri tshi fulaya ri tshi ro ṋamela airplane, vho sumbedzisa uri heiḽa bola a u dzheniwi nayo. Zwi amba uri ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ri tea u zwi wana phanḓa, a si mihwalo ine ra tshimbila nayo ro i hwala nga dzibege. Ndi zwone zwiṅwe zwithu zwa vhuṱhogwa zwe nda ri musi ndi tshi sedza nda wana uri ndi zwa vhuṱhogwa. Ndi khou livhuwa.
0: Lwendo ulu lu khou tangiwa lini? Vha khou ṱuwa lini, vha vhuya lini?
3: Lwendo holu ri khou ṋamela nga dzi 25 dza zwino nga September, ri ḓo vhuya nga dzi 29 dza September. Ri khou ṱuwa 4 nights and then 5 days. Ndi tshone tshifhinga tshine ra ḓo vha ri khou tshi fhedza ri Cape Town. Ri a tenda na musi ri henengei, hu na zwithu zwinzhi zwine orali zwiṅwe ndi ulwa mathomo a tshi khou ya Cape Town, ende u dzulela uambo ri hey, this was my dream. Zwino ndi khou pfhesesa uri na henenge hu na zwiṅwe zwine rine ri nga ri sa zwi ḓivhi uri u khou zwi ṱoḓa, mara ri tshi swika ri a zwi ḓivha uri u ḓo zwi ṱoḓa zwone phanḓa.
0: Ri khou livhuwa nga maanḓa mme a re hone. Ndaundu na khaedzo, tshifhinga tsha shuminete ndi ya fumi malo fhedzi na hafu a re hone a fhedzisi hafho. Ndi zwifhio zwine a nga ṱoḓa lushaka lu tshi ḓivha ro sedza lwendo ulu?
2: Ndi a livhuwa u fhiwa support ine vha ya mpha, na ndi ṱoḓa u liwana tshikolo tshanga na vhangana vhanga vho mpha kha redzhio uri ndi vhudze vhabebi vhanga uri ni ṱoḓa u zwi ite hezwi zwithu.
0: Ri khou livhuwa, avhe na ḓuvha ḽa vhuḓi. Vhodokotela vha nga fhedzisa nga uri mini?
1: Tshihulwane Mzanzi, tsho thoma ri khou tamo livhuwa khasho ya Phalaphala FM uri fha tshifhinga tshinoni tsho ri ḓe hafhanoni ri sumbedzise zwe ṅwana swikelela zwone. ri khore noni ndi zwa vhukuma ndi khasho ya lushaka ende ri khou livhuwa thikhedzo yoṱhe noni na u livhuwa ene muṋe na umewe a ri musi o tama mutambo a ya ḓimisela a tama nga vhuḓifulufheli na u livhuwa miyawe na nṋe muṋe ndi tshi khou ḓi livhuwa uri a ri ngo vha na thidza yo mu sapota kha zwine a khou ita zwone khathihi na tshikoloni tshawe na vhashaka oṱhe vhe vha ri tikedza na lushaka ngendeno vha kha ḓi ri tikedza ri mudzimu wa vhatonde musi vha kha ḓi ri tikedza nga dzithabelo na u ri tikedza nga mihumbulo na u ri tikedza na nga masheli na zwine vha nga ri tikedza nga zwo tshiṅwe na tshiṅwe ri khou ri mudzimu wa vhatonde ri a livhuwa.
0: Ndaunduna ri khou livhuwa. Tshifhinga tsha shuminete ndi ya 17 fhedzi na hafu livha kha awara ya vhurathi. Ri tshi vhuya ri vhuya nae ndi Lufuno Muthaiwana zwulonesa vhukuma ri tshi lavhele sothe a vha ngaho phosho viliri ḽifhasini ḽa zwa mitambo khe vha vha tshi amba vho Jeni Mudau vha ri nawo ndi wa tshifumakadzini vhathanga vha soko ri enkele na ane nda ri hola.
4: Udubabuse. Jane Mudrau ndi nnyi hone ha mafhungo a u gidima a dahani.
5: Jane Kumeleni Mudrau o begolwa manini ha tshikovha. Zwa u gidima ndi zwone zwine u swika zwino vhathu vhanzhi vha tshimbudzisa ndi a vha vhudza uri ndi ḓo litsha mulenzhe u si tsha kona ngauri ndi ḽone dokotela ḽanga ḽine na bodi yanga vha wana i sa tendi uri ndi na 63 years. Nṋe vho mpho yanga yo vha yenei ya u gidima nga uri nga ndi tshi vuwa nga matshelo ndi tshi lugisela vhaḓulu ndi tshi fhedza ndi khou ambara tshikindi nda vha ndo bva ndo dzhena bada ndi ngazwo ndi tshi khou ringa 1979 ndo vha ndi tshi khou gidima hafho Venḓa ḽi tshi wana vhuḓilanga nda ndi tshi gidima 100 meters namusi zwa zwino u tshi pfi malume ndi tshi khou tshimbila nda tenda
4: ho pfi malume
5: ee vha ri malume nda ri hula u swika zwino ndi kha bola ine ndi jersey number 6. Hey jersey number 6 arali nṋe nda fa bola yo fa
4: ndi ngani vha khou ralo
5: nga nḓila ine nda swika ngayo mudavhini ndi tshi khou phasa vhakegulu ngayo nda kona u isa bola phanḓa hafhaḽani nda dovha nda i tovhelela nda ya phanḓa nda ya murahu zwi amba zwa uri vhone kha vha tou pfha zwori jersey number 6 yo fa yo fa.
6: Udubabuse na mboneni Martin Mzansi General Munyai kha Parapara FM.

0: Parapara FM rina mimisi yote mbekanyamushumo ndi kariko na nekwetwa mazino nga miniti ya 10 ubakawara ya vurati kulibuwa nga manda the general muzanzi muzimu ndi washu rote nendika diri vangasushumere muzimu muluwa nengofurupezea vadizula vamukuku riko vatanganeza hechi chipi shakesimbezi chikobva pala likubvi vato chivona churuvandini chichikudia chifindi nkodwi vanga chifuna vanga chitalera apa ndi musati kuri dhora la muzimu wanga vasongo hango renga tikiti dzoya royal family gospel ndi afalani nga lavuna tikiti ndi 150 vaulwane vatuku 50 randa kutangana ningi kuthoma nga lavuna lavutanu na mugivela parapara FM rina mimisi yothe mbekanyamushumo ndi karikonane nne ndi tikadzipfumulani ndi bva chaulu chabowana chakhosi ya mufumakadzi afalani nga dzi 23 hu ḓuvha ḽa vhuraru ndi ḓuvha ḽihulu nga maanḓa ndi ḓuvha ḽa ḽifhasi ro sedza luambo lwa tswayo sign language u pfha zwinzhi ri khou amba na provincial head u bva ngeini kha vundu ḽa Mpumalanga ro sedza pen salb ndi vho lufuno njopfu wo njopfu ḽa kovhela
1: mabekwa na vhuḓi muhashi mubveledzi na vhathetshelesi
0: kha vhathome ngo ri ṱalutshedza uri pensalb yo imela mini vho njopfu
1: pensalb i tovha nḓila ya u khaoledza zwo imela pen south african language board zwine zwa amba bodo nyangaredzi ya dzinyambo dza afrika tshipembe nga u angaredza
0: o ndi bodo ya luambo
1: ndi bodo ya luambo fhedzi hai ri vha ri tshi khou amba ro no to sedza nyambo dzoṱhe dza afrika tshipembe nga u angaredza zwihulusa dza tshiofisi naho tshi dovha a lavhelesiwa na dzine a dza tou wana vhuimo ha tshiofisi
0: khezwi namusi ri khou amba kha shango ḽashu ri na nyambo dzi swikaho 12 ro katela na luambo lwa tswayo sign language vheiwo olu luambo ni khou shuma nalo nga nḓilaḓe
1: holu ndu luambo lune vha ḓo zwi humbula muhashi na vhathetshelesa uri nndwa yo lwiwa vhukuma u itela uri holu luvhe lwa luṅwe lwa dzinyambo dza 12 dza tshiofisi nga mulandu lwa uri lu na vhashumisi u mona na mavundu oṱhe afrika tshipembe zwenezwo i zwo mbo ḓi ita uri hu vhe na mbekanyamushumo nnzhi nga maanḓa dzo livhiswaho kha u vhona uri lu bveledzisiwe hedzi mbekanyamushumo dzo thomiwa na musi lu saathu vhalwa tshiofisi nga mulandu wa uri mulayotewa wa afrika tshipembe uri hwesa maanḓa rine sa bodo nyangaredzo ya dzinyambo fhano afrika tshipembe uri ri vhone uri musi ri tshi khou ṱuṱuwedza nyaluwo ya hedziḽa dze dza vha dzi 19 dza 11 official languages musi ri tshi khou ṱuṱuwedziwa hedziḽa dza 19 uri kha dzi aluwe dzi tshiya ri songo hangwa uri hu na holu lwa dzitswayo kana vhaṅwe vha ri lwa zwiga ri tshi khou amba lwonolo lwa sign language khathihi na hedzi dza makhoisani nyambo dza makhoisani zwino holu lwo kona u mbo ḓi wana vha ḓo zwi humbula miṅwaha mivhili yo fhiraho lwo mbo ḓi rolotari la president wa afrika tshipembe lwa mbo ḓi vha lwa tshiofisi zwa zwino ri to vha kha mafulo manzhi vhukuma ri tshi khou farisana na dziṅwe dza dzi yunivesithi fhano afrika tshipembe u lu bveledza
0: kha ri ḓo sedza uri holu luambo lu na vhashumisi vhanzhi vhane vha lu shumisa fhedzi hayo vha ḓo wana uri fhethu hunzhi hune a vha na zwiimiswa zwi ngavha zwa muvhuso kana zwa private vha ḓo wana vhathu vhanzhi vha sa lukoni holu luambo ndi zwifhio zwine vhewe na kho ita zwone u ṱuṱuwedza u ambiwa holu luambo
1: ndi maga manzhi nyana ane ra khou shumisa ndi nga lingedza u ṱalutshedza kha musi mafulo ane ra khou ita nga nnḓa ha u tou ṱuṱuwedza fhedzi u dzhielwa nṱha ha luambo hu dovha ha vha na mafulo a u pfhumbudza ndi tshi khou amba zwa zwino vhege yo fhelaho ho vha hu na dziṅwe dza dzi workshop dze dza vha dzi tshi khou itiwa u mona na mavundu nga maanḓa maanḓa zwa zwino ndi tshi khou tou humbula kha vhege yo fhelaho hangeini KZN hovha hu na dzi workshop dzo ya ngo fhambana zwino hafhu kanzhisa ri vhidza ri vha ri na zwigwada zwine ra vha ri khou zwi pfhumbudza tsha u thoma ri bona uri ri dzie hava vhathu vhane kha mihasho ndi vhashuma phanda the frontline workers hava vhane ri tshi to swika kha tshiimiswa kana kha muhasho ra thoma u vhona vhone vhane vha ri lumelisa vhane vha vhane vha nga kona uri vhudza vho ri khou thuswa ngani uri kha vha vhe vhone vhane vha nga pfumbudziwa vha ḓivhe vhonyana naho vha sa to dzhena vhudzivhani haho luambo fhedziha vha kone u ḓivha vho zwiḽa zwine ra zwi vhidzwa vho uri ndi pfunzo thangeli kana maga a u ranga the basics. Zwino ri vha ri khou tou vhuisa tshoṱhe uri vha wane hezwo u kha mihasho yo yaho nga u fhambana kha mimasipala na kha zwiimiswa kana zwiendanungo zwoṱhe zwa muvhuso zwo yaho nga u fhambana, ri na dzi different public entities for South African Police Services na dzi constitutional entity zwi no nga zwiimiswa zwa vho Public Protector, Gender Commission, IEC na zwiṅwe zwo yaho nga u fhambana. Hu tou vha vho uri nga mulandu wa uri ri kha shango vho ḽine na tshomedzo siani ḽa masheleni ri nga si to amba uri ri na masheleni o eḓanaho, ndi nga fanela u tenda uri a ri khou kona u tou swikelela hoṱhe muhasho. Zwino nga nnḓa havho ri dovha ra tea uri pfumbudzevho na vhabebi mahayani nga maanḓesa ri tshi kha u tou thoma ri vha ro lavhelesa avho vhabebi vhane vha vha na vhana vhane ndi vhashumisi vha luambo holo. Ri tshi khou itiswa nga mulandu wa uri ho vhuya vha na tshiwo nga hangei kha vundu ḽa Northern Cape hune ho vha kha tshiṅwe tsha zwikolo henengei vhana vho vha khou ri tshikolo tshi tshi vara vha vho no ḓigeḓa lune a vha tsha ṱoḓa ya mahayani nga mulandu uri hangei hayani a hu na no kona u amba naye. Zwino ra vho vhona uri kha ri dovhe ri vhone uri vhathu vho no dzula na havha vhana ri vha pfumbudze khathihi na vhadededzi vhane vha vhadededza ḓuvha liṅwe na liṅwe.
0: Kha ri ḓo sedza heḽi wondlopfu zwifhinga zwinzhi sa izwi ri na nyambo dzi no swika 12 vhaṅwe u ḓo ḓi pfha vha tshi ri luambo lwashu ri na ri khou dzhielwa nṱha, hu khou dzhielwa luambo holu na holu na holu na holu na holu. Vha tshi to sedza ngo to angaredza luambo lwa tswayo kana lwa zwiga vha khou vhona lu tshi khou dzhielwa nṱha guma ngafhi.
1: Ndi khou vhona hu tshi khou lingedziwa muhashuma fhedzi ahi ndi ḓo fanela u tenda uri a zwi athu to eḓana. Zwi tshi khou itiswa nga mulandu wa uri vhathu vhanzhi vha ḓo vha vhudza kha mihasho yo fhambananaho uri a ri athu to vha vhona zwiko, fhedziha ri tshi khou amba hafha vhunzhi ha mihasho i kati na u lingedza nga nḓila dzoṱhe uri vha thole vho radzinyambo vha dzinyambo dzo fhambananaho zwihulusa vhane vha ḓo shumisa luambo lu nongaho. Ra sedza i Parlamende ya Riphabuliki ya Afrika Tshipembe vha tou lavhelesa yo vha yone ya u tou thoma u ranga ya dovha ya vha yone ine ya ranga phanḓa nga tsumbo. Vha sedza nge hu na vho radzinyambo vhane ndi vho masithesele vha luambo holu lune musi dzi khanedzano dzi tshi khou tshimbila Parlamendeni vha vha vha hone vha tshi itela uri avho vhane vha nga vha vha hone hafhaḽa kha vhugaratenga kana public gallery henefhaḽa Parlamendeni na vhane vha vha vha nga hone hafhaḽa nga ngomu vhane vha nga vha tshi shumisa luambo vha kone u vha vha khou lu vhona kha zwi screen. Vha sedza zwino ri khou vulela muṅwadzi na SABC kha zwiṱitshi zwa theḽevishini na zwiṅwe zwa zwiṱitshi zwa theḽevishini zwine zwa nga ḓivha zwi siho nga fhasi ya SABC. Ri khou vhona hu tshi khou lingedziwa nga maanḓa kha miṱangano minzhi ya muvhuso kha sia ḽa muvhuso wapo na muvhuso ya mavundu ha vhuya ha vha na mishumo kanzhi vha ḓo wana uri vha khou lingedza nga nḓila dzoṱhe uri hu vhe na vhathu vhane vha khou lingedza u ḓorogela holu luambo. Zwino ndi lutamo lwashu na thabelo yashu muhashu uri ngavhe zwi tshi ambarela kha zwiimiswa zwa nga u fhambana huno na
0: Wondlopfu kha vha ḽifarane na vhutumeli gidire maragani mbekanyamushumo ndi kha ri kona no swika awara ya vhusumbe.
2: U xelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi Phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
3: Parapara FM Royal Heritage Family First. Rock Choir Rofeta. 24 September Royal Gospel Family Day. Manasi Poma Kavane. Rufuno Tatagalabangwe. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day.

0: Miss P.
1: Parapara FM Royal Heritage Family First. Eleni bepa lihurwane line bone sarama bindu vanga kona uanda za bindu la. Varanga tikiti nga kati inga bunchi. Vanga kona uanda za bindu la voka bepa heli. Riavane chela. Yesu zidoba buyeza kana vako renga na vashumi kana chigwada chipio na chipio. Kavari kuwameka 082-796-0462. 082-796-0462. Rizo Tangana Royal Gardens, hashtag Ahuna Usara.
2: Karikonane, karikonane, ka Parapara FM.
3: Parapara FM, rinanu misi yote mbeka nyamushu mwende karikonane. Na msiko sadza luambo la tswayo, luambo la ziga, rikuamba na mranga pando baka vundu, Mpumalanga. And the provincial head in the Wolufuno Njof. Wolufuno Njof, kato sadza mishumo inebe wana dova na yo. Yo pembele la hili duva la 23 sa pen salbu.
4: Ri koribu wa bunji ya mishumo ika vundu la Gauteng na mrandu wa uri hei ofisi ine yaba iko ranga panda kana urangura in yo fara administration ya ubona uri zwa luambo holu lu tshimbile yo veiwa avundu la Gauteng naho ichi ko coordinator vhunzhi ha hedzi nyambo. So rona ḓi thoma muhasho sa zwe nda ambisa zwone ṅwedzi vhege iṅwe na iṅwe hu khou ḓivha hu na tshithu tshine tsha nga vha tshi khou itiwa. Zwino hu na nga heḽi ḓuvha ḽe vha ḽi amba hafha vha ḽi buda vha ḽi hombedzela muhashi ri ḓo vha ri na muṅwe wa mishumo mihulwane Gauteng namusi ndi ngazwo ṅwedzi hoyu wo ri u tshi thoma ra nga ḓuvha la u thoma la ṅwedzi hoyu ro vha na zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi ri khou rwela ṱari zwithu zwine zwa vhidzwa upfhi Deaf Awareness Month. Ndi ṅwedzi wa luambo lwa dzitswayo. Zwino u bva ḽeḽiya ḓuvha muhashi ha savha hu na workshop kha ḽiṅwe vundu kana workshop kha mavundu mavhili khathihi vha ḓo ḓi wana uri hu ḓo ḓi vhavho hu na arali ha savha na hezwo hu ḓo ḓi vhavho na mushumo vho muṅwe kana ha vha na mafhungo a dzi campaign mara fungo ndi ḽihulwanesa ndi ḽa uri a ri ngo to sedza fhedzi kha hei vhege na ḓuvha heḽo ḽithihi fhedzi vhege iṅwe na iṅwe muhashi u bva ḽeḽi ya ḓuvha ri khou vha ri na mafulo o yaho nga u fhambana ri tshi khou shumisana sa zwe nda ambisa zwone ri vha ri khou shumisana na madzangano maṅwe o ḓiimisaho nga hoṱhe rine ri zwi zwi humbuliwa uri ri vha ri tshiimiswa tsha muvhuso fhedziha ri vha ri khou shumisana na madzangano o yaho nga u fhambana na o to ḓiimisaho ane a lwela pfhanelo dza vhashumisi vha hululwane.
3: Kha ri ḓo sedza vheiwe sa pensalbu ni khou sumbisa zwori simu ya vheiwe ya ṋaṅwaha i khori no human rights without sign language rights afha ni khou amba uri mini?
4: Ri khou amba uri heḽi Afrika Tshipembe ḽi ḓivhiwa sa shango ḽine ḽa ṱuṱuwedza dzipfhanelo ndi dzone dzo ri faraho. Zwino rine sa tshiimiswa tshi ṱuṱuwedzaho na u supporta democracy ri vha ri tshi khou lingedza u amba uri a ri a koni u amba uri pfhanelo dza muthu dzo fhelela arali na pfhanelo dza u shumiswa holu luambo dzi sa khou kona u dzhieliwa nṱha. U dzhielwa nṱha nga nḓila heiḽa ine arali mushumisi wa holu luambo a vha a khou ṱoḓa u lu shumisa nga maanḓa

0: Розве.
1: Ебо, блюза, блю манки.
0: Рози.
1: Уайт манки.
2: Е. Я хуя не на музы.
1: А зонго керема.
2: Ndiona zwo kereme izo.
1: Eh, ni tisa tu wango fundi ni rumirise nga mmanda.
2: Ndi vanga fiavo.
1: Zwino ndi vhone vhane mavu msanda vhorandima vhakubvi. Eh, na vha magojo a nyi kubvi. Eh, vho mulala bu ndwa khulu vho Patrick. Na vhaṅwe vhanzhi vhe nda ṱangana na vhani ngei. Bare ini lumirise blue mankiri ya mufuna wa takaza na vhane mulovha wa namela Zion train.
2: Okay.
1: Bare ai ni mulumirise.
2: Ai ndi khou livha nga maanḓa.
1: Mm.
2: Ah ndi khou livha nga maanḓa. Ndo vhona no thumela muṅwe mulaedza afha nari ubva gai.
1: Hola mulaedza u khou bva mubvumoni.
2: Oh.
1: Vhathu vha mubvumoni vho takala nga maanḓa.
2: Mm.
1: Ee, vho takala nga maanḓa vha ri hai, radio i na maanḓa, vha khou livhuwa.
2: Vha khou sanganedzwa ngani?
1: Vha khou sanganedzwa nga uri ra vhuya ra amba murahu wange nga badea, ndi khou humbela vhathu vha mubvumoni bada, nda ri tudzuli hone mara zwe ra ṱangana ngazwo. Ee, zwino ndo zwi rumelwa zwifanyiso, shela giravulo, kagedziwa nga vho takala.
2: Mm.
1: Mm.
2: Zwino nga ri... Nanga ngeni ofi antabalala ngeni.
1: Mm.
2: Ndiko diva.
1: I antabalala ndi ko uona.
2: Na rine vha dzula vha antabala atina ndi diva nga ngeyo. Anri ambeli. Anri ambeli. Ave mfura ya na mawashu. Vhathu vha imishimo ne basi dzi a phajiwa nga matope manini. Ei,
1: hey. Shamburi ya wovi pams.
2: Huna huongo nofi bedi kono.
1: Mm.
2: Eh ya tona zwa vhudimvula fhala ni a basi adzigoni.
1: Sino vhathu vha tete to namela ninge bedi kono.
2: Ah. Shambu zwori ndi ita pulani.
1: Mm.
2: Ya ima yo ima inga dayo panda.
1: Ndi miṅwa.
2: Ah, na ndi kho ḓi tali forona zwo ralo.
1: Sina mwa efora ruru.
2: Ni zwakale.
1: Hai mani.
2: Zwino ini i line ifika ni chamba ya fara. Aba ambaleni vhadzula vha vhantabalala makalushi. Ya ninge vho mulima nge ini.
1: Vhadzula po vhantabalala kha vha itelwe bada. Shambo ruru bva tshichecho.
2: A mara namuso kale na vifilano le na ndala ma washa. Anongola ka.
1: Abe u amba zwina ngo zwiwana.
2: Ini kai kwa ndugu ndugu shela muno.
1: Ah ndugu.
2: E karu ndugu shela muno.
1: Sita the word la ngani ngi antabalalawo. Ngozi wana.
2: Ai.
1: Ndo torothe. Eh zwi ya. Ti muvhumu ndando ya.
2: Ndo torothe vhege dza u chimbira ngi luka prof andi ndumelisa.
1: Ah prof.
2: Chimbira ndi rengis.
1: Prof zwa u do vha mwashi.
3: Musi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha sukiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
4: Paradise Healthcare ndi tsumba ndi khamulo dzi fanaho na high blood pressure, swigiri, malwadze lukanda, tshikalo tsha vhaimana na vhana, ri ṱola mbumbelo na prostate, stroke, mutodo na marambo a vhaaluwa, malwadze kwa mutsio, tshivhindi na mbilu. Ri wanala Thohoyandou Paradise Healthcare, ntamo polisani na hamu tsha Mumoni, kha vha ri kwame kha 079-481-6830, ndi 079-481-6830. Paradise Healthcare i tshimbidzwa nga Dr. Muvhango, dokotela wa na chenjem.
5: Muthu muṅwe na muṅwe ane a vha na mbilaelo nga khungedzelo ya zwa politiki kana khasho ya zwa khetho dza politiki ino khou hashwa kha Phalaphala FM a nga vhiga mbilaelo yawe hu saathu fhela maḓuvha maṱanu a khasho iyo na the Independent Communications Authority of South Africa ICASA. U vhiga mbilaelo yavho ri humbela uri vha kwame ICASA's Compliance Department nga nomboro ya luṱingo ya 012 568 3233 kana ba email broadcastingcomplaints@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za. Nomboro hafu 012-568-3233 kana ba email broadcastingcomplaints@icasa.org.za naka complaintcc@icasa.org.za.
0: Parapara FM Royal Heritage Family First. Rock Choir of Beds. 24 September. Royal Gospel Family Day. Manasipo Makavane. Rufuno Gajagalabangwe. 25 September. The Royal Leonard Cultural Day. Apa udabana.

0: Kila zosu na yotenda pezu itafu mina mine dorasi ya wari ya shuja usumbe ndi pada pada FM kuprasi ya kasho ya Afresh PM Arche loka wadam tichirisi na watanganiza kini bagi ya mshumo ya burereli Nenifinga bedo blumangi kabu nukura madikuwa na budinga manda ndipu na wabandiku na kalawara aiwa Sonde ino yabu hii yabu ya mataki na musingala fumbiri launo ngwezi unarabakao ngwezi wakufu mwezi okatitopa ngwezi wabufa Rika diya panda nonditongisa nga maitele na mvele ya rine esa abavenda nga otorarum tijilesi. Nituwe sanga mandumura wa Karoshi ndi Bravo 1020 ndi wa Karoshi na mapungo awariyashu ya usumbe. Udawi ya zotunonga awariyashu ya umaro. Rara forna linda loima ngandira de zoraro. Oba wanenipa mabipa ganda manaka mbiru. Kwa peni ya muna ujeni madi. Ndi hoyu muprimia wanengo velo vangini chaurucha bowa nchikose mfuma kazi. Na mvele izi makazi. Tendani, Lady T, nduwa mshash. Mbeke ya mfuma nila ya kariko nane. Ya doa pia wabeke ni daho. Wende ni ya pone na wawole pari. Na ba kandibo njia nefo. Ba demanda pa zwa kazuna na zwila. Wena waita wa shipembero na wena kuita chandu kwa pabuchuro ni hapa. Kujarisi na musindi sonda ya budinga manda. Wende sabunga raka diwaka unungwe zuwa bufa. Hile pungu nara kudu zuranga lupa na msihi. Lichi mzano kwa budinga manda na unungwe zunara waka o. Ningwe zuwa bufa. Ndimu siyafa rikuwa lewele sa pungu la tabelo na hili pungu la mipasu orina zuchimbiranga ndirahati zuchifamba na zuchidanga hafi zuchitendira na zuchidanga hafi zuaneza na zuchidanga hafi usiazolo pungu na mtikiresi ndinawa hapa wafunzibo ramaira na mkigulubo liba deru udhortuza lifesa hapa kuindele na ufungu orina zuhabudhivudhu mwuru udhivana ngangini apaka mishimi yorishaka hapa rodi guadama arachira lo pasa Arabizo makuru kukuwa ngini. Mpenzi nga sonda ngini wadhiwana. Ono yomuchu wa wakwada mapalani. Aishito hafu ndiye notakuwa kola wa ya kerekeni ya ngini. Aishiko ngini kerekeni. Uwita zina la Kristo. Kana urabira nga zina la Kristo. Kani zonde tsumbo ya ori. Aya mapunga burere na mverere. Azivoto umo chimbiza na. Kana hai the blue one mabina utuwa hezo. Azunga kona ze. Azunga itene dhuwa na letihi. Unaranga wana. Burere achi Kristo. Na huwa cha Afrika zota ngana pitutihi. Zotu la pitutihi. Epezi nga pala bangu wachamba wanevari. Hoyo muru nenga kawo uvo sinamizi. Nako dumbu mungwe kutuku nyana kwa adakuwa uzula wawela kure angeini. Kani hapa zino. Nda itazula zofi. Ndo farera nga mandaka mapunga ne atabero. Ziasi ya ndo nofurarela. Ululu wanga. Ulkan obu hanga ureleri kana ayamaitela sirala chivenda. Hone kani unyima haya avurereli ya chivenda haya. Ndiya wadu nofurarela wataduru taduru na maitira yenu ni akereke yanga. Pizi ya ezumbu sozo temte jesu nzini mwadu wana zone po. Abadu damfuzi wa ramaira. Anamike kuduboli wa dhero. Wartusa kazo. Ndisa tia kabo hii. Kama tendele ndifukenga hafa. Ndichibi hafo. Arikoi yangi ni ishani. Ndasa tubo nuru batuwa ishani zuyenda zuyo ambaru wangenda zuyo yesu ambaru wangayo hafa. Kana na uruku wabundi ya ishani. Ati devindu dhatifazo zarisha nengi pandorna. Na chikipa chechi ndi cha ishani. Na wadhi wafuri naoni. Azotu usaa mungori hapa kakashu hapa. Yuzu mtozu na mrawako zaifi. Angi haya na yaba mubuoni. Senda ndako wana zoni hapa mtijirisi. Hei, arethi. Tufukenga hapa nchubi ya handi ya ngini. Organic family seja.
1: Rebembele ngwezu wa bufanga ukuda na utota udhiba bufanderele ya ashu. Izwe ringa zwitanga ukuda upika suliwa zwa siyarara, ukuda urunga zwembaru zwa siyarara, katina utalera petu wabufa. Na ututu wezana uvachipita cha mitambo katina michino ya siyarara. Ututu wezana ufese sana utiba mbele zwa pamba naho, kahuni mwetu wabufa. Para para FM, ripembele mwetu wabufa.
2: Para para FM Royal Heritage Family First. Yale ni bepa lihuruane line bwone sarama bindu vanga kona uanda za bindu la. Varenga tikiti nga kati inga bunji. Vanga kona uanda za bindu la waka bepa heli. Riyabane chela. Yesu zidoba buyeza kana vako renga na bashumi kana chigwada chipio na chipio. Kabari kuwame ka 082-796-0462. 082-796-0462. Nizotangana Royal Gardens. Hashtag ahuna usara.
1: Hey. Ni Parapara FM.

0: Kela zwa shindo ndi fumita ifezi yodronga nta nga mitete ya fui na rosi ya warashi ya busumbe. Ndwa hapa mchile sote chibi ya hapa, arikokidi mara yange ini organic family surgery ndi ishani hapa. Bahone, wane wane Dr. X, ndi Prof. Elijah Kevin Sirambani, baro rade bronto, wadanga chavu koma hapa, ndi kwa aridhi. Prof!
1: Zeno, izo kwa mbarele kwa anga, izo kwa jena gai.
0: Nanti kwa utakuna kwa mbarele kwa kuri, ay. Maitele ni yasuno, ndia nienge ishani kani.
1: Mara ina nizubo nizore ama mbarele, ndia mtu nuko vaa ishani, aziko vaa uratama runga muya.
0: Na hivyo ndo sazuri maruko yanu nakadhiwana na zipenduka. Ando sita msacha ajawa na.
1: So nikota uza watu zoro dambara asu. Nikota uza watu zoro. Oro vaisha ni achaneka penduka.
0: Na hivyo ndo ajawa na maruko ya zipenduka.
1: Ubu anu ama shoba ne.
0: Ayo the way ya ndia maduwa.
1: Nela ni anega kwa fafi washa wea.
0: Kani.
1: Washa. Au di aini. Washa wea. Oto fadratani umumuli.
0: Kani ngori kangwezu wa wufa. Yoko wisa wufa azipenduka.
1: Ai, mara ndo za mama wanabasha. Ai, matichiresi. Ara mtu ana jealousy ya penduka asina. Kanu umbele penduka. Achesu kwa matichiresi. Utebara hapa kusibona. Ngatungu hako sikore prof. Deambara size 38.
0: Ayo ndi ayiribuwa. Ayo ndi ayiribuwa.
1: Ligabe iye.
0: Ayo ndi ayiribuwa. Ara wa mtu wa sazi filimu bo hii. Basu kwa sazi filimu za ngebo wa Amerika nyana. Ngeba wana ruba faru wa wane wa mbarazo ya mbarazo wa hani. Mitole yone inga yene. Nika
1: nukena ngori minizu no. Nika nukena ngori minizu faru wa studio.
0: Nika nukena mbarazo. Nani soko kwa kwa maifi mbro muoni.
1: Nika nukena mbarazo wa faru wa. Wa Amerika.
0: Aridi.
1: Hey blue.
0: Hey prof.
1: Hey. Hetu hei ya Royal Gardens. Ndikare ichiko bitiririwa.
0: Ndikare nga manda ilabe yo swika zwino ke prof.
1: Wa u tshoko fonga ri ainga swiki.
0: Uto swika.
1: Mwima wa gato day e blue. U tshito do u vambadza tshithu tsha zwavhuḓi uri tshidivhiwe. Iya u noko vambadza vho vhanwevho. Na iwe u vha wana tshikhala tsho uri u ḓivhiwevho vhukati ha vhanwe.
0: Zwi ya chimbi.
1: Wa bona pala plate yani hei yo ite yo tera zwiliwa. U to nanga ina afuna ikadzinwe ya vana mashudi ya nangiwa zwino na ana tshivambadza zwizwa kha yavho uri na vhanwe vhathu bono kweta zwizwavho na ene a jenevo a wana opportunity to ri a kono ḓivha vho nga vhanwe vhathu ngori a island a yete u to dalelwa tshiṅwe tshifhinga mara arali a vha vhukati ha vhanwe vhathu muthu muṅwe u ya kona mu access na ndi khou ri vhathu vha mudzimu hanga Royal Gardens uto bori huna hei ya vhaswa na thi na rono vha vhakala blue a tshari tenda ri tshi vho tafa he ha yo
0: iko tenda muṅwe na muṅwe prof
1: ha ya vhaswa
0: iko tenda muṅwe na muṅwe
1: na nne ndi yenefa
0: oh the
1: gamana ra kha yo
0: ara bara mabindu hi kha vha ye hothe vha tshi ḓo vhona
1: zwi hanefa kha ye
0: prof hi vha jena gibis vha amba dzi ri enya
1: na mbare bla vhuku vhuri na zipi guru kuno kuma magonani
0: ehe
1: ine hai hai zwino la mutano ndi ene nge kha mafhungo gospel kha ro tangana na big fish sipo makhaba na nenge na vho funa dagada hone bonga vhanje ndi kubela lise vhanwe vhanje nga manda pala fhethu mari nda to zwifuna uri zwetwa tshipiri uri ha dzi kofina vhanwe vhanje vhone ndi vhanje vha imbia pala fhethu ndi vhanje nga manda kha vha wana tiketi yavho hey zwino ya shiya vhukuma kuma ndi ya mugivhela zwino ya nda pala no hune ya na ndi kuri ndi ambare mini tato na ndi kuri
0: ah prof ndi zwanga na vhone
1: arita kana nenge ka mugivhela ri ḓo vhari na makhadzi ri ḓo vhari na hey Uto wabilingani, arita kandene ngei, riba funa nga manda, bwone, una chipunga chori, riba tuni, ridizinze, ritakare bwona bangwe, ridhibi, wuna rina ridhibi bwongo batu. Shuna bwone, ara riba sabara mabindu, bwone, abatu di tanganyi sana bwongo batu, abatu di associate, bari isi bwona rijeni kazo, hai, mutu ndi mutu nga batu, kaba ya batuni, na bwone batu di wabu. He blue!
0: He prof!
1: Ukuri minene?
0: Karijeni isha niangi prof?
1: Di tangani za batiche siwa para FM, bwene, baka embe kanya mshu mozino ya vreriri. Hei, ndafoto piki ya wane mabuzi yanga ai mandere, hei, nda jena kaloi, bafunzi banga tomanga na pa bora mera bari hezo bonga profu batu zo zwi dia dere diga dikole ba pa zwi zwino bora mera tinga pinduli chitu ba do li jena bon zwino heblo una batu vhane ndiko dzelwa amba mafhungo a zwilonda batu kama ntecherese uya hesha ngola thoma na hela guma hone ndi ko toda mbana vhane mafhungo a ndeme nga manda ara huna batu vhane ko lapa zwilonda zwa vhukuma in the natural way ndi organic aban tachelese zwavhuḓi ari tshimtsha zwo thungo ri vhe mtsha zwange thungo arali huna vhathu vhene kha ulafa aban tachelese abata rekhoda vhafho avabe phone tsini na wali zwino arali huna vhathu vhene kha ulafa wo sini kho dzidzibatsa kha ulafa babva phanda Afrika Tshipembe lothe Afrika Tshipembe tongo revenda tongo musina ndori Afrika Tshipembe lothe nga wanga redze ndina sejari Cape Town nge Century City ndina sejari hapa Jabeke Senten ndina sejari Venda mara matanzi othe ane akututua achikobva thungolothe ndi amba ndi satimatimi uri sejari ine ya vapanda kha ulafa nga ndira ya natural Afrika Tshipembe lothe ndi organic family sejari araba ko danga cancer araba ko nyago ulafiwa cancer ati ngori dzibadza ulafiwa cancer ingaba cancer ya mufuda inwe na inwe ingaba prostate inga huna vhathu vhane blomak vha tshi khou pfa ngari prof o ḓa kha mafhungo haya nga vhadzimu ari ngo ḓa ṅwadzimu ri tou ya tshikoloni ri tou vhala bugu zwa vhukuma bugu ndo vhala bugu zwa vhukuma zwi ḓa kha mafhungo a dzilafho in a natural way ndo study nature na technology ndo study nature na science ndi a ḓivha dzilafho ḽa vhulwadze zwa vhukuma naturalogy ndo tou i graduate zwa vhukuma zwino arali vhone vha khou dinwa nga stroke ingaba hemiparesis ingaba hemiplegia ingaba ischemic ingaba TIA ingaba stroke tshine tshi no vha na 10 years 20 years 15 years 8 years a ri tshuwisiwi nga stroke ri alafha ari vha khou dinwa nga bronchitis pneumonia TB asthma sugar diabetes type 1 kama type 2 ri alafha dzilafho ḽashu ndi ḽa 100% pure natural mishonga yashu ndi 100% pure organic a i na preservatives ndi mini heyo preservatives ndi vha ndi khou amba uri a i ngo vanganyiwa nga zwiṅwe zwithu zwa dzikhemikhal i khou ḓa kha vhone nga thimbyana kana nga preservatives dza natural ari vha khou dinwa nga khana ine khou sokou vhavha vha tshi femela nṱha Afrika Tshipembe lothe sejari ina ne ḓivhe ine ya to lafha zwa vhukuma nga mishonga ya natural ndi organic ndi yavho prof ari kamba zwo ari kamba hezwo zwavho zwi ndi vha khou sokou ri ḓo pfa uri mini ari kamba hezwo zwavho rini.

0: Ndi na makhadzi wa rambuda tshiwanga matembere. Vongaledzani rambuda nechirembe. Kha ri ṱangane nga sonda haino. Kha mbekanyamushumo ya Rodigeda na Miss P.
1: Ezo, ndi zwa sonda ino.

0: na Miss P.
1: Uhelelwa kana usiwa nga vhafunwa vhashu a zwingo leluwa. Ha clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele life ndi FSP re mulayoni na license ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali, itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili, khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali, i wanala Dischem, Clicks na dzikhemisi shango nga vhuphara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
3: Paradise Healthcare ndi sumbandira kha mulwadze fanaho na high blood pressure, swigiri, malwadze lukanda, tshikalo tsha vhaimana na vhana, ri ṱola mbumbelo na prostate, stroke, muṱoḓo na marambo a vhaaluwa, malwadze kwa mutswio, tshivhindi na mbilu. Ri wanala Ṱhohoyanḓou Paradise Healthcare nṱha mapholisani na hamu tsha Mumoni. Kha vha ri kwame kha 079-481-6830 ndi 079-481-6830. Paradise Healthcare i tshimbidzwa nga Dr. Muvhango, dokotela wa na chenjem.
4: Hey, ndi Parapara FM.

0: ndiafu mipezi minete rosia orashu ya umaro ndipada pada FM kuprasia kasho ndiruwe sanga manda mruwa karushi na mapungo awara ya shu ya umaro uyabu ya zuzunga orashia ptahe ayo adoba au pedi sera marikuna bala na musim zuzunga mchilisi ndirangiri ya pada sia forna vayi nibanga bacha wanena mfunzi wa ramaira ndichana water mfunzi wa ramaira
1: Ne ndi mukreste tiri izini mukreste zamor ndi tiri ndi bidye Yesu Kristo ane awur ndi ene na uri adum tuk sikse dela tabero kam zi muzimo na rukwa manga ya rukwa manga muti abana mke guru na wone bana Yesu wavo udo wori unfortunately afi Yesu ndi ba matongo ndi wone wene ba sikse dela tabero kam zi Ravana huyu ane avizofi akana aba ba urere ya Islamic. Wone watenda kha uri ane aba Yesu Kristo wa vhondinyi ndi Muhammad. The prophet. Ravana ma Hindu na vhone vha dzivitelela mudzimu, mudzimu tiri kwa maga muti ene wono yu mwali mudzimu tilao. Zvino ati vhone uri una khombe khombe ni kana ari to ringutse yanga ndi uri apa fhethu u tova na khombe khombe yo ri ne ndivizeli ya Yesu Kristo na ndisa letevili ureveli ya Kriste niko mbisa kaa wawa na ndi niko zibu chisangu uri hawa wapa Kriste wichi kuna kinyini kibafai wana uri usasalaza kana mungo ureveli kana wango utemili wawa tu wane wabiza uyu Yesu Kristo wawa wonga mazino pamano nao ndi wana wawa ne batu wane chikunga chinji kapeleleza wa chiko uza wawa zimu uri ndi wane wa etini ya mbawa wawurine wa nende ranchi wa matongo
0: hawa kuhunu wakristo wari hawa wangu ni waedi
1: nda hawa kristo watina kauri rineri nera viza wa matongo ni rivaedi ni ende hawa wazimu wawurine ndi wa satani ende mene watu menema kwamba sezo hiru wanaru kwamba nga mtu anena ene otu uswa nga tu uswa yane wawazimu wanaru kwamba nga hawa
0: ndo ndo basanga banda bo tambachira afezi bora bane ba mukreste tira
1: ne mukreste ni zone mara bu kreste asi une radio ri sasalaze bungo urereli ni tiri nere bari kuamba nga Yesu Kristo
0: ba phasa ba shela fora bo tambachira
1: nani ngi bibili ni ziyona mona ma
0: ndo basanga liko
1: ndi bo tambachira Stephen Mkhudi uba chikunja basi
0: ndo basanga banda kapo bo Mkhudi
1: Ina.
0: Ndendo napada paloka be. Ai, afa una mutu apa 086-300-2503 ndiye na basukisa ngagene muti cheles pada pada pamia loka vela ka abajene bashere mrech. Ai, pamia loka be.
2: Ndandu na.
0: Bone kokwane.
2: Urita.
0: Ndi tharu ngeno ke yovo.
2: Eh mani. Nendi konyango uvudzisa muke guru afo kaizvi zvavurevereri chimwe chivinga arivona zvimwe zvichidhara ngapo vashavela karinenga vakapenzini
0: vone kokwani avatovhela khakala zvavhuḓi vari humwe vakavona zvichibhara zvikobhara ngapi uri namusi ichiyambudzisa itotowa zvavhuḓi ikopfara
2: ano baba mwe mureri ono bo au pasha tamushinga ngezi chikokonda vashavela ngasa kha lutendo lwa mudzimu afo ngangei usimori ngafa ha mudzimu una vuchiro ngangei auna vuchiro vave vachikotevedza zvizwa kukumana uya vashavela ngasa kha rine vatendi ndra
0: Wane watu wa shabara nabani wano kukwana?
2: Haa, ime nitoba mkirese wa mkumu.
0: Oh, abonga shabara.
2: Nda.
0: Apa unora wana ba kreste, zvaiko dito abona bone ba didanga apa kavo maine, uto da tuso apo bone koko kwano ne riminga kalo. And Rodi was a calico very para parlomia. Apa line one quits an ina. 086-000-2503 Iba swiki sange no fanana havandri. Vamu ya, nloko ve.
3: Ndumaji.
0: Ndendo na.
3: Mupaso.
0: Hmm.
3: Nacha bero.
0: Mm-hmm.
3: Auna chiricho pamba na.
0: Auna pamba.
3: Hmm. Sitongori ndisha urele uvili usafani.
0: Mm-hmm.
3: Chabero indi ya urele uvula hoto daonga buku. Era tubufunzi wara buku ndara uchia. Mupaso ndiwa ashu ya rabi kwa ona. Zote. Eti pasa. Hivaru kwenye gandira. Hivaru ya ninge kare. Ninge tatuwa nira mbiza mwari. Na vende vada. Hivaru kendo ruda una buku. Vachira kwenye kwenye kwenye kwenye ninge. Hivaru kwenye maite ya wawala. Asi ya ashu.
0: Wene vanga ngeno kawubu asi ya lala jivenda.
3: Nitoka muzenda. Atungo tuzinanga, atungo tuziguda. Ndilo pekwa ni muzenda. Hizi mwa zitendo, rito ziguda. Na nanga uijia. Na safuna, ninga yumu kresta. Ungali na choka kiao. Na safuna, ninga yumu imbi wa mechoka kiao. Nito ziguda na zinanga. Para uwa muzenda mura mera. Longo tuzinanga. Loto pekwa wa muzenda.
0: Hei. Babako, ndasa wa mkresta. Ungo kake ya chitu.
3: And I went, inachiti, uchikreste rito chiguda.
0: Ndori wa zangamada, wadori pindu wa ramai rapor na.
3: Uwa muvenda ala kuziguda, urodo kwa moraro, ndiko salute.
0: Ndori wa zangamada, general, madiko na udene, po para para, mian loka, wadaka, bachira mrenji.
4: Gulumangi.
0: Ndandu.
4: Ndandu ma.
0: Ay, ndandu, ndo nitu wa mawashu.
4: Ngano wangati atindo wakura vuni kwa mana wakura ura do wana rambeza ngatumu
0: ndido wakwa mandido wakwa makarishi ili mwenye nandu
4: luma iki hizi mwango mtejeleso upoka hoi hizi upasa so upasa mwana mwaka ya nimufunzo toma pukana ya kwaka tudivachitu zapasiwa za mbeliri wa revaru kwa ningeni karichi rezi kwa rika rukulizi mbira.
0: Oh, ngaimwe ndira paso kwa swika ngika muzika mutu.
4: Zvito swika zvabudu bu dino dzifarana fora, hadzipimwe nanga kuya makwani kachimire ndo mupasera fora, ndamusa mufunzi. Zvipukane ko, hatwana madi, ngamubebe achiri mwana nga kazvumunakera nekwako ya hone kana chikoloni kana ukoita dzikoso kana kuitwa mini. Zvipukane paka mupaso na mina zvote. Hezo za bugu zuko toda. Zoda na magreke, zoda na neva majuta.
0: Ndodi wesa ndanu kaliko vee?
4: Nda mkoma na wangani. Nde mwa raro buluma nji.
0: Ndito tanga njiza.
4: Ok.
0: Ndando nanditewe kawa. Nikondi jiaba wawewa ni baba ufidisi. Ndukono dhangini ka abayini wanga. Watuso finure zimbu sa zodoka ufangini ka kawa tichiresi. Ndipese ringa hawa. Ndere wamu ya nloko vee? Ndando na.
5: Na ndikumbiro zvivenga yini?
0: Kaba zvivenga ndira ya.
5: Kha Yohane wane chi.
0: Mhm.
5: Yesu Yohane wane iri urangani ipi over e hole.
0: Mhm.
5: Hulo ipi over e hamudzimo. Hulo ipi over e. Hulo ipi over e ene mudzimo.
0: Mhm.
5: Zvino ndava ndikwa ngubiva uri kha ava va matongoni. Matongoni over e guy uri hakonone ipi oba e hamzimu abo matongoni wapo zunga magari
0: nga ingwe ndira matongoni oba ingabi
5: oba ingabi
0: ndori wesa nga manda abado ipi ndura mkikuru wali wade
5: ndike ino baji miko
0: eke ni madiko na uwezi mkano wangangane ipo ma
5: na ale bero
0: para
2: pinda
0: ndendo na ureni
2: nero doro jabulu fangea wablu manki
0: du
2: Awa ndibu mdao nga huwa nukwama.
0: Kezo badao?
2: Ii, ndibu mfunzi ya babu mdao. Hapa petu, bluma kindigo, unazume zitu zine watu banja wakono zifesa ya.
0: Kamara visele kagara badao?
2: Bluma kitaido inaya ba wane hapa nuni shangoni na panda anuzimu. Durufuru nera kurufa. Rufuru nera kurufa, roko siwa nasa ta. Wuru rufu. ndi lwone lune mudzima a khou ri u khou dzori fhenzi vhunga sa musi muthu muṅwe na muṅwe a tshi khou fa a tshi khou lova muthu muṅwe na muṅwe u khou ṱoḓa mudzimu ende ngauri yo vha i si pulani ya mudzimu ya uri a tshi sita muthu muthu a ḓe a rove
0: no xelanyana vhada u ṱhamusi na muṅwe mbitsisa nge eneyane no no ḓikhela uri na lufu na ile ra dzula nga lo hafhaḽa thabelo na mupaso ri zwi fhambanani zwi khou ṱangana ngafhi hafha vhada.
2: Ee, ndi khou tou ḓi ga henefho. Zwino hafha musi ri tshi rabela ri vha ri khou rabela mudzimu musika ḽitaduru na ḽifasi o sikaho vhathu vhoṱhe. Zwino havha vha vhurereli zwi vha khou amba vhurereli ya Tshivenḓa vha khou amba nga ha vhathu vha tshi ri matongoni vha khou amba nga ha vhathu vho no fana na nṋe na Blue Monkey na nyinyi ane a vha hone zwino hafha shangoni ane a khou tshila na murahu musi o rova and then zwino a bva a kona u vhidziwa upfhi ndi vhadzimu. Zwino hoyu muthu musi a tshi khou tshila nga ene muṋe na ene o vha a khou ṱoḓa mudzimu ngauri hoyu muthu u a lova vhutshilo vhune a khou vhutshila o fhiwa nga mudzimu na henevho vha vhurereli ono vho fuwa nga mudzimu vhutshilo vhune vha khou vhutshila. Zwino vhutshilo vhu ha ḓa dzheneleliwa nga Sathane a ḓa a
0: ṱhamusi vha sathu yapo kha Sathane vhadau ndi vha faranyana mulomo zwiṱuku ndi vha vhudzise mbudziso ya uri hoyo muthu ane vha khou amba nga ndi wa matongoni o ḓa a tshila kha ḽino ḽifhasi arali oyo ano khou ita vhurereli ha Tshivenḓa a tshi ri na vhone makhulu wanga vho mbilu a ifheli hanengei kha vha mpfe zwo fhambana gai na musi vhadau sa mufudzi vha tshi khou ri nga dzina ḽa Yesu Khristo ngori ndo ḓi ḓa kana henefha kha ḽino ḽifhasi a ḓi tou ṱuwa a oroho zwo fhambana ngafhi hafho vhadau vha sathu fa muyana
2: makhulu wanga musi vha tshi kha ḓitshila vho vha vha muthu u fana na nṋe na muṅwe na muṅwe ane vho vha vha sa ḓikoni na vhone vha tshi khou ḓibalela zwino ṋamusi arali nṋe nda nga vha humbela zwine ta nga vha humbela vha nga swi kone u nyitela ngauri na vhone vho vha vha tshi khou ḓibalela vha tshi kha ḓitshila
0: vha hone vho makhulu vhanene vhadau a nga tou swika muḓulwaro makhulu wanga hoyu mulenzhe wanga u khou ita zwone vha mufara i u ya fhola sa zwe Khristo vha khou itisa zwone a khou fhodza vhalwadze zwo fhambana ngafhi vhadau.
2: Tshine tsha vha hone hu na zwiṅwe zwithu zwine vhunzhi ha vhathu a vha zwi pfhesesi u bva hangei murahu ngauri arali ri khou amba nga vhadzimu vha fhasi ri khou amba nga vharomwa vhe vha tanutshela mudzimu nga murahu ha musi mudzimu a tshi sika Adamu ngauri nndwa yo bva vhukati ha musi hu tshi sikiwa muthu and then ndi hafha ha kona u bva nndwa ya mudzimu na Sathane ngauri zwino muthu o vha a muhulwane kha vharomwa o sikiwa nga tshifanyiso tsha mudzimu and then o ambadziwa vhukara ha mudzimu zwino vharomwa vhoṱhe vho vha vha tshi khou tea uri vha rabele muthu sa mudzimu zwino Sathane aya a hana a ri na ene u khou ṱoḓa u rabeliwa ndi zwo Jesus a ri a tshi swika afha shangoni a ri muvhuso wa heli shango ndi wanga arali iwe u khou ṱoḓa muṅwe wawo ngwadamele u ni rabele
0: nga iṅwe nḓila vha dovha vha tshi amba vha tshi ri vhoṱhe havhala vha matongoni ndi vhanga ngeya Sathane zwi amba zwori vha khou ri na havho vhoṱuwa vha havho a khou fhindi vha ya matongoni ndi vha Sathane
2: arali hu uri sa zwino nṋe khotsi yanga arali vhuthivi vho lovha arali nṋe khotsi yanga ha ḓa muthu a ḓa a ri ndi ene khotsi anga nga tshifhinga tsha zwino thi ri vhona lovha nṋe ndi a zwi ḓivha uri muya wa khotsi yanga zwa zwino a uho zwifaroni zwa Abrahamu u zwanḓani zwa Sathane hune zwa zwino Sathane u khou pfisa vhuṱungu phanda musi heḽi ḓuvha ḽa uri ene a ḓe a fhelisiwa a laṱeliwe mililoni ḽi saathu swika and then zwino u vhuya hafhanoni hayani nga madzina a khotsi yanga na miyanga ngori wa zwi ḓivha uri nṋe ndi nga si gidimise
0: ai vhadau vhanama vhaṱuwa ri kha ḓi amba kha ḓi danalo zwavhuḓi nga maanḓa kha ri thome henefha kha vhadau mufunzi vho Ramaira hone vha khou sumbedzisa uri havha matongoni ya vhahi zwi nga ngari zwi yela nga ngeini kha hoyo ane khou pfhi ndi murungu wa thathiwa ngani ṱaḓulu ane vho ndi dzhia bolo u ita hezwo zwa nga ngeini u vha u khou ita zwo zwiḽa zwa nga ngei ya Sathane na uri arali nda kha kuta zwezwo ndo eḓela vhaṅwe makhulu wanga vhane vho ḓiṱuwa vho vha ḓi ḓa vha khou mpha tsivhudzo imaho ngauri hu vha yo ḓa muvhi afho mufunzi wa Ramaira zwi tshimbilisani na mabono ane ri vha ri khou a vhona afha
6: muhashi ndi a thi ṱoḓi u amba tshithu tshine ndi nga si kone u tshi phuruva ndidozi dororora atikono arali ndiko debate hapa azvifanina ndiko kufunza vatu one on one una zvitu zvine zvairana na rupendo radioni kutobeya chitu chinofareya arali ndamba chitu chine ndingasikono chidefenda ngori achifarei then ndidovana problem and issue uri vabva vaitisani atingasikono ui defenda atinayo bhivirini mara zvine nne ndanga zviyamba ndizvauri mudzimu ndi mutii osika shango vamatongoni avongosika shango vamatongoni vochira tsangoni losikwawo nga mudzimu richiva rakabuga Genesis chapter 1 una chipinga pakabuga mishumo chapter 17 hepauro ava osvika paimwe dhorobo inopfiya Atene hezvo achisvika pa dhoroboni ya Atene muapostola pauro toutotoma chine achiita ndiumonamona nela dhorobo asi kupfunzani akoraveresa zvine hava vatu vatenda khazvo zvine hava vatu vava zvone zvitu zvine nhendorari ndityo zviita vunji avapfunzi riyaya kwetu ritikoyofunza richitomera diva uri ava vatu venenda kuamba navo vatenda mini ndi zvitu zvipiyonga havo zvine kamusi ndingari ndichidauamba navo ndavatusa ngazvo so pauro utoma ngovabhudha ava vatu une ayo uima aamba navo i uri achiamba ari ndobhudha bhudha ndavona ndichishumira midzimu yanu ndimidzimu yanu yene yena ivumbanga zvamba yene yena kuitava ndiyanu ngori hoyu muri waoma hei mbudzi yafaradova radhila ari ndimidzimu yavo ini hei ari ndawana aletari yomworopfi ndiya mudzimu ane risi mudive ari onoyo mudzimu ane riwe nisi mudive ane namushumira nisa mudivi nne ndikotodo ndivudza zvitokutukunga hai ubva apo pauro atomori veinwi hoyo ndi mudzimu weasika shango kha midzimu yote ingava mudzimu ya vapiyona vapiya tikokwamba madzina ahafa petuni yavote vane vone vanga vahumbura zvazvino auna namudzimu namutii osikawo shango number 2 kha midzimu yote auna namudzimu namutii ane uambo uri ndidohasura vatunga dzuva la kupera ndaimwe mbira ndi mudzimu ane ramuvara bhivirini pedzi ane ava hone ubva matomoni zvote zvisati vahone ane abvava hone magumoni zvote zvichiguma ahuna namudzimu namutii kha midzimu yote hone izvi zvine rine ravakazvoi ndi zvimwe ngauri nne ndobhegwa ndi mubvemba atingobhegwa ndichishumira midzimu isiri ndotobhegwa ndi mubvemba uva mubvendai azvongokakeya utofana nova mukuwa zvisongokakeya uva mubvenda zviyamburi automatically nne ndityoya kara matongoni no uva mubvenda zvitoambori musi ndichibhebhiwa ndichitomova na ngerekanyo yanga ndikotiyo nanga ane ndavonori hoyu ndi ene mudzimu ane ndamuvara kana ndamudiva ane ndangari ndichikuamba naye ndazviziva zvori nga

0: Gardens. Hashtag Ahunausan.
1: Uxelelwa kana u siwa nga vhafunwa vhashu a zwi ngo leluwa. Ha Clientele ri pfesesa uri u vhulunga vhafunwa vhavho nga nḓila i ṱhonifheaho ndi zwa ndeme. Tshumelo dza dza zwa mbulungo dzi badela hu saathu fhela awara dza 24 nahone vha wana airtime ya 200 randa musi vha tshi ita mbilo yavho. Mbulungo dzashu dzi katela vhathu vha 13 kha thandela nthihi. Kha vha SMS ipfi phalaphala kha 37128 ndi 37128. Clientele Life ndi FSP re mulayoni na ḽaisentsi ya ndindakhombo ya vhutshilo. Milayo yo tiwaho i wanala online. Hu ḓo shuma mbadelo na milayo yo tiwaho.
2: Na musi na Master V rina khathu ana kho tambudziwa nga scroller lights.
3: Master V tie deli ndi scroller vhusiku hoṱhe.
4: Ah, ni na scroller lights.
3: Ndi kho ṱoḓa tshithu tshine changa nthuso scroller dzi social dzoṱhe ndi sa fhelelwi nga data.
4: Tshiso ya noni they wanna kha Vodacom red hot deal. 15 gigs prepaid data nga 99 randa pedzi na extra 5 gigs ya YouTube data na miṅwezi mivhili ya YouTube premium mahala.
3: Zwino ndi wana api?
4: I wana la pedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vhasumbedza uri no fura zwithu zwa maṱhakheni.
3: Ndi ḓo ita nga u ralo.
4: Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together Vodacom.
5: Bembela ngwedzi wa vhufa nga u guda na u ṱoḓa u ḓivha vhufa mvelele yashu. Izwi ri nga zwi ita nga u guda u bika zwiḽiwa zwa sialala, u guda u runga zwiambaro zwa sialala, khathihi na u dalela fhethu ha vhufa, na u ṱuṱuwedzana u vha tshipiḓa tsha mitambo khathihi na mitshino ya sialala. U ṱuṱuwedzana u pfesesa na u ḓivha mvelele dzo fhambanaho nga houno ṅwedzi wa vhufa. Phalaphala FM, ri pembela ṅwedzi wa vhufa.
2: Na musika Master V rina khathu ane a funesa zwa dza YouTube podcast na dzi how to tutorials.
3: Master V, ndi kho ṱoḓa data deal uri ndi fushe dzangalelo langa ḽa u like na u subscribe kha dzi tshanele dzoṱhe dzine nda dzi funa dza YouTube.
4: Ah, tandululo ndi 35 gigs data bundle ya Vodacom ine ya vha 169 randa fhedzi. Ni wana na 5 gigs mahala ya YouTube data u fushe dzangalelo ḽanu.
3: Master, zwino hei deal ndi i wana api?
4: I wana la pedzi kha VodaPay app. Zwino ha, takutshedzani ni vhasumbedze uri no fara zwithu zwa maṱhakheni.
3: Ndi ḓo ita nga u ralo.
4: Hu ḓo shuma milayo yo tiwaho. Feather together Vodacom.
6: Namusi vhadzulapo vha khou tambudzwa nga thaidzo dza mutakalo sa mutsiko muhulwane wa malofha, vhulwadze ha swigiri, ha marambo na ha gout. Lirumo ḽa mali itwa nga lwa saintsi sa tshikunakisi tsha malofha na u ṋea maanḓa masole a muvhili khathihi na u tsiḓulula mutsiko. I na zwiḓavhangelo zwi vusuludzaho mutakalo wa muvhili. Lirumo ḽa mali i fulufhela nga vhanna na vhafumakadzi u bva tsha 2006. Lirumo ḽa mali i wanala Dischem, Clicks na dzi chemisi shango nga vhupara. I wanala nga dzi capsules na nga dzi drops. Feel the healing power.
7: Parapara FM Royal Heritage Family First. Rockwire Rofeta. 24 September. Royal Gospel Family Day. Manasi Poma Kavane. Rufuno Gaja Ganabangwe. 25 September, the Royal Leonard Cultural Day. How about the one of a score? What one of Venda Boy Poets now we in the Chibare Navang? The 26

0: ndizone ruamba na vome vavote ruamba na vokotsi ruamba na vasha sva zvino riko todo ri vade na vana vavo riko todo ri vade na vafumakadzi vavo kana vafarisi vavo vade na vadzura tsini na dzikonani ri dove yapo ri zviite nga masiari uri akono svika une yavona dzibhena dzadzikampani dzopambanawo sva zvine zvakoitea zvino hapa
1: ndikutakala nga maanda musi ni chamburi nga masiari ngori nechiweri ri de na mita na vana ri chi divo ri dikita ndila vusiku hezvi ko mudina mazvariraidzo ri dikita lono vala nga masiari ri kotoma nga tshifhinga dai kusvika nga tshifhinga
0: dikita lono vala masiari nga lavuna ri kotoma nga awara ya vumalo ra vala nga awara ya vurati nga lavutanu ngori ndi vana va tshikolo ri kotoma nga awara ya vutahe ri do vala nga awara ya vuna ri tshi khou itela uri vana vha kone u dzhiwa nga dzitransporto kana nga zwiendedzi vha isiwe zwikoloni zwavho bva zwikoloni vha dovhe hafhu vha kone u isiwa mahayani ḓuvha ḽi tshi kha ḓivhonadza uri vana vha swike vho tsireledzea nga mugivhela ri khou nyaga u swika hune ra takadzana na hanevhaḽa vhe vha vha tshi khou zwi ita vhusiku ri ri kha vha ḓe vha zame kana vha vhonevho vha ite zwithu zwiswa nga huswa ngauri ri khou thoma miṅwe miṅwaha ya fumi miṅwaha ya fumi yo fhira ndi ngazwo ṅwaha wo fhiraho ro vha fha na goloi ro vha fha na stage tsho tou rala ho tshine vhaṅwe vhathu vha a kho to ḓiphina haningei phanḓa luvandeni ri tshi khou itela uri ri khou vala hei chapter ya Phalaphala FM Royal Heritage Festival ri tshi khou ṱoḓa u ratela kha miṅwe miṅwaha ya fumi nga Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest uri kha vha ḓe na miṱa yavho vha ḓiphine i tshi sala i tshi ri 7 maḓuvha oṱhe haya mararu 24, 25, 26 hu ḓo vha hu si tshena na muthu na muthihi hafha ḽa Royal Gardens.
1: Kha ri dzhene kha ḓuvha liṅwe na liṅwe hafha ḽa vhuna ḽa vhutanu na mugivhela uri na nga lavhuna u khou itea mini vhaindi vhane vha vha hone nga lavhutanu na nga mugivhela.
0: Zwino nga lavhuna misp zwine zwa khou itea ndi zwithu zwino vhidziwa upfhi Phalaphala FM Royal Gospel Day zwi yelana na hezwiḽa zwe ra zwi ita ṅwaha wo fhiraho. U ḓo zwi humbula uri vhege ya murahu ha heiḽa ye ra vha na dikita kana bepha heiḽi yaḽa madekwana ḽe ra vha ri na vho zinqu malo na vho khabza na vho mapholisa ro vha na zwithu zwe ra zwi ita nga masiari vhathu vhashu vha zwi funa nga maanḓa vho ḓa na dzinama dzavho vha tshi khou gotsha vho ḓa na vhana vhavho vha tshi khou jumpa kha dzi jumping castle hu na dzi maskoto mabopi aneene u khou tshimbila nawo hu tshi khou pendiwa na zwifhaṱuwo vhathu vho taka ndi zwenezwiḽa zwine ra khou yo ita na ṋaṅwaha phambano i tou vha yori a ri tsha sikoto vha na dzi jumping castle fhedzi ri tou vha na mishinki ya vhukuma mitshini ine na ene ndi khou ṱoḓa uri a dea ṋamele a fodiwe a vha sumbedza uri ṋamusi kana ṋaṅwaha ro vhuya nga tshivhumbeo tshifhio zwino ḽavhuna ndi gospel tshino fhambanya ḽavhuna na maṅwe maḓuvha ndi uri lineup yashu ya ḽavhuna ndi gospel ndi hafha hune ra khou amba nga Sipho Makhavhani ri tshi khou nyaga uri na mianga na miyawe na vhaṅwe vho vhathangana dzavho vha kone u swika hune vha ḓa ndi hafha hune ha vha na vho lufuno ḓagaḓa a ringo tsha to dzhena tshoṱhe kha lineup kana kha mutevhe wa vhaimbi ngauri mushumo muṅwe na muṅwe hafha ndi mutevhe wa vhaimbi zwino ri khou nyaga u ḓiimisa ra dovha ra sumbedza maanḓa u vha na miṅwaha ya fumi uri rine ro no vha na zwithu zwinzhi zwine ra khou nyaga u amba nga hazwo uri vha songo tsha to ḓisiwa nga mutevhe wa vhaimbi brende yone ine ya Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest ndi khulwane ḽa vhuṱanu ro fara na zwanḓa na vha muhasho wa pfunzo ndi district director kana muhulwane wa zwa pfunzo fhano tshiṱirikini tsha Vhembe vho Munzhelele vha khou ri ḓisela vhana vho no swika 600 vhane havho vhana ri khou yo vha pfumbudze kana u vha funḓedza kana u vha ḓivhadza zwithu zwa sialala yavho na vhupo havho uri vha bva gai na vho Makhadzi u bva Rambuḓa vho Ṋetshirembe vhane vha khou ḓisa mitshino ya sialala zwikona zwigombela malende ra dovha hafhu ra vha na misango na zwine ra dovha ri tshi khou ḽa hafho ndi vho zwidzimba ndi vho majulu ndi vho magege ndi masheleni uri havha vhana vha zwi ḓivhe uri mvelele yavho yo ima nga nḓilaḓe nahone vho makhulu wavho na vho makhulukuku vho vha vha tshi to zwi itisa hani vha tshi pfha dzindala na zwoṱhe uri sialala yashu i si swika hune ya wela fhasi hafho fhethu na miṅwenda ri khou yo bva ramba na vhomme vhane vha runga miṅwenda vha khou fanela u ḓa vha vhea mabopi hafha ḽa u ambara miṅwenda ra ḓiṱongisa nga zwavho riṋe ndi ḽa vhuṱanu hafho a ri rengisi thikhithi nga ḽa vhuṱanu ndi vhana vha tshikolo fhedzi na vhadededzi na vhaprincipala na dzi circuit manager hanevho vhane department ya ḓo vha yo vha ḓisa zwi nga si vhe hone zwa si vhe na vhathu vha Phalaphala ngori ri vhathihi na vhathu vha royal ndi ḓuvha ḽa ḽa vhuṱanu eḽo ḽine ro tou fombe kha vhana vha tshikolo mugivhela ri khou ita setup yene yo nonga ya ḽavhuna mara hezwi zwa mugivhela zwi pfhi Phalaphala FM Royal Heritage Family Day ngauri hezwi zwa ḽavhuna zwi pfhi Phalaphala FM Royal Gospel Family Day zwa ḽavhuṱanu zwi pfhi Phalaphala FM Royal Learners Cultural Day zwino hezwi zwa

0: ndi towera fasi
1: ina nandi yowe gomba gomba gomba langala nyama vongo vongo nandi lino lichiro shala to vongo wa towera matamba nayo manara mukubu kubu ana achi chimbira to jivira towera achi ajep ade ajep ade ajep
0: Avote
1: Mananga, what we tiny
0: now?
1: Oh, Tanganiziwa Panovitsira Cultural School.
0: Recorded West of Tanganiziwa, Shimero Digeta.
1: Kezo, Kezo, Kezo.
0: Hi, Meridramba.
1: Eh, what Zuri was our Hambiwa? What took you?
0: The governor was born on Naga, Pano, but the governor was what? Rabaro swika ro tanganedziwanga zvanda zvinotodudela kuma pano mutini mushiriso pa pale famous ri chitakuwa hange dhuruponi ya thandu ndovatarukidza zvori hai ndira dziri vahamakadzi vone chirembe rambuta une hapa mushiriso pa pale famous ri kuti dopesesa khwine nga mverere yashu nangozwa kuma vako zvivona uri vathu vonaka ndori nena musindisa tudha pano udobutsa vone mushiriso pa pale famous nga zvine zvakoiti hapa nori vone mapesese khwine nendo nopindura yangu kuti ndandiko kubutsa chimwe na chimwe ndotaka ngamanda uba pano namusi mutichiriso wa Parapara FM samusindo amba rinavo makadzi vongaredzani rambuda nechirembe ndiko patanganedza kambeke mushiwero tikete
1: haiwa ndiko livo tanganedziwa
0: nero takaranga manda uba pano
1: achiri
0: uchipfongari wazvipfesese izvi zvitu zvasiyana rai uchisvika pano unamba wazvivona zvora matina rina rito zvidiva chotherini ngokuguda chitu chiswa duva na duva Kama sirishika dhilo toma nyembezani ya shuri kota mori kaba bane bakutu kwa wana loto toma Bane bakurina wa makazi ya riba tibili Bangaru wa makazi ndiwe
1: Wa makazi ya wa ndi wana wazima uli ya rambuda Heli na chirembe ndi buhazi Ndi nga zwa ndi chidire nda ndi chiri Nandi pingareza ndi chirembe rambuda Ndi mwana wazima uri arambuda chiwanga matembere. China chichiwa chakudimara bakoni la chavadinda chari godi. Chari krikiti. Vanere rambuda varena vazima uri. Rambuda zvirume zvashango. Dzimboho mavombera ndevi. Vakororo varunako tovera. Vanakura manjerenjere yavasidzana. Vevadhana mvera pandai. Kala mahoroni na rukomboni rwalo. Vadhuru dhuru dhuru na vavandaramo. Vasi wanga vomakadzi vokangare. Makadzi warachibvumo mune wawe. Wevarindene rachirumera. Vendi chirumera chobva na vane. Vatsinda vadanga uparara. Mupfupi waurenganera nandi. Arina tsechera musi madhakaroni lila maradze. Namo sindila rachibvumo wavuviri vendi chibvumo champfara kure hayani lichisara lodzika loto chete vendi vatendi vendi vatendi varambuda vatenda yono vabodroni vari matina ndiyone ndinama Veti maulindi mpatani Mpata warama zibisa Wazibisa kanga uchera Zezi chimuona Zambu huwela miri Vea wiani anyamu kapeya Mukokore wanitania Mukokore wafasha mwenda nadi Arara ufashe vurungu Ndimu sinobura natuwa Ndiwa rambu dama horoni Vane richiro shave zulani zanu singo Vaira mchira wambuzi Ngenu mutumbu richila Zinga
0: Karila vene sezuri izo zine ravanazo Samusha kwa vende Zineva atamarine richistiva
1: Shino zili zati apa zino rozula sina zingoma Hila ndi mirumba Ngozi nidifana wangwa bachiamba mirumba wari ngoma Asi ngoma hezila Ngoma ndi hei inurui wanga chiombo Chiombo ndi hila chanda yu urwa iga yone Keyo Irwane apala nizila
0: Nirwanga chanda chungwa na chungwa
1: Iya Marachone chawu chini kuzivana. Ii, zino. ndi chiombo hecho.
0: Okay.
1: Zino chiombo ndi choulidza nga chongoma. Ailidzi winga zanda. Hezi alidza nga zanda, zanda zviabva mapfura mbe vadopura.
0: Oh.
1: Ichi kufamini mapfura. Zino ndi lazina ndadzura ndikiri, ya, nsungwe dzisoulidza ngoma nga zanda. Zino huza ndi murumba. Hela mirumba, ailidzi winga chiombo lini. Ailidzi nga chanda. Ilidziwa nga zanda. Yoba ichitulidziwa, yoto patiwa. Nga vasidzana. Tevelera zwithu zwinonga zwihwana, madende, zwitiringo. Hauna zwithu zwinji zwinji. Radara tevelera dzingano. Nga uri, hezwi uchiva chipinga cha uri ndi changano chipepo. Zova dzisa imbiwi chipinga chimwe na chimwe. Chipinga cha chipepo. Ndicho ne chipinga chine ngano dzia imbiwa. Hova uchitova na mudi unera divori. Hava lava kona ngano. Rakuwa ngano sababa na wana roda za muta. Na wana roda za chitanga. Richiko itera mini uririo pangano. Riko rinde la mwezi uchiva hapa nta raya chifasini. Guri chifasini ya chichini uisisini. Chichichini nga madekwa na. Chichini wa mwezi wa chene. Zine yezula mwezi umasisini. Ria nganuni. Ino zonchibo na ndina ngano, njinga wa manda. Nesha rikize zangazo. Rishitu wana wana bukuni. Na bukuni ya rishiri ndiyo ya gai, nganuni. Ngauri hao sina mabone. Hobo sina zimwe, nivone chela ngamuli ronoyo. Roti ndi baraki zila, na zikori ziko gochiwa. Hani ngiruko chai chereza. Ngauri ngano zina mapungo. Ngano zia raya. Ngano zia tutuweza. Ngano zina usumbe zori. Hezi ya zitu. Zia ofisa. Hezi za itiwa. Nito tangana na hezi. Ndi hezi zituza za ruise. Sazone. Hezi la kare. Sinudone era kudaune zuwana. Era kudaune uliza zingube. Rupati chukuda hini ngei. Ngori lari kizeza na batu wa urwane. Rasa zizina batu kanange kure. Masisini. Sisi wana wake guru. Wache kuto gomera. Sazezi, ndi kuto gomera.
0: Ea, hawa kuto gomera. Ngozo kuma. Ene nunaka wana kani ngozo kuma.
1: Nikita vuya vuya. Hame ezo zitu uzika diwa mbuzi. Zitu ori vuya, kai vuya vuya. Hei, sumo yange.
0: Na mbibami wa urubibini. Kama ni makutichile salama ni makuritane na unama ni mabura basu divizuri watu mashikolo chine wizu pivuti la cultural school. Kana nabale sori ava vana naba swaba ni badapano zabu dibu diba baba chiko gudami.
1: Hey, hawa vana vana badapano ni navuswa unavaswa vanjiva ni badapano ni ngori ase chikolo chochina pezini. Hezi richiri chikoro. Chikoro ni tindu une agudi wa zitu. Naye nipa wako gudi wa zitu. Vava wako vuzo mafungo. Vava wachikora iwa. Hezi lavo bebe zina inda kuzipa ni chiziamba. Ndiba ni chizivuza hawa. Uri namo zito fi bebe. Namo ziva choya mtuka nana. Ngaye ne bebe ya bebe ya ni. Bebe ya ni. Dari mea nuhoni hita bebi, duba zena chobegwa, nikito disiwa. Ngori ya vongo amba nga chukua, voto ringwana nga, ende vori my baby. Nkuzibona, wachi ringwana nga nandi, wako kuwa nda, kuna minwe yote, mwana nga, wachi koshone ila ila. So kwekwa ni voto fai baby, ngoi ya nduwa nga chukua, zoto wa zitu ziswa, niteyo dita chobo ya mutukana. Eya, eya. Aridi. Nereko soko ambapo. Nereko tonivu zavo. Ngozina masi andaitwa. Hawa basizana wadiva. Uri masi andaitwa. Ndi apio na apio na apio na apio. Yene ila baby. Yatobo ya mtuka na yeni ngei. Shikuwa babazota lera. Shikidani wone. Musuzi wuchiko shava. Wuchiri changozi kwa pera. Changozi kwa uwa. Wuchiko wa mutuwa zitakana.
0: Zina apa kama fungo amichino ya siyalala baba bachiko gude baba gudanga ndira de vato da mafiru ni awege vada li nusu bachiko gude
1: oh vada nga mgiwe era nduhu ni chikoro cha butsira cha jenanga hao ndinga mugivera fhedzi. Ende hechi chikoro nṋe ndi vha ndi khou tou thusa shango. Ndavha ndi khou tou thusa vhathu nga nḓivho ye Mudzimu wa nṋea. Ndi khou itela uri iḽi shango ḽashu, ngori ahuna na peni i no bviswa hafha tshikoloni tsha Vhutsila, ndi mahala. Muṅwe mbudzisa uri zwino u tshi vuledza lini? Hai, u vuledza ngo vhingwa.
0: Oh.
1: Ee, ngori he mbudzi ya litshiwa i ḓo pempa nḓila ya bva nga thungo. Ri dzula ri khou i khada, kha i vhuye madali, kha i vhuye ṱamba kopeni. Heye i songo ya nga hafhu, tshi ni khou zwi vhona. Zwino vhaṅwe vha ṱuwa ngo ya zwikoloni, vhaṅwe vho i vha vho wana vho mishumo vha ṱuwa. Zwino zwi khou ḓivha i bva u dzhene. Ndi uri murole hoyu tshi fhira havha vhaṅwe vhaṱuku vha khou tevhela. Arali unga mugivhela fhani ni ḓo vhona na zwingafha, na zwingafha. Ende ndi a zwi funa, ngori havhaḽa vhaṅwe vha ḓo ṱuwa. A vhuya a tori 11, grade 11, hai kha 12 a thi tsha ḓo mu vhona. Ende ndi a zwi tenda. Kha vha ite zwa tshikolo, zwi no khou dzhena tshifhinga tshoṱhe. Zwino hazwi vha tshi ṱuwa, havhaḽa vhaṅwe vha khou tevhela. Arali hu na hezwi vho zwa mirole mituku zwezwi zwa primary mini, ndi vhone vhathu. Hazwo zwana zwazwi zwiṱukuṱuku zwino khevha. Hu takuwa vhathu.
0: Musi vha tshi ṱuwa kunoni, vha ṱuwa vho guda mini na mini?
1: Havha vhathu havha, a ri na nḓevhe dzo pfa, u a pfa. Nda ri iwe tshitanda hu na nḓevhe vhona. A u pfhi vho zwine vhaṅwe vha khou gudana. Havha fhethu ho bva vhadededzi, havha fhethu ho bva manese. Vhane, hesh, vhana vho da vha funa. Zwino kha henevha na kha henevha vhana havha, na vhaṅwe vha losha uri ri khou humbela u ṱoliwa. Nda ri ḓo nisa dokotela. Vha ri khou ṱoḓa u vhona Steve Kate. Nda ri, ee, a no ṱoḓa u ṱoliwa, u a ṱoliwa. Mara nṋe a thi khou ri vhathu kha vha ṱolwe. Ndi vhane vha khou tou funa. Vhane vha khou ṱoḓa u ṱoliwa. A ri ndi khou ṱoḓa uri ndi tshi ita zwithu zwanga na certificate heiḽa ya uri ndi musidzana si, ra zwi funa. Ngori kale vhana vha vha tshi aluwa, vhasidzana vha tshi ṱoliwa.
0: A khou vhona vhabebi vha khou ita zwo eḓanaho u vhulunga sialala ḽashu?
1: Vhabebi a vha khou ita zwo eḓanaho. Ndo vhudza vha vhana tshiṅwe tshifhinga, nda ri vhege i ḓaho ni ḓe ni tshi mbudza mitupo na zwirendo zwa hone. Ni vhudzise uri ni mutupo wanu ndi mini, ndi nḓuhu, ndi singo, munyai, mu mini mini, u rendiswa hani. Ni ri ḓi renda ri tshi ri ne ri masingo, vha ila mutshila wa mbudzi, ngeno mutumbu wa mbudzi ri tshi itani, ri tshi ḽa. Hei, ha vhuya hivi hivi. Hauya hii, nda ri haka kha ri thoma. Nṋe mianga vho ri a vha zwi ḓivhi. A ri tevhelele. O, nṋe makhulu wanga vho ri na vhone a vha zwi ḓivhi. Zwino ni khou zwi vhona uri u khou fa mini. Mara nda si nanele, ngori vho makhulu vha hone ndi havha vha ma-70s. Ni khou zwi vhona. A vho ngo vhudzwa tshithu, a vha ḓivhi tshithu. Ha ḓivhi na zwo ri mutupo wawe u pfhi mini. A tshi ana u ḓi ana nga zwifhio uri ndi to ita. Ndi tshi vha vhudza uri vhananga, tshi ni khou vhona nṋe ndi khito ḓi ṱongisa. Ri ḓi amba ra ḓi buletshedza, ra pfa ro takala musi ri tshi khou ḓi amba. Zwino vhathu a vha zwi ḓivhi.
0: Kha vhaswa vhane vha khou ṱalela, ndi vhone vhane vha ḓo vha vha hone ngei Phalaphala FM Royal Heritage Family Fest nga Ḽavhutanu, hune ndi Cultural Day, hune na vhone vho makhadzi vha ḓo vha vha hone. Ndi zwifhio zwine vha nga ri vha nga zwi lavhelela musi vha tshi ḓa?
1: Havha vha vhaswa ni havha, ndi kholwa uri vha ḓo ḓivha na lutamo. Hu tou vha uri hu na zwa nga ngomu zwine a vho ngo vhudziwa vha zwi ḓivhe. Ndi hezwi zwo ri bebi singo ni ita thovho ya mutukana. Vha ḓivha u tshina tshigombela, vha ḓivha u tshina malende, vha tshina domba, vha tshina mini. Mara hu si na mulayo nga ngomu. Hezwiḽa zwithu a zwi vha shandukisi. A zwi vha shandukisi ni. Vhone vha ḓo soko ri zwi a kona. Vha tshi ṱuwa vha khou ṱuwa si zwiḽa. Vho bebi vha khou vha vhidzelea. Vha khou ya kha vho bebi vhavho. Ngeno vasina zve vavuza. Vana kha vavudziwe na masia ndaitwa ahone. Uri zvino uyo muthu kana. Arari yakorwara nea zvidivana. Na ene mune asa zvidivi. Uri ukorwara. Ni do dova na vamusedzana ufiya. Ni do ditongisa rini nga musedzana. Na ditongisa rini nga mufumakadzi. Zvino uyo muthu kana. Ono nisiana ku baby arinati ni divi na mbona na ndiva ini udzisani picha wena vani chila na hikafutini achingoni wana gai gai nina nyinyi niko chimbira huene ini no dzura na ku baby kwanu na asi ku baby kokula ku pfiranga Kwa zubo na wana wana chitope ranga. Ya koko zalu furi. Uwa koko zalu ranga. Utebele na maranga murao. Sinu wana wana chitope ranga. Na zene zo. Zina masia ndaitwa mamwe. Ola mtanga wako funa wana wako funa inu. Hako funa oyo wana wana wako tuliangaita aningu hindi kuranga kwa ano. Danako. Danako. Mara wako funa inu. Hola mwana uchinya wangu peli.
0: Kamusi richiko ubina ino nyembedzano yashu arabese zwiliwa zwino. Zwine rine sabisa kana papenda rifuna kuti zvidzori hezvi ndi zwiliwa zvashu.
1: Oh, zwiliwa zvavusha kana papenda. Hezvi huchiya ruwiwa. Hovo kuchiliwa zwiliwa zvirina mutakaro. Ngauri azvive zvosherwa zvimwe zvito. Umushiji ndi muroho wa mushiji wopera. Uchipindi derere ndi derere lopera. Haizere ukupi huko liwa majuru. Ava majuru operere oraro. Majuru ana mapura hao. Hache toda mamu mapura. Huko liwa tungulipa. Tungulipa zina mapura ozone zine. Emu zimu vadivu mbanazo. Zinu vahu batu nidoma na ima nikishira mapura. Tuhururu ala mapura. Awo zima ala mapura tungulipa. Huvo shuma one hala ena shera. Sinu ula mutakaru wa tungulipa ndodo na wanapi. Awo chena udogo wani. Na zie zizi, zina mapura azo. Ndudo kazinga pezi zaliwa. Hezo uchipi huwa bikwa chizimba. Chizimba ndi ziliwa za madzanga. Asivuswa. Ndi ziliwa za madzanga. Ziliwa za madzanga. Huko biki watu upia pa mudini. Haba zine ba haba ba huraba. Namone bati yu ila. Ndudu chidongo. Uchitaka jwa ngoya mudini. Uko isa zitu. Haa. Zitu. Hezula zitu zoba zikiri dipera. Wazi upira. Waya waji acha mungu. Waya ngangi. Wada. Haa. Wapiri dese zula zitu. Hosi na zitu zinoliwa mdini ya wangu na wangu wako yeye zisera sa. Samusi mtu wa chiko la zili wapanda achimanga chiko suko chichiri. Chichiri. Eru chichiri hii nikidoba nga manchiri. Chisoko. Ah, zula zitu azirova zisa itiwe. Na wane vati yula. Ikana ndi zanga dekana hoto mbiko mparuso. Ndata nda watu mparuso anudhibi. Kana hoto mbiko matutu. Dia tenda watu wanewa divi ni toa vona.
0: Na matutu ndia divi?
1: Enuwa divi.
0: Ni ndia divi.
1: Ae. Rino. Hova zisi nori ziliwa yene papeji. Na wana wana zuri sana.
0: Uma kazi, ndi zipio kairi zune matangana na zomu zifachiko ringeza uburunga verere yashu saba venda.
1: Kairi zine ratangana na zine nevo ndafazi kitonga zito ndina. Va baby babana. Awadi. Uri wana babo wakurai wa mini. Na wane ba wane chumuka izangi hayani. Zino wana wachida hapa. Ah, wake, tuwa warunga wa yeso na. Warunga, yowi. Yowi, warosha wachitani. Hezi wachivapa, vosi ya nepa. Tinde hayani anjidiwi. Nito babu zami. Na ni mme ahone nsadhibi chitu. Risa kwa wazwezo. Zofamuwa chifu ya hae. Hae ndi tatu mungu zera po makazi. Ini kwa nani? Udobu zero ane, inu ni kweta anime wana. Zina hezo chiriba baby, kawa iteba chida. Vape mafunguri, ava vana. Vako rai wa mini, vako vuja mini. Uchiba vuja ukotori mini. Vapebe wane avasijeni. Pezi hai, hoto wana vangwe. Di hawa baba na mutii mutii wabili wabili. Hapa yuniveni. Ati duri wache honeni. Hawa kwa vodu urosha wa rineru kuhumbiru uraiwa. Rineru ita zituritha zidivi. Zuri zange yu mwazi arizidivi arizikoni.
0: Uri, vodu ya wono vure na kama nebo no mariwa na vanebo no mabafuma kazuri.
1: Hawa kwa wono mariwa honu. Ndori idofureya. Gori ndiko zivono uri zitu ziko chinye ragai. Ndingani hawa wana zitu vasa inazo panda. Vasa ziji wa zishumisa. Gori napomea wane hawa ziji. Hawa zidi. Zino zitonga urato maagi ini. Zidu ita.
0: Ai, tenda na matichirisi wako zuipa. Mchirisi wapora pora FM, ndi mafungo wane rakuwa wana na musupa kama kazi. Ndi buongare zani. Rambuda ni chirende. Vanena musi vuru gudisa zunjinga mandesa. Kawa wane bakure Miss P aritupeza wana nore. Hai batu baba honde nga laftanu wangeka Royal Cultural Day. Unera dhabaru kodo fombe kama chude ni pezi. Hapo wabajininga tikiti. District yange badodo nanga urundi afi machude nene bakoya. Wale chirende. Musi rish kuna presa mishimo yego ya budi budi einu niye vai ita. Kami mwene bakoda. Batamo eleru wangandira de.
1: Ezo zitu ini, utobo rivo, chitu uwote, chiyango konda. Ngori arali nda ndiko babo nabatsiri rizi, ndiko amba batini gisani. Vane babo nori womu keguru uko itasumu zitu. Horuru shakandiru abo, hawa ndivo meba machero, hawa ndivo makuruba machero. Havala ndiva nina vama chero, ndiva kara vama chero. Vane vati uvuza vana. Vadova uvuza zifiyo. Urina vone avongo uvuza chitu. Saiti urivasi diwe chitu, nguri hava diwe chitu. Sino nenda nruwa mba na vakara hapa. Dari vakara nikorete za vatukana. Hawa vana vashua unachine vadiva vatukana. Wako soko aluwa wa soko raro. Kani wakara wa murandundi mini. Nda wakara abeni dhivori kari mkuwa wa chivo ni washabi, washabi wa zimwe. Utovono rimu wakula agidimi swa zimu. Zino utovewe nitunga niko opa vana hava. Nga urivo jena chikoro vamba chikuwa. Kani nikuri ndi makuwa. Asi makuwa wabatu wako to dandayo. Hawa watu unazitu zine avazidhivi, wako zite la tungo. Ngauri avazidhivi, avungu vuzwa chitu, avazaitori vazidhive chitu. Wako zivona. Kare waka watangawa wachia zitambuli. Wadiva mafungo ote. Chimwe na chimwe cha chimbira ngangona. Ngandira yuri, wawa wachira iwa. Wako nadiva nazuri ndi chimara huko ite ya mi. Ndi chimara ndite uchirisi sana. Mufuma kazi ufarishwa hani. Chungu zivona.
0: Kaaba machudini. Nabaswa, nabana, bani maburubu bafunza. Nisi pia zineba tuma bachi zura, bachi zierewa nga wane shifunga chote.
1: Kili tu zineba zierewa. Kaba erewe uri. Hey baby. Baby. Wasingo dhita tovo ya batuka ana. Ahubu ye chitu apala petu. Ahubu ya masia ndaitu ane. Hei. Yeridu ambo rimini. Nyingoma za watu.
0: Musiri chikone sana na musiki na mbege mshimesha rodigede. Nupi mrezo ne bangari siya na wo. Sabatishi risibo para para ifeno.
1: Nande soko munori watu baba vendai. Watu basa za zimwe chaka. Hazingorata za hazo. Zika diwa keini ila mverere. Zino rineri kora tarayapi. Nguri za shuri kopo sakule. Raya ngapi ya. Ndeno vyanda ita dawa pala mafaneza. Awa batu wada wada. Wada na vumwenda. Hubu unoko wana na mashangwe. Muka nyiri wa chidhuri ufibu minu. Mbunyiza. Ndari hai. heli java ndi la vavenda vhukuma nṋe ndi ṱoḓa ṅwenda a tshi khou ṱoḓa vhuṅwe vhurabi ho vhuḽa thi vhuṱoḓi vhune a vhu vha ḓivhadzi uri vha mumini ndi khou ṱoḓa ṅwenda wa ṅwenda wa ṅwenda vho huma vha huma vha tshi u dzhia miṅwenda vha ḓala vha java lambariwaho miṅwenda naho vhathu vha khou lima mifururu i tshi khou lila hu tshi khou pembeliwa nga miṅwenda ndi sumbeye uri muvenḓa khoyo ndi sumbeye uri muvenḓa khoyo apo ri tshi nga vhuvenḓa shu ri ya vhushavha apo vhu tshi nga vhuya shonisa na maipfi maṅwe anga a shonisa ri khou ṱoḓa hala vhaṅwe mudzimu vho ṋea nyambo muṅwe na muṅwe vhaṅwe na vhaṅwe vha na luambo lwavho na mvelele yavho vhaṅwe vha na lufhio na mvelele yavho yashu yo tshinyaniha ya tshinyaniha kha ri fare mvelele yashu nga maanḓa vhana vhanga havhaḽa vhafumakadzi havhaḽa vhakegulu vha matshelo havhaḽa mvelele yashu kha ri fare zwino u ḓivha na ḽiṅwe ḽipfi ḽine vhathu vha ḽi amba ḽanga ḽi khou amba uri mvelele hee a si ḽone ḽi na vhone vhaḽo thi nga zwi ambi
0: arambiwa vha ḓo to nkhevhedza ro no fhedza
1: khezwo
0: ndi khou livhuwa nga maanḓa ḓuvha madekwana vhuḓi na musi khezwo mutshilisi wa Phalaphala FM na musi karodigeda sonda ya manaka na karodiphinesa ri fano vhutsila cultural school hena rine vho ra guda vho zwinzhi ndi a zwiḓivha uri musi

0: Thabelo ya u thoma ḓuvha. Thabelo ya u thoma ḓuvha. Kha Phalaphala FM.
1: Haleluya. Ndi matshelo ni a vhuḓi dzina ni ḽa Yeso Kristo. Namusi ndi musumbuluwo wa ḽa vhufumbilithihi ṅwedzi wa Khubvumedzi wonono ṅwaha wa 2023 vha kha ḓi ṱangana na vhafunzi vho Emmanuel Tidiela vha kereke ya United African Apostolic Church nga fhasi ya Tshifhevho Tidiela kereke ino wanala ngei Vhufuli ha Khosi vho Ṱahulela Mphigalale. Ri kha ḓi isa phanḓa na mafhungo ra simula ḓuvhani ḽa mulovha hafha ri khou khwaṱhisedza nga ono ṅwedzi wa vhufa ra ri vhaholefhali navho ndi vha ndeme sa riṋe ri vha ndeme hone ri songo ṱalula vhasakoni ngauri hu na muya wa tshiṱalula uno alama kha riṋe sa vhathu. Kha re ri vhale mafhungo afha buguni ya Luka ndima ya 14 ri ḓo vhala ferese ya 13 na ya 14 fhedzi. I vhale yango rali dzinani ḽa Yesu. Khwine u tshi ita tshimima u vhidze vhatshinyali na zwihole na vhatudzaho na mabofu. Ndi hone u tshi ḓo vha na mashudu ngauri avho a vha na tsha u ṋea. U ṋewavho hau hu ḓo vha ha musi vho lugaho vha tshi vuwa vhafuni. Haleluya. Hezwi ri tshi khou tshila a huna muthu a sa funiho u vha na mashudu. Pfi ḽa Mudzimu wa fhe ra vhala hone. Musi vhone vha tshi kho ṱoḓa vha muthu wa mashudu, Yeso faisa vhari musi vha tshi kho ita tshimima ndi khwine vha rambe kana vha vhidze vhashayi na zwihole na mabofu vha sinaho tshithu. Ndi hone vhone vha tshi ḓo vha vha mashudu. A huna muthu a sa funiho mashudu vhana vha miyanga. Arali ri tshi kho ṱoḓa vha mashudu ri tshi kho ṱoḓa vhona muvhuso ngauri magumoni a zwoṱhe vhufhelo vhu khou ḓa, vhufhelo ha shango vhu khou sendela. Zwino ipfi ḽa Mudzimu wa fhe ra vhala hone hu pfi arali riṋe ri kho ṱoḓa ḓi wana ri vha mashudu kha ri rambe tshimimani tshashu kha ri vhidze vhasakoni. Havha vha sa kone u ḓi itela ngauri vha zwi sedzano maḓuvha hezwi ri tshi ita zwimima tshashu ri ṱoḓa vhahulu na vhupfumaho, ri ṱoḓa vha na zwithu, ri ṱoḓa vhana vhane musi ri tshi ita mushumo vha ḓo ri fha zwiṅwe zwithu, vha ḓo ḓa na zwo imaho ngauri, vha ḓa na zwifhiwa zwihulu. Hu pfhi kha ri ngauri mashudu ri ḓo a wana nga ḓuvha na vhufhelo ngauri ḓuvha ḽi ḓo swika vhufhelo vhu khou ḓa vhana vha miyanga. Uri ri vhe vha mashudu vho yo dzhena muvhusoni wa yo dzhena ḽitaḓulu ri songo vha na muya wa tshiṱalula. Ri songo ṱalula vhasakoni kha ri vhatukuvhatedze vha sendele tsini yashu. Vhuholefhali a vhuambi uri muthu ha koni u ita tshithu na tshithihi. Zwenezwi e muholefhali a thi ri vhone mafho we vha dzula hone vhaholefhali vha khou vha vhona hu na muṅwe ane u tou vha na vhuholefhali ha tshanḓa mara hoyo muthu u ya vhona kana tou vha na vhuholefhali ha mulenzhe mara hoyo muthu u ya kona u dzula a linda. Zwi amba uri u na mushumo ane a u kona. Zwenezwi hezwi ri musi ri tshi khou ita zwithu ri songo vha thudzela nga nnḓa ngauri hezwi musi hafha miṱani hu na miṱangano u wana vhathu vha sa koni vhaholefhali vha sa dzheniswi miṱanganoni a vha ṱanganedziwi vha vhetshelwa kule. Khonani dzanga pfi ḽa Mudzimu ḽiri hezwi musi ri tshi khou ita mushumo kha ri vha rambe kha ri vha vhidze kha ri vha sendedze tsini vha vhe tshipiḓa tsha mishumo ya riṋe ngauri navho ndi vhana vha Mudzimu ndi vhathu vha ndeme kha matshilo a riṋe. Na riṋe ri no khou tshila a ri koni zwoṱhe hu na zwine ra kona havha na zwine a ri zwi koni. Vhaholefhali kha vha vhe hone miṱanganoni zwenezwi lushaka lu tshi khou dzula hezwi kha vha vhe hone miṱanganoni ya lushaka. Kha ri wane tshiṅwe tshifhinga hafha dzikerekeni dzo rangiwa phanḓa nga vhaholefhali. Ngani? Ngauri navho vha na ndeme. Hezwi musi ri tshi vha ṋea maanḓa, hezwi ri tshi vha isa phanḓa, ri dovha ra vha ri khou ḓi itela dziphatutshedzo dzi bvaho ha Mudzimu wa ḽitaḓulu. Vhaholefhali navho kha vha tholiwe sa muṅwe na muṅwe. Kha vha wane tshipiḓa vho hafha mishumoni vha songo ṱaluliwa ngauri navho ndi vhana vha Mudzimu. Kha ri litshe u ita bindu nga vhaholefhali ri vha vhee ho fanelaho uri navho vha vhonale navho vha bvelele. Muholo wa u thusa vhaholefhali u ṱaḓulu lini nga ḓuvha ḽa vhufhelo ḓuvha ḽi ḓo swika vhana vha miyanga u ḓo amberi ndoḓa a no ngo ntakula ndoḓa a no ngo ntika vhone vharilini vhari one u ḽia ḓuvha ḽeho ḽa muholefhali a ḓa fhaḽa muṱani wa si muṋee zwiḽiwa ono ḽa we a ḓa vhone vha mu pandelela kule vho vha khou pandela nṋe kha ri rabele dzinani ḽa Yeso wa Nazareth ri khou rabela matsheloni haya u livhuwa ḓisela nzumbululo heyi ya ri ṱuwe ri ṱutshele kule na muya wa tshiṱalula dzinani ḽa Yeso ri a livhuwa amen.